الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

Assalamu alaikum harami karantun da so da watun do kuru adema da kanari kuma mai anda fella yanzu faraskaran ma hawara adema wanda ga dai gabsuna na jira don yana ta gatin gresa arakin sita salaro suduna do kuma mai anda arfsuna harami karantun da zafutu ada ta dai sara ka karkalla faraskaran da tamtam meji faraskaran da wacire yau da jingawa ta arakreta yan anda ku sotan da zadin yana sa wanda cira yana da kula hawara ida karaja Najile nye pule ndi tamtama putu alaita ilei pule ndi kringye shana ndiro na shado maudu kila za njenye na ilin diyo luwa ya manai pule min. Loktuba nabaro arami kretu ndeso ku balte talawe. Kau kentawe pindi luko laarin kentawe do muharame sa duwi nyerdi yon pidi yon luko uskun. Ade ma kalkazu woksena ma ku kau kentawe men luko diyo yon kentawe do jilaye sa duwi pindi luko arakin. Umana diro urmaikin Hassan Muhammad do Sha Hassan Khan lanonu wa madu kuru ade Marokoin engineer de Mustafa Muhammad Mustafa Uduna diro buroi urmaikin ade igresa arake lansta sa laro leno so paraskara maha wara Awande gade gapsina da na diro doni itagat kiyan Na jinaptu ndo saya sayo Paraskaram de tamtama paraskaram do igresa arake Paraskaram de wachiro weiru maududo na diro ku kladan zandeya ndo Tatino wolo na kaukintawe miyo kintawe do September Sa duindin pindi luko diowin Wawanje kre Borno yada zamzina. Na shado wawanje alan. Kotoro alaman na India kedei. Iyaru alan gana sandia abana zina. Sandia na namtina na shado diol moto ya kuru adema. Shi amso ilen maria sadu gana teda zi sandiro kazi saro wadina. Yore kuru tai kudedu abiwa kazu hutu ilankara. Na shado zasa ya alan. Hutu ilan jamiso ishi lampa ilatain. Na jalo nandiro paraskram dado nye itagat kien harmi kertu ndeso. Wanda sa ndu radio ndeso ko lido fule inde beji tamta manga fule inde akrinya ishe na inda jiputu faraskram da do nyana na jiro itagat gi anda klewan ande akrin suin

0: gila zoro harabi kreti deso lene ni aka geze gozi dara son kirinu gila bita fisku skunu da uwa fellanzu fm faraskram de tamtam ma faraskram wa chire wi harami kreti deso sana de burokan awon mi ande ku soto de tijani hasan na zandin yana da jarabi kreti deso butu ada ta de sana de kindi menen di radio wa mana da furme botun do so ai daga ku in nasha do kala maudu do zandin yana idin go awo waka jinno ku kaugun dawe yim kaukun tawe me ku tawra september sa duni findil luko deri ne dai wa wanje krebo no ya zamdu na rin kotoro do fore ya moro moro ya dai sai gana kazi yaro sun na lenum are tai da zu jami soro kazi ya da jare manga kaukun tawa lailan huma doi utu lar ya lagidi lar da najira yi uzina ma san dia not this development commission ne uzina ma dai ganji za an zasa da gozana abi wakajin kuma duro futu ilan karaye kurwa de mango ningire isi gana jami na shade andero bayenda futu sanna din leti kashin gosu din soro sana miyan man sana mi wakozi fi lada so sa andero bayen so sanna yo abi awa kadu so da sudu kurwa de ma abi nan karo leti kashin gosu din kuru awala kaziye jami soro sudi na waina lauta taida sudi so sa andero kusota de bayen so sanna da jidiyol wa mana idin dia bonu ya ngo bayendo andero sunna arami kurin tinde so diyol wa mana ndo andi afan winde shi makuri usku pal diyolar pal usku pal diyo arakuri au bi kurilar kuri pal u diyo indi kurilar rak diyo kurwa de mana shado shi le na post office ko toro dia gultin fly over tlam nasara la no tina mari ngawo do shi kuma pore amoro moro ala bade to ma shi kula shi maso yandero ta boda sanna suro sana maila sana fisku di matina yo abinan karo shi moro moro da kurwa de ma pore ya de let ka shi ngodo sidin assalamu alaikum assalamu alaikum
1: du mana yin
0: aslan alaikum aronya fantin ba da jiwaltum andi abo samin andi da kama durwa nya asala alaikum ar fantin ba da ji ngo botu walti gana assalamu alaikum assalamu alaikum alamam di jiwa wa mana irin da dane engineer andi isha ji asala alaikum na tada nya fantin ba diol wa mana ide gana awala palla india so majorle ba jimbaro kamaro kalarin kara da jande ro kulas suriya shi ai wajino alan botu do soda gonye gonye futuna diro boroi hurma kana ide na jado kuma shi moro moro au fuoriere teda zu shi kotoro de leta ka shi gosa din tana so na shado moro moro ide shi kusoto dede na din kasu bejo no au kasu wakilata shi dano ba kuru jami soro ile num arema toru wande sandiro kaziya ro wazi na shado wande shi bar waja kasu ye shi bar waja kasu kutu kasu ma toro za ka wanza so isi nafsu shi kare gina na do na shado ile ne ga hapo no luna assalamu alaikum
2: alaikum
0: da patu kiliwa naam dumana jin
2: Ola kura bila mafri.
0: Gila ba kura. Abi andero kudum paraskaram de kerenu mawa?
2: Rani ura kerenu ya from wapo.
0: Gila da jitai da nyanyura askerina loktu mgonum. Andi a loktu alam poturo. Gila ma charla tai da nyanyura askerina paraskaram de kerenu midin. Da jinyiro bayan din. Ya ye jami. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam. Da asen da wat kiliwa.
0: Da batu kiliwa.
2: Kiliwa kiliwa.
0: Dumana jin?
2: Nam babu da kusa mai ripo fale ne ba karakara da kirki
0: ingila bu shekin joro ruzu
2: fas mora mora ya le
0: baras garam ne kirin ma ado
2: kirin yana ingila baro
0: ingila ba gudu so
2: ko riye ma lengeru kun yayi mora mora ya kullum sai lengeru kya
0: nam
2: so anje ma buron motin da mai ke to alai shi ta wada fa tiyada ida don na rin sai din ma dai amma hayyar suraka madudi ne su ma au suraka kuludi ne su ma are ai ma ya ilali ar sari ro rukin amma aula ajepa ajepa sanan di lady ti dana runya tiro tirtin ida dia ajepa la dangar dangar dangar ar ganan dia ila tinji karanga yestina uda aw chari yarin galche ba kuruma rukun
0: kulan
2: ila la dia tawra ajepa ajepa sanan di kinazana ala waita balan da ril awaza tinji da zuri tafa ya goza kalan ga na zaiwo ayin da yake a tila da aje ba aje ba ka da sa rigidan
0: she sama suro za sa do yi kuma kotoro ilman
2: sama gadar da firmar ta nan dukana da kuru kutu do ne tila da sari mu hari tiyar tila kuma a duda gada irin gal sai ma bala da falmar kurmar
0: amma
2: ga idro hayaro dana lokti da gozana yayi saki da ya ga dan zari bala lan cikin su faro insha Allah kuku wero kuna na kullum sai sai lenge kurke kam ge kongiya
0: arin zasa jire tare ni
2: a da san da kati alamba da sa studio ku dan kalce magada ima ji ya kairo ya gana kala moto ganan ziya moto donarin kira zai ni moto yon sanin de gereda gereda zari ye uye inde mota tanka ngai din gila gojin so sirin kila di da ya gojin so ariya sai ye uye inde kullum len ga dan ge sai san ge sai kam ge ko
0: arima ma ta ji
2: fasa da zadi da ya la kala kan bayar sado ya ngai zo shi da kamar yan kila zai kullum kike da zai
0: are
2: a kurfi da zai fitu gultuna ide sai da zo faida jamaro bon wata da yero before you that yare da kan maso dai magana kurto din wannan an dero gada da gaje sai kan gona ta lain bori an so na sha tuka a nguro ayon sa bongaliwa so ai ne fadiya gwamnati an dero tudo angala char mara amma no sibi kima sunan din
0: yo ko ko nzira murado
2: nzira mai nzira sai da zama faida lare kuma sai kake burai ne Allah dada ko ngin daga naza yaza sabongariye turi mamai da kire ne rin sulai mare kada folgana da bolar sai ya zubur zubni zina ya are mamai da ala kamande awu kuma da tamondu
0: amin
2: folle ya shugala so anda ke da ketto bolar da folgana
0: ngala masha Allah dai da yin raskrina
2: kuma ruki da sarina takara
0: lokto ngorum andi a lokto alam boturo ngala da ji krintu mande sambe so gudusu she san na sharin shinzu shi kuma kotoro fallo sadin mare cida duk kuma duro lillahi duro sadin na kasharu da ji kuru awa do shi suruna madin da galte masuri amma son nai cida da sadin da tika shi gor sadin nai cida da sadin ma da ji lokto doi da ji na so ameji assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba san
0: nda kulewa
1: kire salaya kire nda amsu
0: mbi alhamdulillah
1: kama Allah nda kida isa musa mana jin koi dambarin ga kwatar
0: gila isa musa ushe kin shiro
1: kama insha Allah nda kida nda kasar
0: mbi alhamdulillah
1: we ande atiman den na biya kotoro are bidin sarai matriman din bere aye za sa de yote romajin din da
0: yo baguru sai babaguru sai bani na cidare legends na sarinya ka sharo
1: sakan garma kai Allah na fal bidin sai fa da yayi wani da
0: yo ne bidin sarma murado nuwa
1: amana wani da sakan garma kai kaman da bidin sai ma fa da ko yanzu sa da ya tuka shi go sirin da yayi Allah mar ne
0: wane ka do burin sarma da Aisha le tuka shi go sirin mar waljin
1: aran ga idoro
0: amin amin arma dai
1: ma sha Allah sai mu da kliyantino
0: gila ma sha Allah gila dai da yayi ras kreda loktu gono ma da loktu Allah botro ade ba lauta zai moda moda trin ma ma da insha Allah duwan duwana so herduma tumazin assalamu alaikum assalamu alaikum nam dumana jin assalamu alaikum diyor waya mana mer fantin ba da jiba ma kamzana da manzuri na sharo zundo amundo a MTN na zain na din gana laye chilu laye kazi bajin ba asalala kamar mana sor fantin ba
3: darasan
0: assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: nda kliwa
4: nda wa tikliya
0: kliya tlena
4: korei da tarayan da wannan man show gurus mare
0: gila ushe kin shoro
4: a ushe maudufa yana da baraka masha Allah
0: na'am
4: aji kotoro ne kuma garai ma cida sadin mare hayya ala idigo cida da sadin do litika shin gonda da zoro nguzuna
0: yo nguzuna wai nguzuna
4: a nguzuna billahi na'am nan munya kusa disoro dok tawun gibaro kwami man suro fore duro ike suruwari na kwastone lai moro-moro ya duro ike ndasa makuwa miyai aloye ma duro ike ndasa makuwa miyai falturonin kirtu a tamozana ba ma hadin ta yi yanzu a washari gana na ngaworo letubula ya daga kalakfina a yi magadagi yi ne lai moro-moro yari lai kuto kasu ya liya am karawa jakwa za a yi mahujin ba amma ngo wani na yari na miyau ne ba san ara nan galerin mun ya tsara muku gonda ne bula laza hutu kuma ba gudu sai guzuna dai ba ci za su minti zaro rota da kara fi za ku dana ko ani ai alama da ne kuma kin ta hoton diso ta mazai ne mana ma ba man da a cira da taida zigana na gurza rozana dai mun ji no lona ko police da dero na sha aro yedin kalfo yedin kalko san ya anda sai ya dero ta maza amsu dugana la niske lady ro sautu ada ma wuda ne gumnati abon yanda kiya su dauke
0: wa gala taida yayin ra skrera loktun gonum andi loktu alambotro gretuman di ade a lauta cira da sadin do latin kashin goru taida zina ma ko zina su daji bote sai ni rasunna kala loktiran awa da hanza sada ta mozai assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba guru firma trini ne rayo
0: ngila wi shegu
2: ji awo isa musa da manajin di za sa ga ide da tattar da murza ku je sullo so dole ne wanda ga ribo ya da
0: a shi za sa guzuna a anda za guzuna da buron na da me yado shi ka ayo ka azuri shi ka azu bulin sar na mura da zu allo na bulin sar don akwa da shi za sa ma da zi ya tri
2: ta wurza shi da ron din kuke na din da yana kuke samma tala za bara na da kal sa da don wata gare rasa kana da sana za da kuma gida da bari ada za sa ko kin sar sunan da sai ko da na
0: yo yo
2: a da alma da amma har yaro le tika kin godma amma ga dole ngala da kira zangala da hai yaro kira da sadiya an bar mai a da sai
0: gira masha Allah
2: Allah maran da shi hadi
0: gila da dai yura askere da lokacin gurba dialog to ala botro harabi kritu da so wanda san dure radio da so kullu ido lenye play din tamtam mar kirin insha Allah da robotu do sara gonya konyen kleona da akrun sano.

0: glazoro harami krunti ndeso wondene nde kan yezego zi ndarason krunni glami tapis kus kunu da wa felanzu fm paraskram de tamtam ma paraskram wa jirawe harami krunti ndeso sana nde broken awon me boro che na sana nde kindi me nde ro diol wa mana nda furmi na klamo wudu de nde nde ande ro sande so fa di assalamu alaikum nam
1: baba sandawa
0: nda bado kulya
1: yasle
0: nduma najin
1: kuma abbabula jakana
0: ngila bushokin joro
1: bazan kan yo zo mara morugo kala awo awo kwaltare ngintunan awon awon gunintai ngintro yari ada shirinya yimla ya shirinya gawo kalan manan uwa gana la
0: ndaran ndaran
1: gunintai gawara gepe na awon karanga yari gana ya kwaltare bati ye shirinya kalan gawo ya gawo gana manan uwa
0: shi shida ya stado
1: shiru kwaltare bati rumba bazan zo ma bati rumba kwaltare
0: yo gana kazi yana re
1: gana zoma ne kaziya da na ya ba sana kwalta kwalta ni ma normal ka isin ji ni ma din da isin joni afannu ka ya jep to yare awne ya gana ya duya duya kalan kuma kuma ya
0: yo gana kaziya she
1: gana kaziya kwalta la zoma ba tie yiri je shirin ya kala yim na ya she mo ru kur gonu kuru kiran man wa
0: gila insha Allah dai awla fal insha Allah tadin
1: to yo arma yo gana la she ba
0: gana mu gila te da hin yura askri na
1: kuma ora kuma ga kala mana ni fanan ina kare a kuru kuru ma
0: gila biya kuma da ta yiwa
1: aha
0: gila dai te da hin yura askri la loktu ngor ma da loktu Allah boturo assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ba san amman da ba san kan da wata kilewa
0: da fato kilewa
2: alhamdulillah kilewa sai
0: alhamdulillah nduma na jin
2: Umar Abacan goluma golum mun ba kuna lodoma wa warma karab karadio karanto tare barne da Allah da da jiran kalai manajin
0: gira Umar Abacan wushe kin shoro
2: wallahi wushe tawalla maudu gila zo maro a hudun kuru jami'ta da ande sala ande sala zuktuna ma ikalan maudu gonuwa
0: ade ya huda
2: akwai maro gwamnati sai soro gwamnati la tarda dunon zai tsinin alhamdulillah da adero askan yana gwamnati ne kare borneiro aje awodo en cidaro sadi mana sha kosane amma aje dai kamar da Allah sumaka ro en kirin za fa zana rasudi dai kuru amde cidada hakki cidade da da wanzaro lawata ma dai letuka shingori wala kwalla kala kan bayar ta kuta kuro cida shi ma da sadi tuma zana wangala nan kadoro dai shi gwamnati dai suma zungu ya shim zungu ya nan kadoro dai ji lokta Allah dai ala kawri da en talanze kirin zu fanzu sumaka ro en gwazinar walzu
0: amin
2: dai kira da ta kuta kurosadi awodin chama sai so shikala da la gulzaya awodin hakke don sha uzuna so don zuro lota da su kala kasar zan ci da zuna su dinda wallana kaman da shabana jin rakkat ta nan kazro da ande sai so gwamnatin dero dai zan herre dio da kandio nan kazro da sai ala dardin da na tinje waya cho ala awadin gwamnati horo su kana herre su kuma da ala shabana zu
0: amin
2: kasan zo kasar su kala kan bayaro murada da talan zai duk sa ida ga ida galbu sai wasu dai hakki shi mala kalan su san gila ba san kal sai wan cino
0: gila mai Allah dai dan yin askin ne na
2: mun ba funa da kala mun ba funa da gwalsi ya shi ma kirma soro da yake
0: gila
2: a din zoro tiro fa idan ka dawo
0: ala mala zulu da yi gila dai da yi gila ma Allah dai da yi ras gire ran loktu goru ma dai loktu Allah boturo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: da pato kido kido
3: shi dai ma ji ba
0: gila ma Allah nduma na jin
3: ah mamman da ba ta yi gurwa sama da wani ki karan fara da shi
0: gila wuce kin shoro
3: ah ito amma fallan da ya guje ne in ne ne orbare ne ko amma kore ya ne bita malin gurwa ah shi kore ma da shi ala bala shi kina ya ji jana kuri sai ne a wala fallan da ya ga kaliwa ya ji jana rukura amma kwa ya gidan gare ne take kashin gurwa hudu an so gidan gare amma da kuma ne dai da shi rukun tawa inji ya ka wannan guri ko ji a cewa insha Allah na fara ji ma ya ji kawai da ala bara su ala kafin ya roƙa sai kira
0: amin amin
3: ya ji ala sala ka boya ala da insha Allah dai na dai fallan da ya ba ma da su su ja mu sai gudina dai dai ke joro su kan da kanin ga dai dai ga ga lauji su ala dai zo da su ji fanzan ba san kiran su
0: la utangla te dai hin ruwa su na lokun gonu mande lokto alam botro awo paraskaram dire tamtam mai futu jami sode andero awo bayan dosa din da lale za shi zama sorna lale kuro gade gabsuna su sara sannan ka sharu assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam nduma na jin
4: ba ban gan
0: da fatu
4: ali malumi malaka riri mama hukuma mama da kullum da
0: man gila wishe wishe faras garam da ya botro
4: na na ba abu da su alkin da goro da jin duba na odo
0: abi wa gayo do
4: Ah, ba ma.
0: Eh.
4: Kudu jama'a da zana idan idan ma biya dada do ne duk ta su gungure are shi kana da ware da no sai da zai na go kudu zuwa nan gurin karaye. Mm. Kudu ne kai sai karan zana gwamnati ala baras gudu ne sunna ya yi kokoli zu dada do na ka horiya kasu gungure nan har kokoli zu sa sa kala kamoya sala ka jiwa.
0: Masha Allah.
4: Ngawo din Aisha ganga wari guzuna bulai wokta kwari shiri ko kuri zuwa wurin shiri ne ro.
0: Gila masha Allah. Dai da yayi ras gare da lokta gurwa da lokta lambo tro da jarami karantin ne so Allah dare da jiran faras kalam da tamtama faras kalam ba cire yore kace su su sawan cire wa bana da dare faras kalam da ita ga kuna ta naso ko sato inde tijani Hassan kurwa da ma wukla ne dare faras kalam da don ya ta ga kuna engineer da yaro wa nan da sai lokta huya.

0: gila zoro arabi kredi rezo de da ka geze gozi da razon krulu gila mi tafis gus ku du da u wa felanci fm paras karam de tam tam paras karam kutunu mulle da jara kredi de so play de bo mali ala na de so mo so gambo aw so mo de so gambe da na la paras karam da gonyo gonyo ngobo tu gana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: gila zlino na pato kuliwa assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: da fato kuliwa
1: kuliwa sai talawar tun mawuro da ina mari kullu zana redemption son ba mali are taringa o ngina falin ko a takiya a wajen ba wande
0: kuma ku ba wannan gama ku
1: ya talawar son da sai karu ina ja
0: kuru zo ba
1: su ba tun ce rare are jiwari ba garo tikina na giri mau bikai ni
0: ati awladiya sadana hazard
1: garuru mana yayyana yayyana san makala ga wani
0: dasu
1: not in commission dam the sheep pritin da duna man duna na shi da man sitet gam man mako zuna da dunolan amma abu gada moro ya gada awaya kuma fore ya are shi dan za sarana jiwon zama su fide ya kawai ya wasu ma ne te kashin goro gwa da giya not this commission dey alanan kasoro futu kuma Niger Delta commission so jiri kuma northwest futu shiri direct to the kungana za federal and gain jiri grand allocation gain medero so awo shuma da kawai nyanza kambayi sai kin in the awo buna de no ma kuma andiya kallan guwaro fanzan am gare mana zai ya sandira de ai lambi yan ka sharar biya awo shuma are alanan ka jiwon zama su tide je chidado jiri kuma Niger Delta region so awla so din awo not this commission ne so din gwamna mai su din bari awo ana are am be samma so awo shuma din buladiya yero noti ai lambo yero noti awo shuma din sai ma an duro ne za a wasu mari majini man an bula hari ai ci sai ba ku kole kawar yanye sa ya fanyero no yende ya awu ba ni zai agreta gam na soya ke jero kuma burno ala niro awu falba san kan guluke ai jimma man ni kam gozu kakkani rozu EFC tiro karam fali na mabariya are ile anan mimi salaja da zalim kana ala yamma madabi awu gai yare a biya su din doya dunan su yoro a waro gidiya wurin da zuwa ulasa na san shikenan da biya ni wono ne sai ade kuma maro dinan gaman na kawai da solorin nan Najeriya ne ba ku di kurun fitan Najeriya in gaman na kawai gwanin kirewa nan mai borno ne bare dan Dubai ba na jin ba yo kinan zuno zan yero nan gui na din sari yero nan gui chistu ba yero nan gui a wasu kana ba yero nan gui kana ade andi abiya sai ya ruye na din ma Najeriya na abiya sai ya kolle kawai ruye amma ri kai kinin di mi kuruman kuma perwa do kuma lor salan kuma sorin putu hasan au konto gwange gun ina ide ala na karani sorin ni noni mi ma wai lor sago zana window la solu na sana dare salan pal zala ura piya re angel gena zai nai anna ya ri ge ya boji bare da dau maru a ushimare tai da za wallahi gwamnati e putu je gama so jiri a ula so ro mata ki goza ne dai shi nor sa wuta nan ba goza sa ya home zan nan gibi ne wan tuno lai da abuwa sai ba ni ba san sa
0: gila dai ya yura azgire na loktum gon ma dialog to allan boturo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba san
0: nda fatu kliwa
2: kliya kliya alhamdulillah
0: nam dumana jin
2: wa ma en ngoro bulum kete
0: ngila wushe kinjoro
2: yo kle kuma klawun den namun faale tin han la hawan la kuma karin ya fita zana ma
0: kurzo man ga wagariya
2: a lorsa kare dinai sadau da azan lorsa kare dinai kinza awaza a shekarar kare kamai da ake haya zan kare akwate
0: hare
2: haya zan lorsa kaundi aku kwazin luye gana dirin sa mota goza ba dai goza su tolunga idriza isa turan da kamfallo sanna isa kare kamule kuri goza kare lorsa inda larata
0: dan merambe at
2: wallahi ala kira da su lai bulin tar kudur ma kursan kuma na ka kala kirtai kada kuma ya da buri sun gare kuma ro offices da GGC mununa yalan duri din ki sarza gam nan zana wallahi kala gare la kirzana la tam kirje ne dai zawa wuli har kofana asunun bawo a wari inda ya luye fatura da mana yana wallahi san yar ba duka da alama police ya furaji ne dai kace kada down nan ne larin walta kamza fara to mangana ka wurin da dukan zana wallahi share ya katab la gozan ya sakula ga au gare sai da mutum client
0: gila te da yuro askarena loktum gonu mande loktu allan boturo jamilu awado wata kare borno e kalturo gomnati kare borno e kalturo sukana beji sanya tulam nasara ila social vices in notna beji sandi au ada sandi makaltuma abi wakazu ngo surabula na walejin shi de kuya kulasu ne insha Allah modala na san kan na bana no isa andiro bayin nasarin katabla klarin goturo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba san kan da wata kulewa
0: da fatu kulewa
3: ya sai alhamdulillah sai Aisha ma min manajin guru ganga mare wacce surafar radio karantu
0: gila wuce kishiro
3: Allah alhamdulillah awa mana zan san mafantin ala duniya shi mu ga ala karin gar imani su kuma mande
0: amin ya rabbal alamin
3: awar mana rungu da kuma da ala sai ya shi mu zubi ya tada kanure da kala kirata so awa la sande sande ni tara muslimi tada kanure ya ma wa masurun gure da ni awa duniya radio do ta kam ya jiyo gudai na da kanure a burzu marin ta kam ya jiyo gudai na da kanure a burzu marin ta sai ya jiyo barin amma ta da kuma da akai din mu gaida ya su dinkular duri zara ala soro
0: amin
3: sai baran gwamnati shiro ta dan ya askar yana a wada ilezu TDB yanzu duka ya kusa rinsu duna da a wangal kumfar nan jirin da tudu wallahi sau alhamdulillah tun gani ilezu ta ke da ribin da zaman ya rikire na yiyar da ta yi rasu sa keke bayo kuloro leno ya rikike keke falfalle keke duniya kuloro sa rike no a wada ilezu surunan sannan a wama na marongo ai aka yi daso do amna da kila kili mai yanza amza gariya kila kili doni narin dana da amma ne zana da gurbin dona aina kar a da yarwa da a da yarwa kila da kinye an da a da yarwa bana tin balwa da da yake ne digo yo an da burne da kila kili yo mai yanga ka duniya an da zai kala dukkan ne digo yo wanda an da yarwa a wata lodo so dire gana so la samta la samtin ba so ai so so ra sala da karota an dire gwamnati so dai ai mangala rumen sa din ba da amma na ga dai ro sa dai a wuri kashi dulan yar la arfun kai da kai
0: mali
3: ni a da sala na gulle ne yar la arfun kai da kai da kan ma da bari har diri ya ci jan ni fa da kin da mara sa din marta bota rubuta kro kulo bare uda an dai bare dai an ba su rubula nan ne na da mai yare a wurin mukon zara su kasa no gun da inda dukkan man da jiren na ce da kalan da kin yau an dai da riwa da biyo
0: gila
3: ta yi ba su kun maka a shi ma bote wallahi soro sai da za a wode wallahi tidi biyo yan suruna kai an guwa kurno zona wallahi soro
0: gila ta da yin yana skin na lokti di babo ro
3: jalla Allah sar wana kalewan ce
0: amin arabi kriti ne so Allah ndare da jiran faraskaram da kutunum gulle ro kashe su sa wani cire wa banaza nan da faraskaram da ta ka tukunaro wannan da sai lokufu ya

ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.

Indeso naftundo so ya sayo wande sanduro ndo sar kolido lenye play ndi beji tamtam nga play ndi ar krinye shena ndi dual wa mana ida furime taman karaka kasuye nasha kandwe andiro hurumawin kliwan andi ar krin sanu.

0: gila zauro harami kirintu ndeso wande nende akangeste wazi ndarason kirinu ingila mita pisgus kunu da uwa fellanzi FMA paraskaramde temtama paraskaramdo taman kare kasuye na jitima idina nende pale ndi temtama ala nsumundo soa gambaro na landiyo luwaya mana idina ndira purumia nende taman kare kasuye nasha kandwe soa ndiro urbawe diyo luwaya mana idwa ndia pandu indi shimakuri usku pal diyo ular pal usku pal diyo ara kukuri Aubi kurilar kurifal udio indi kurilar arak dio kumaro dio wa mana de furum gata da jandi aboni ma kasar num andero bayen da dima jami gadi gapsana iso nda suro paras karam dero rupta andero bayen da sadin no tuma de so ambeji assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nda kliwa
1: kliwa sile tama kare akasu
0: taman kare akasu en dumana jin
1: ya garanguro sare fara hizikara yukna adu omo kurar tan du fale yer usune ye bika du yer lare ne kayo gongro de musare
0: are ne ra myan zras ga
1: ah pan pan se bro du fale myan ola na kamare do zon
0: shi ndaso mare
1: shi namba turu
0: namba turu ndaso mare shi suza zo me ya
1: a wa so su su ano ko ya u pa pa sala wa tu ni le wa
0: yo yo shirin kaza dai gare yu
1: aha wa ji su ya ta kare for you ke na shi ne ra du fale yar indin du bro ku du fale yar ya kan olon
0: du fale yar ya kar olon
1: kindaw du ma re du fale yar on ke gana ma re
0: kindaw da so
1: kindaw du ma tro guri go asan ta re
0: shi da no ma re
1: du fale yar on gana mar
0: gana mar yo yo du fale yar wa
1: aha kura da du yak pa
0: kura da du yak
1: ara o bika
0: biskaro yu mar badiyo wa mana me kamduna mat mai dinna adu awo biskaro chuna de shima bayanzu dare da jira mero da jita da nyuro askine na loktu ngbonum andia loktu allah bayen kindoro assalamu alaikum da kliwa badiyol waya manami kamduna daji waltum andia bosa minotu madeso ambeji daji nasharo zuduwa mundu adun nai mashuola baji mbaro wajin assalamu alaikum adi badiyol waya manadile kamduna assalamu alaikum
2: wa alaikum salamu alamatullah
0: namdu manajin
2: adanda atikile atile
0: muhammad
2: angala umar adik ngoro gambore makil kalasara tersebut
0: mungkila mashallah taman kaya kasuwe
2: aman kare ata sala ande ratu sebu
0: amin ya rabbal alamin
2: ah na sha se tere le ma ara tere le se tere ne se tere na ah amada iran na america na ya kriu na da buri ara wata ande ratu sarai
0: amin
2: kriu bala garen tu din amma se tere le ci zuna tin ah yo bisara kamara se tere rare shi a futu ben di mai dai ah na sha do ne fata kan dai na tikala zai en ci ya le shi fas wasse ne ga filin kwaya le to da duka ne ra do kan ne yar indi ne ra uwa lan kayo ko amma yo ko kamara sawa ba na ran ne kwaya do kan ne yar ya tin kor mara kula din
0: amma ko sai en en fisin maro
2: a en en fisin ga are biya ta ran kan ga ina sha ka fa su ale ya
0: are sai ga yar ya ka kula maro la har saladin ya
2: Allah bu da dai ayo amma ko ro kamara ci kwanta in na fara kamar shi shoro black matches sai mare a sala an fata tinda wani fandi ne ma nan zan yi min ma faya litar to fali yar wanda mara ne rasala din sai ayo dai ko ro ka so ne a gambore ya shi kamara fulawa har ko ai bun zan era du fiu gam a shi shura re shi boy mare ne era du fira ka kuluri amma dango sai mare du fira kan duko un a tatin zan ne era du awa shi buwa yare shi kulu dongo te daga na ndaji yo ko shi kirimi ale shi gana la shi ce da nafuna a burana du tulri ne ru ta kuma da naira du usun yar u kirimi de amma har ya kirimi don kuma shi a tak a awen sorin mare kondo ay sorin mare da zan gana da su ce shi na da man in ro kala har yan sadin ma burana ra du tulri ne amma kuma du tulri ne ru sun ne ru amma motor gana am kurmin ma motor sallo ne ra kala yaro sen godu suudin to gola yaro kitan da adin irini da amma shi kuma ka su daga gambara ne ra suudin ma yaro to amma godu shi ba ga rot la ngai jiri a ta su litrin yaro wa la ra ne ra sa ma kala tu fallen ne ra ba adin irini da amma yon yoro chowdoro wala no ma aw natulan du tulirin yer usun yuma ri na lo kirimiya nya naira du usun yer usun nya sutin aw yara harakini ya nya sutin yon shima ri da gana zi ya du nye u yer huwa aw du nye tulin na arasha teletin shikirin shima ri yoko man kamara ngalo ndiyari ngalo bulla ri shakari ndiri du falin yer indin ngalo kine ari shiburan du fal yer ya kado kama du fal yer bewara wala no garin da shurkin ya min na da shi buwan yar uro shakare da kama ci shakare da naira yar arasa wallo no an gaji lausha kuluwa kama rashi fasir za sa sa ka dalla su kira mare shi shagulan ma yar tulurin siyon amma na kamo an gai gana har zai kiri zina mare yar arasa tiyo na sasa lajin ngala saman kariya ka sala da rasu ke zuka ya sire shi
0: ngila min da rabi rabi da ila yura skrena lok tu num gonum andia lok tu Allah botoro to bayin na taman kare ka suye da andiro alabara suku awado taman do jami so itai da za muradin za su adu kruntu mande zambia so marhabibi andiro bayin so da sunna da jinye da wartum do tuma idin na kasuro gamino kuma da tuma so la imbeji
3: darasan
0: assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: da kulewa
4: kulewa sile bazan kandawate
0: mi alhamdulillah duma na jin
4: ma ababula jakana manaje
0: ababula jakana taman kare kasu abizo wakazu
4: taman kare kasu uku asan a full client here na de
0: dazo
4: har gare a full client a awore full client client here na made na sharo brodi ari zo fine
0: aiwa zo jido
4: brodi ari waje ni tala ni galiwa ni maiya duk brodi ari ma turin
0: kamun wezo
4: aha yo Allah da kwa zango flower ringa wotna kwa san bro na chai kure lo to bro flower nera du fitu loko ne kwa san tama chai rasallan ai waza
0: yo bro ye ade ne masaladin kare ne niske zonduna ye ade ne makwa mi zo
4: aha yo lo to bro lo to flower nera du fitu ran bro na chai rasallan kuma baba da nera du fitu wazna kwa san bro na chai masallan nero jiri burne da ni fulu zanaka dai ma an da bura da ida zo ma zo rufa ni bura ni zo rufa
0: to ba ne buru na lumare
4: aha kwa au bika au kuma so arin mare bunzu kurare nera dufiya ki dire so fiya kuri so sarara bu kura mare
0: bu kurare
4: ah bu kura bi andu ya sire ari buwon no zanama ba buru ma bu kala kala
0: ade
4: yo kuma so kwa shi ngalo borno jure shi shi ade kuma so buwan ngala manera dufis kuma sun na shi dufis kuro kuma kama bula ngai jiri laula ambe na dufitul lukon sa ka zaba la cire da bula ka akira wara kuma so bikara yi kuna magi sai miya dufal yarwan kai ko
0: magi sai miya dufal yarwa
4: ah magi sai miya ni ah dunya kuma so bai ti mai ko ba jakana nera yatturo shi sai dai
0: yo ma yi sai miya dubal yarwa buron na da yi mi do
4: buron yar diyon fiuna de
0: buron yar diyon fiuna nera fiunyo
4: ah yar di ah nera fiuna
0: dugule fallo so nera mi lu ko un
4: ah ai sir bunye bunye gira zeti ya
0: gira de da yaro asire da lok dub goru ba da lok to ala bodro harami kritu de so la jiwon de sandu radio de so ko lu ro na tudo zo ya sai yo play ni biji tamta ba ga o play dia krinye shi na ndi robot ndo so la gonye konyen klewan ande akran sano

0: glazoro harami krintu ndeso wandene jakan ya zego zinda rason krinu iklami tafisku skunu da uwa pelanzu fm paraskram de tamtama paraskram do taman kare akasuye da jinala nandiro paraskram da gonya kwenye ntuma ilina pule indi india ne bulbula chinta ya gulen tuang rasu mwendo soa gambuaro na jikamaro diolwa ya manande purungbata nyandi abono mdaji botu mkararo olo na aja kasarnam baenda dima loktundi ganala ndaji botu pala india ya gonya loktundi ni wapaha bora chazina ya hii aslamu alaikum
1: Wa alaikum salam ba san da atikulewa
0: da fato kulewa
1: kulewa kule fatima ngwa shauri ta ke manaji
0: gila wusha kin sharo taman kare kasuwe abiso andero kudum
1: a wuru kudu biya jar popo aka ya kawar kaunika tabunja da imbar kirma biya bota fallin kare ya
0: ya kara yole kudu afima yumi akusuwaro
1: Ah, ku ari ai mayu ki bi kanto grasan kawai de mayu ko grasan gawai
0: yole naun ka yum shiriya yi
1: grasan igul gul dai ne nera yeri yakin kollon do fal de kayu ko
0: yo yo shirin ka tana waga de yuma bejuwa
1: yi kare ye yukuna
0: ce naun ka yum
1: yi kura madu nera nyan chun ga na madu nera nya zauro ga na madu nera chun tiket toro ta kinde
0: yo zauro ga na ma
1: I don't
0: know you can angle at the one thing. Gelate da yejura askri na Allah umbotoro da jitima idinna ganan kajin nai taman kare kasuye au taman kare kasuye ro nye fandum rutkum bayan la andero dimaro rami krete deso gobote gadi gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumana jin
2: ngala umar abin gura gambore na walti so
0: kila masha Allah lokin diga na gapsu abi kasar na minandero
2: ngala kasar ne da kuma shi cira do ne shi shilan garsa din ma ale a cira do ne tifa kura ya ne era do fis kun lokon a tifa ganai ma ale ne era do titulo
0: tiwa kura moto kura shi a wodo taya mi wa mare
2: yawa ne a yolo pocket be kura ma ne era do fis kun lokon amma shi ga na mare ne ra do fitulu
0: ngila masha Allah
2: yo ko rubairo ro kama nyaro fiza saladin ma shi ne ra do fallin yarhun amma fusti mare a do fallin yarhun bairo ro nyaro fiza saladin ma amma fusti nyaro fiza ya do yakin yarhun
0: ngila masha Allah
2: a wadon kira saladin da ngala kasara tara kalewanci
0: ngila te da yanyura askire la loktu ngonum ande a loktu Allah botro te da yanyura askire ha na shado ar jami garu toro ar bayan ta shado goda inda shade wato ganyo assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dumana jin
3: class
0: lele
3: welcome
0: alhamdulillah
3: nanda amuso ndanzu
0: be suron kara en dumana jin
3: zaman kara ta suron ana musafa nan
0: na musha kishero
3: yarusu abikaro in kama dan ya kana shin kama sha kare duwaliyar araka manja kana kuma era din engineering din mai yilera duwaliyar wala sai aga ka shi ko ai to dogon yes kana
0: ada biskaro yuma
3: ah
0: kila masha Allah te danya yura askine na loktu ngonum ji loktu Allah ande bayana kandoro tumai dinna jemi gapsuna de somo karwe lanya kirnzanaro assalamu alaikum assalamu alaikum nam dumana jin arba dolwa mana me kamdina assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: inda wa tikeliya
0: glaz alhamdulillah
4: nam babur sisi mari bohole mana jin
0: gra ushe kishero
4: a obudin to ba ofi awa de tai yena ma farma fara ne di gustaron gal ngana kal kallo edo ne kuma jor tawa ma de dun yer ara kana ra kana ngalo ko ngongo motore de tata ma de ye yer tili tili ngalo ko kiti kini ma de yer ara na kalo to de ro tinga lo so de kuma de bundi buron tun dunyan lupo un sa ara kun sa mar kuri ko ba du chakur chakur masala sa ma dai rai tuwa dina ai ma odo kana kanti su ko ma ji dan so tun ma kullum wada tin ma sam sa an ga ido rin ma ne alama kuri ma na kun ge ai ga duk
5: kwallin yari yanzu yanzin ta kai kadan zan galta gangala ka so kan boye dan shi ani to ani saboda da bikara sai da plan yi ke da cikin nan ka da ai no din dai dai
0: ngala don sha Allah dai yan yura screen na da yi loktun gon man da loktu Allah boturo da yi loktu dai sai nai da bota dan gonya assalamu alaikum bajiyarwa mana america mzina na sha do zunduwa munduwa mt na zanna din nai ku attire mashallah bajin ba assalamu alaikum
6: wa alaikum salam ba san da wakiliwa
0: da ba do kiliwa
6: kiliwa dai
0: na'am duma na jin
6: ya fa mala goyen goyen dan gari
0: ya fa mata taman kare kasuwe abi andar kudum
6: taman kare kasuwe goro juri kurai no du
0: ade
6: ah kuma holde kurai ne giri ni rongu ni mar tiri du mi engin ani ko ya kasar no fa inda kasar ni
0: ade ingila
6: ya hi wai mi mi a inda ya kai sana sana na ro inda kuriya kurai ne kurai ya fara gurto kamai
0: ade
6: ah ade bi ya kare zu hiya yar diyo diyo
0: tata gara
6: ne ya audu yar sai kasar dai fara samman da mal duri ba san kuriya ki ne
0: gila te da yura skrera loktu gwaru ma da loktu ala boturo ala mi krinti inde so ala dare da jiram paraskaram de tamtam ma paraskaram do taman kare ka su yero kashe su zawan ci dewa banada na dero paraskaram da ta kinaro da na so engineer do konyi hafsu na guru client na dero paraskaram da do ngi ta kinaro hasan muhammed wannan dia sai loktu huya

ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.

0: adiye samun ga kuzan dinin gana adiye de malamaru ne jami'a Istanbul Maro University of Maiduguri kultin mu adiye kula sha ita ga sana suro sandido ne kula sha kundoza bayan na sabsana mu Allah beji professor Adam Muhammad Ajri malam don ne jami'a da yankara fellado ne Islamic Studies sai na don ne zandiya washan di ita gatke na ndukuro kula sha kultina mu aliya gozu Abisa abisa kulashen zare sandio flezu. Aita da kulashen za shi ma duka nasar rogumzi. Adema aita da kaze gultuna ma da kalti sun zurduri so sandi ma amura bare rutin adam. Zandi ita gatke na Allah tumangana awaru ne murad tuna ma da gare kafsuna za so cin zinkirin nenno.
1: Ah gai kulashi ya da ito nusu na sha tefanil da wurzu ai tartib to kuma duri karaya ma au zutarewe masu sambo. Sai ya zuru su kampo isa kur kamun na sana da ayin kin da ran zawo ayso ayso ti da sondo adin rolo na kur sai wura zaya sai ya fasalta na lar tartib rolo ma iskuru kaziro da drogo jin alman karo kula shi da tirna dulido labuta alama am kuran za su labutar sai boko haram ya an zurtariyo su karayen kiru sarindo da kur amdo tipta isa na ma yin sai tipta isa na ma durin za ka shu yo duri dai a kashi indi sai nan man ta sambu a wala sorna su isa na imbeji misalu ka tunda tara da surlar dilan kamsa mi huskunin cira gutiya shi tara sannan ka zo ne a wala be su sorna su imbeji kuru kin indi mi duri don musamman mar isa yanzu so ba za su a wuzurtar su zuru isa a wuzurtar karar kol za isa sai ya kamfur su ga nazara musamman mar kamfa indi na shi kuma ya fote da shi kuma rehabilitation center board kuma ya wurin kute da sai indiya yo sai lan kula shi ma hanga turo duri shi ma amla nan ta sambuna ma kwaye normal da wura zanar kwaye sai duri zutari be inya duri am jama'a su ron su jama'a da ne ka sambo anan karo dole isa da kazi yala har sai mun tara in manne sorna su au sori su miji so awado sai nutun duri zai da sori na sorna kur aiti da sai har sandar almashi ma kula shi hanga galata
0: yo gile duri gultuna ma da tara na matara shi ai manozi isuka tambu clan za su dau hal adelan chondo kazila yo wuraja sha grejin na sambiya au bin suro nim wuran zai man sha grejin na biya
1: a wato kula shirin a fulatina normal tunda isana har da tiro sur jama'ar sa ce ko da isuro kamfar bi alaman jango dai sur jango dai kurizan ma za gana za sa jango ce ko yi sur jango sa sakana har duriyar da kwaye a kura kazi kura fultu kwaye zamsur zama da su wanda gagaye da suku zama da gagaye kwaye sai nasara na sigma ta zashi mai sai kwaye sai gaizen kanurin da sai gaizen ne sai har gaitun zare wai sai har rubi da a wallahi sharfa ba hanzu boko haram a sharfa yanzu boko haram wallahi wanda sharfa ta mai sai jima kuru ntifara da aula wajai ai shar banza baka haram shi ma kam da man suro shar yanzu baka haram shi ma suro kwaye audo kozna din yanzu banza mama tutanar mai duri da zain so annan ka kwaye so audo kura kuma kazi suro kula shefu lazna awajuri har suro kampi man kwaye au suro kuma jongo zara sai lajin beji kuru aitir kuma soliya ko samadro gagawo awa albar tudin shi ma kuma auro sai kuro kula shefu lazna do
0: ngila yon gawo sha da dau jami'ar isa ga sana jami'i a wasu robozai sai klanza zamduri duma zande kla froskrum adelan tana so ita gaske na lan putukunin ganza na tullan dabi'ar yanci zai marina diya gadede tada sai so tija awo wadon inadin sadin ma aqida shi ma da basho tin zo sakana ganan tin zo aqida shi ma da sakin sa sandin zurtari do hazana diya ndi tawassana kun barin hatta sai lum awada dio kriu albi lenum jihadi dio zamduma awla awonum glasa na dio fanze har ndilam time wono soko kirma wuratu bari zaya aqida shi ma duri gultuna da putu kirma sanji kurakura isaya awada dio asu za sai isan ya sai duri jiriya da da ratu duri jiriya da aqida shi ma allan sanja tutulin ya clan kula shin dodin ita ga kuwa din ganzanuwa
1: a shi wato audun wajinar shi ilmu a akidaro ti kamar tukuna da sai kuru ilmu shi ma da ce mijin maman kuru muluminiya tun mara man bunduso kaso kuro sai sha suturin ba so almanan kar'awar suru a waro suru ta tifan da ya kula shi nan dina ta da sanduna da lanzir ta nuso malmamatin malmadu ilmu nan da ya da sakata gwamnati ya kasa suna ilmu da ya tasirana da yi tsirun na sha lura ispira ke aula girza sau ta yi futu a wa saidu futu a saidu maluran mafadatin sai ma haɗis mafadatin amma a wa an da saya awo a wa an da saya gayar zinari fasar tudo a fantram futu am jama'ai an da na da ya malman da fanin ma an da gusana sai yi malman za su fanza futu sai da gudana da shi ma gare zo so ana karo da yakun nalan kuma ka kar malalum yana bai awo altitude narrative in borno da ka kar ta nusun naftu malma borno ya luptu a wuro kap a gida biya an zai sa riwe ta mar boko haram ya samma ka kar ro ta kula shi ta rigana tana da malma isa ya aiso aiso a gidan za misalo kuma shi jihati gulma da sai da jihati almana namnum lum kam yazum a dinno a futu kanza a din sonaro iku ga wani rolo no makam da kirdizina yo amma malmai a wado so ka kula shi ne fulizina da a shi jihad labutan wajib tun marman suru a din islam a jihad bar mu wajin ba amma fasal da tartib da jihad meji misalu lanzir a jihatu linur rolo no ma shi aisu sallallahu alaihi wasallam misalu fanzar wande kam ne ya lizir rolo no wande sai lenwe adfandir indin zuri nimnirdi nimnirdi ta wadkata misalo leo na fojar awo jongo botku bladin gnalu kirno saya bland kirngo ya misalo fojar sara satkadar wodo no ma dai bulad fa musulman biji ko kirdi aman guya ba musulman biyar wodina bulalan dai siro kiriya dur tumaran wajib si dai lenu waja kurwe kin daram da nonwe a a kin boyen la mazanan wodo ne du a musulman wodo tumaran salitin ba
0: are aso kuma tartib din ta sandiya na sha laido gnati magle kiskelan duri shima da lairo ga san ro rumi
1: a futu do futu a wuri ilmu ya a furun masai ma ai am do isal da sa turwa zanar ma ai mus nabti ilmu na sa turwa da so annan ka dur kuma mar ilmu din beji malman din beji sai ya tartib fo futu luran na hadisa malmai bayan zana da beji to wanda sai rugulta gana gana nan a shi ma isa wam kun zafurmti ne asuze ne astafur da guda tutsa cutto adi anda saya mashiri fallan gaya sarien asham da kalkulu zumyan zakan da kalkulu tuyen hajis da kalkulu da afima awjuma ba amma awashi ma awla bune falka fallo idi min a surubya ngiri ka ugana lesan da inshallah adi da kamti ro wani ma kurmal mare kalkal isa o ilmu ya siyasatina fasalta sura jama'a tuturnar wani ma inshallah awashi ma ta sai
0: Masha Allah ngila harami krentu ndi so ala zande ita gatke na karaye na ne professor Ate Muhammad Ajiri ande bayan falfalla gozi suna da ne tusulakt gannalai adole na ne she su robin zealand kulashin zai awaru ne gozi le zina mata nas marokkin garu ne nduri karalan ta tambuna ala klafun na rogon koti ar abisale ka zero abita ta klafun na sorokkin ganda sanje ngal wazu awaru ne kiran zai kuren no zai isana ma ada gozi isu cintin glaro walzu kinin ganza fu yero gozi akwase duri so sandima mura bare rutina ma Adelan hami krintun da su naftunda ya sayo zan je gultuna ma ada gom kwatinan karo
2: yo kula share alaman na kin town da obi san da wurin ya gono kaudan ne muradin dogum gu ta manuiro
1: ai dan za ai tunka kun ta ara kusa kwasi sokuru a washi mar kulasi kur dai haji yango awa gayya gayya ta da sandina kur ta nas maro a wuro kulena ma ada naftudo kur ngawo adin islamic revolt sura autelan kinin ganza hangal ganatin shi audo natulan kuma dentin sa ala sama alamana sero kun bun za so kun zan da sunan da bona so kazi zan za kun bal no samma futu kiskiyar so ni na kadur awara so annan kadur sero kula shi dan fulet na sai do isalama de a awa kai so wanda kwalti amma wanda awashi mar sai ya kiran dim amnu jama'a tsuro ko za ya sama dai kursiya wanda a washi mara kullimi misali wannan gurin da sai jongon da yarmiya da inji ya sau din bokun da am kuma sukin da so da inji aha kumula
2: ya wanda am tsuro bula da yatti indu tsuro a wurin kalkal malatu
1: wanda tumar man sai kare ni a wado sai rimi na da kokoli ne am bula sai sau din wanda katin da kurun gukta wata duna waltu kuru suro ndifara amdo zirari salam tupsa esana ya kuru host kum nasara na host kum jamanda suro do wae gagao nupsa sanada wende katedro nupchenyu
2: ya le tura mdone kirmaro le jin maturi ni makirma zirari yu ndo haza isana rima sakula nkazi ya tuondini kila muradanza fala india fondo baya suki laso kararo walte nse ala duriru ya mbromase ina tula nkininga sa echi zana asuza isa tsurobula jeme do isa ngao isa na gwamnati sirin gongongo sudin isu muradanza shi ma simburi am gaiman jiryan no zanarin isu kalkalogin asuza walta le zanarin sai broman go awaden ci zanaland sai jiryat kurumin katapagul tina da cida sudin na rumi da turam da yana
1: a tuwoto shi a gwamnati turina abiya a gwamnati zanzila ta sinolon ma sudin ne kurutu da a wajin wanda unda anje kalan da na da misali lemon go kanu laso inji kalan no ai kwaya mai mai masa nabtar am jilo do mbi ai ngurun lan kan jala inji pam pam da ishin bambe inji am lo da yace swin kanu ari na lan sa wandin ba futar ti faru meje lana isa transformer man da zago da lezen sun meje awa kada sur jama'a da shi jama'a kalan zo suro nusku da yana ma ai aula sai num galwala ne kashuru aula gwamnati mai sai ro sat gnaja mulk muksa auzento tari kada suron da annan karo balle makam so jira kailan da ai nan karo shiro ai sun galwo sai sir aujina zau amma auren martin mare abiya au maye guja wanda bune falfan bin goni me suro kanadelan gurzu da ja aujin amma samma so au gulinar ilmudu ilmudu me jiro woluna kam do shiro bayin gimi gurma a nyiruk mango kulo en ga china kurma a ba fanno jisuna a nyiruk mu a zana a wonde a gade gab sana de ade suro bon manen fondu wonde azalimi wonde zitimi gurum yango amdo korno ma kam marugo a nga yanga ya solo sel man kum fukanto mar a nga yanga ya mazen gulmiya da shi a wadu fasal da ilmar me jiro woluna jama'a da shi motin amma ko amdo zakata a wasu sana de kur adiya ba addi a fondi mi addinin barwon ma kan fata yan ma akwai shirin suti arjin barwon a washimar barabar waje amma a wudu nyiro ayi a mai nyiro jin kal jama'a jin kal kam nyiro jai a washimar ba dia sulular ma nyiro jin ma hakun jin kal sandiyan kal sarayan kal da sai addiyar shi ma faidan zo a nyiro zaliya ba kasar mu addin ma insha Allah a wadan galajin
2: ngila yo tanaso kitau kula shine kindonwa mari ba kirma mana surokin tawarakin tamoye mana dima kitau shima da au bi kitau ra kala kau kula shin durilla abi fallo cidu kuru abi suka kade wallon ma sunzu kirma ro cida bari zina
1: shi a shima ngai kitau au nasaran na shor report gudan bi reporter bi ngai ka fasallum a wafan dukan awalanum ga yimiya dai sunzu kuma misalo a fasal to futu dujin zirtari we ko za karalan isa tupta isa surbula nabtanai awa saya zukcin ne shi makula shiri dai kuru aiso aiso tida dai gwamnati sayar sai fasal to wanda awata walta graza walta

0: Sasa kalan sai masariya da
1: jama'a da masaro bayan nin men kun don ma kulashin duri a wafle zina da kazi do ne kurare shi ma duri do ne kuma karalan isana do botu tara bukara minanga gulte klalan shi ma awai kazi kura wannan kazi ya gane bi ya kulashin do dai lazu gumzuna ma kazi ya kura kura do ne duri gultuna ma da grejin ma
0: ai shi a wuri kuma turunare awa ai so dai zuru sai ayi kaman gurun musamman ma sai isanar nashan lefan zaiso aha normal la yanzu sai babanza sai ba yo ai so kam yanzu babanza ba rashin asarin na social support psychosocial support marzina ai sir shakin jala duk sai yilailan sharu ruza suru jama'a zuru gainso ar kaziyar shi dole shirin mai zaman zai su yi mawaji ba suru kan fodin dai shi nasarar na specialist amdo kun isa tarano so dudiduro lungoro tai wanda yando su ba su ba ka a kullum suru karin gawe wanda a kar lulute su kai wanda le nuna a wata duyu ana karoniya ai so ni rotin aula ji fight akwai jira kai so dai sir nilefan da iso nilefan da kumunza kanzanza kazumunza a don dizai duwaro a board kun asbiti a clinic beji sai ya tutunto ko san zara na rusa duwaro sai a tinin sai so qur'anin garo shi ka maranta shi ma da aulo tab kan mafaljin sa san da sai ilmu so dole board kun zan ausuru ne maranta do maranta garti ne kitawa surutin ne kurmal ma da fatan gila ilma kanji mariya kur musamman marmal mal okfar musamman kama kishana so sai no zara kanji mariya kur kazi duriya no zara annan karmo wanjin wani na malama ilmi gunza so samun maraka zai jude na tara su kisha na hadu suru sa sa kya rasa duwa da tara suru fai zai ne fan zai ne kirin zai ne da ya sai alayar tikin yau adi yin gawa don da ya sai rukuru a future hope sai rukuru ga a fulan wajin suru a mukin darin zaka mayar tuma beji tuma kiji beji an moto a kuma asali zai so kuma ran da zai so kam da wanda zai so sama so sai yi akai robot din sai a kici kici kici sai ro a tatapta kwa mi sort a wala titi mi na zamu ne a wala kala kici kici sai ro gulumi ma dai sai fajin ashe dina kici du sai sukara da ne ana man waji ne kur fu da a wala kuma sai alam da na fu du kici jin da wanda kuma man gawa sai sura dai so kam ilmu so ma su ne tri kwalti ba ti har isu kwalera da sun suluna su a wala a ha wa kwa bati bati wata sai ya tara zucin su a zuwa an kuru lokacin su da bai faramin da la kamtin ran da la kamtin a tiro ya awa a ha yawa adiyar sama wal ma so ndima wanda cha dai jawrza kararo lezen ai awdo kuma ngusu amla gudan ma awr ma nuskun zur ai la da adini awdo num fakar ladira num fakar kandaran fan zai so yanda su ba za su ci sa ba so ka mu awa da lamara da fondo ai sama shi ma ai sabti is critical ja kamla is rongo re awu ngai isna a rongo ku na tayo leno lelmia ku na ngai misal ni ro kun ta da ja du yer ya ku yer awu numya zannar gamin awla jira da ku za da awdo han yi fun numya zannar gamin ma ku jiro fanin balle kuma na ka zo awado kuma mar sa ya fajin ma num tare duso ko da stage on lokto sun ai awu adam wannan murazina shiru kici kici kici kada bai fahimi mai awu ma shan bai ai
1: Masha Allah ngila harami krentu ne so zanje ita ga tike na karaye na da ne professor Ata Muhammad Ajiri and the Ben Falfallo gozu suna da ne to select ganna lai adole na da ne she suro Ben Zealand kulashin zai a wadu ne gozu le zina mata nas marokin garu ne nduri karalan ta tambuna ad clafun na rogon koti ad abisale ka zero abita ta clafun na surokin ganda sanje ngal wazu a wadu ne kiran zai kuren no zai isana ma ad gozu isu cintin glaro walzu kin ganza fu yero gozu akwasai duri so sandi ma mura bare rutuna ma lan hami krintun da su naftun da ya sayo zan je gultuna ma ada gom kwatunan karo yo kirma kazi kurafal do ne bayan ma su rozan dindin don ya kam gukuna ma mana da ne sandi duri gultuna ma da isa ya sandi obotu shari tara bokaram mina kam zulama gultiyar abilo ramaru su ro kulashin dokin don waye Allah sulhu waljin makala lamar shi ma din she kazi kurarin
0: shi a wado kazi kura a gultuna din tunda nasha lamar to kurai suna nasha adimenci dai almashir nasaran islamic perspective gulden dai nasha adin nan wolo ma aiso suru adin nan awajidar kawtin mama dai awajidar kawtin ma dai misalo dikawo gauraso kanji maliso wawo kama dizinum awo karu lulutsi asha sonja fainum gnatuso

0: ar samaso fasal adini is kuranin beji ko sallallahu alaihi wasallam kam bisor kanji mulya kuru gawural tsawuru trana wunde
1: ai amdane bulai so ruwa mana de
0: a audo no a wunde a so auto awa jinde sokur normal sa ya chato in ka kulum soro ai kam national life da o ai oktulayan oktulara sa ganazin ai sa ya ganaza sa ya lamtu ganala tartibja ai kamfun gwada soro jama'ar sa ya sakinai kamfun is 39 kuma mar kamfun nan 30 tuloro jama'ar soro jama'ar sa ya kor ai sai na kashiro so an ka zo kamfun 39 soku do kamfun 30 sayar mari in sayro awodo jama'a kalama duro wawartin kuma jama'a da misalo la naso bala ma so aja so ad dai malman dia samma cikin zaya dai misalo am miyo kuma misalo a abadam nan ne kal a miyo fa a pindi ku ka ku ka wala awladi am miyin din awalan gangaran kashu har ma ai samma so dai misalo sayar dai matir awaza ngorwa a ngosa taralar da yanzu su ba su sun ga su kinjala har ya da ba da ta jirwa duro gagawo isa bada ngo sai ya kamfana da kwa da kamfanin gana sai Allah yana ngo dai yanzu kula su ina da sun beji udai kula su na durin duya wani a din wajin ta yanzu ba da da kula su ina da su abawa da sun beji ya kole bonye sai ya wani na ngwaru ma a talawar autewar a tara iya mana kamla ma babur misalo dai shar a muku mu amal shiskiya a wuro riya tar samma ba autuna in ke amma ma wa wani yayi nagudu nagudro wanda rugu tsani an da futuro sha rayan manuela anna kar jiri akai lan da yana na san na wani national psychosocial support so da advocacy so aula so
2: amma suro collation dai da ruya kuma akai kun da tara doin kam din don zurtarwan akai tara tambayi suna sanya tara da shi a yanzu ba amzu wurashi ma sai ma ayo dusa da sai suro din clan za ci ndoye amla so e jiri kuma tarawa ne da yar idea shi dia isina ai show din su ko taran zo sai wa zan so jiriya din kalando isinya
0: a wato rimin din shi jiriyo a adam mana da shawal mai tantala sarwa jin ba bawo kalando isina yo a shi mar ilmu da loran ispiraka kam da shiro gullum ni muslim da ba loran ne gai gullon loran ne a wato waja kan da tiwo isa kozu wanda dun noy nun ma a shi mar dun a shi wanda dun noy a wato isha gawurtuno gawurtuno isha kozu shi taran ganya awo salsa mai guzuna fato in galwon zuru at least taran ganyi fal solan ci san bero zono kurunai lawon zuru fato don ganyi fal an ma ci sai baro suran duma baro nan da awo fato sha zuru shiru lawo ba guzuna miji so an ka zuru a shi adir wolu no ma an de do musulma suran dar dil an de na a da butar da su gujin ai sayar yanda yana ai sai asuron da cholo anna kadro tarjirwa da sai asuron da majarawa da sai asuron da a da sai amma kuma ne sai andira suru sai awzana da kam da suru nuwa da nuna ma asha Allah zakara amma amma taran zuro a wado ba za ya zai sunna ma taran da kun chokum waldum out altumar mansur adina nan bai kur fasal
1: adina ba adina faida ta kana sarto ndi
0: adma adma ajido ace mal kula shin dan samma so na sanan shiro islamic perspective to awdo dulu nasha adin islamin rumia awan gayyan gayyan gaya ta da galajin almar awal cire anan kar kur awdo islamic ta da zikran bar ma bara sina kala dunni
1: kuma dare da jiran mu ai gulli men kala nya kor kinyan suro prescribe adina tana so awdin du gutuna mara wuzna awbin gwamnati ro shawari akan ce
0: awdo kuma biya ufal fanda abur salakin jama'a kalantar normal jama'an dero and borno mar awash mal majara kura annan ka do diriyai futudo awada ta sin mar gumnati is haziya nafsa tafakar sal tartiba fasalara samo wande ngaiti awrun gairi mi awngala non ba sorun diwe non ba annan ka awado rannum ni kalam as nasaran as individual ni tulum ranum nyaya lama diu ma beji awru jamin ne ngure diu ma beji aw bula ma sida sanna beji aw lan ne sida sanna beji aw ko aw ajay sida sanna beji aw mal masan kuma misalo tara boko haram ya tulo ya aw dutar wade sulu lezu aw aw kar aw la nguri la chin sha moto boko yo dai dai moto sha box na ha tarakire tarako haran yan tarakire nuto tadununa sha ayo a a sukun man dai futuro tarakam gudi awna dai taram biya moto box sha gonum dai duwa da sha goni yadi asbitur sha ranza sotru isa dai ashe kamar wadu a ashe amwan jimo zana sun bid shi ce kwanzu a wajin amma tada kwaldu jawurzu ci ja and what ni chai ni wajin annan kwaldu jama sar don guru yana marta kokolza kalakalza ngurun guru yankal fatu fatu nuf fatu yankal ni rashi yankal ni kishana yankal awa arwa da dulu doja sam kwa sai lamar borun ta riwa kwa kalan da su na kwa yese and someone up to ni rafa da kan yo an ma da kosan rena
2: masha Allah ngila harami kurintu inda su ayya gwanmi ma kan re da jin su na dia press kam ne tamtam ma arna lambro ta jin sa uzuri lokti hal za su na dia sukum kusatan dia professor Muhammad Adam Ajiri tai da ne nyura askin ne an dia su press kam ade lan pal pal billu ma yel tanas mara lamar doni duri dole karalan ta tambuna masu ade kilalan kula sha ita ga kuwa yel lamar doni kutu kaziya sandiya fulan gretin na aitir kazi shimallan sandiya tutuli na gidi gabsu na yel tamangana na sha gwamnati da su kwabe kirin zaka ta faru ne abi loran mare ne gultuna ma ado tarai ci zada za kinin ga sanji duri gultuna ma ade ya tatu hazin gawai ru yana ma ade isu hawarro wal jinnu ni le fada fa yenno lardadu ne burum sadi Allah su su injiniya ko ya hafsina unan dio for scripture ma da ita ga kikina sawan tire bale arewa ba nan suna ro wannan dia sai kam kafa ka drok you want to sing you ma salam
3: Farasram Dawo Le'ad Zainab Alhaji Ali Nairobi daga Sokoto

0: da shi kiran
1: shi ma shi lan sutu
0: yawa ha yawa mu ranzu gatin da su a wajiriya wata da so kamar sanjiro da yawa jira sanjiro turawa kawatin da su kai salamar dina ya suwara kurmar wandiri ya kasano a wajiriya katin doro ga a wajiri faida ba kan ko zan wajin nayi wanda jirji Allah gana gana fulo to an dai kalan da ya cira wuli tare sai nan me amsa rai ta fayin wanda wajiriyar wazi india wanda wajiriyar wazi india wa wannan rawolo ne yayi duwaro na fato na da wani kuma sawar suru matinar kudo hut kuma ayya mare mai guzuna yayi nguso na amla sa awru wajiya kuma sanda rasa dunodun madar wallo ne yayi isa waru wajiya roksa mana zai bawo am dai sai panjiya cultural lawambe ni shirburun aisha sare hakun ga sha mano gaise dunan mano gaise kalan sare sha dunan ma zai mana gaise ran gaigi so wa dai suka makaman dai kuma alhamdulillah kuma ram so dai kuma organization ka put gurin ka UNFL aso you said so awla kam na rikiza wala samma cira usaka awari sa am dai ta faza da isa wa fulutun alhamdulillah kuma ar kuma duno dai fulutur samma so am dai ta fatu qur'an so dai hakkin zan ita no tudu hakki no tubar mai ranga yi kuma nyiro katin nyiro kame kan ya tul ha kadda ma nyiro cin yaye tunda lero ga ma nyiro gwamnati ya zo nuwan fondin bu amma ga wa min isim ga usuru suka shi ba gida so da yawa samma so ba zan suka alhamdulillah kuma ar so fulutun do
1: yo kurkwaye madu kwaye nam da man cinya bawo
0: nam
1: yo da shi lamar gultana ma da an gaina kuromin a fisik a masholo en turi mara
0: nam
1: tanoto kala masholo zelan
0: nam
1: am so dai shi amma don ji kuma jiri gullo ma sai yayin tanjan jakuna tana alama jiri kamaron zukuro so gultana so jiri a wala so gaina shi alama nayi cidawa kai au alama karafkayar waje
0: are
1: amma shol ji turin na sharo lamar shi ma da kuburo shi ma da haftuwa da kuro reporting duwa da
0: okay so aure wa zina da shin kusur kazina na fandiya na na land kuma aula wa ya kamula buruzu sa na man buruzu kutuma tindra wa zoin bawo azuna mana da dalin da kuma da case especially police dalya sor ma da sai au nan zar yarimiya kuma na kam do jireb ga na yin au zaga na samoya mana shi ma da masa hadin bawo amma da suka organization na isana da suka a wombe aje maryam a waru organization a waru an bai musu intervening kala wadin
1: sadina
0: be injo be human rights
2: human rights
0: iya wannan shi human rights be haki amma da samo amoyo ma sai mar liye mu wannan haki mi roka kallo so wanda sai sai maka furo ko zan musu kam kan shara so ya saki na wala kam na rumina har kam da a zaina amma kuma na shara ka dalero ci duma wannan ma mana shi wanda da malakin bawo
1: iya
0: le tukashin gosirin wara da lesbia uzat timizan zaka na samoya sabsan mara da kwalde ni kala na jire bana nyiro jire gana nyiro gana zai so ar kama warewa zai a washa an dai kala da kurci da letter sai su da yon kuma da da fun jira bragun jira kuma litarilan ben shekin kuwa zana ke ruko bika ar kama na bi angle 60 sakatri ko lezu kullun kurunzu da matun lezu samoyin cira ma narindin shi ma shi angle 60 shiro suro chonga isa litarinde bika ma kwanga suro zuchamo ka wasombo wa boza da rison gwa urewa zana ayi ta wer dikin zuro gono ko wallahi kam shiro kurincin dishi ma a wazuwa da shiro suro shiro chwa da rangai buran fero da jiri ga nan ganzan ganan gapsura rangai gi fodro sha dunan mata ma na wono kuma la waya wanda tawur ko da jiriyar wallo da ba war kadin zugayen ari kuma kun yake kirkof
1: ari bayana kuma gawaye ma mananyen ma don turo jiri hangale mu shi rakta shi malan faida tun
0: yawa ha
1: zo muradin zuga
0: ya muradin zuga la ha kun so yana sama wala da shi ke haka da yala faida tun a wato na da shi yana ma da fitra jinsi yar bago zana mare ari kuma a wado ne kuma wazara dai kuma wure manyan din mai yar buron sari ne da shi ma kwamsa duro sakin kam shi ma sata home zain
1: homma hom duna
0: hom done hom duna a odo ne a takya kwaltin bama nduye a wuzulo tor sha hom tinde shi ma ka kollo ari kama wadi wazan kurka futu ne kama gultuna re wallahi wuma yin no ngana 9485 nguron delan kama sabta kon ga mazana an dia mani mbusa
1: kes aru sa fido karanga yanga wako
0: sa fido ari bi allah fa no ngana kurno kam shuro sanadi kama arno ngana shuro wallahi sha korkor rogoza wallahi sha wada kuma rebin mare ngu zai konga ga yana konga konga kamwa duna majin so ndai kamu mai aka yili aka muna fukar sarin so adis kuno awa jira sama sama mai da shi maduno
1: gai
0: aka nura ku zan non mashi da ngaliu mai ngu ni ko jinara
1: gai gala zoro karantu wannan ne da kanje sai godi faris kam doni kasar kamai fatun da

0: kurman sai amkura da in sai to sai ma kilta ta dada hukunta zai zo from zain road ai walta wai sai ma kanadi sate yo a wajire
1: ai wai lamar a wado ne kanadi im kulte
0: kanadi ge kuma ku kanadi miya bari ayi wajin bari ne isim kanadi ta yi ma di pero su romero lezu sidi
2: are
0: tunda su da arki jin zufan zuna da ai fujin amma kuma shiro home goza a wasan dana shiro huma ya sidi leza sha gnaza sha graza ya san zukada ni awa da saya yazo yayi horollo na ma saya biya life imprisonment yayi sai rosaida
1: kuma masa ma roshi fero ne gulma ma sami ma wajen angala su din so ai a wadin jokuno zaman jokuno da cirkata yaro lono
0: kai da zo fero zo
1: wannan fa dinan nan ga mayor na zo yi
2: are
1: kuru kindi me zango ayo doni shiro kuno zo nan zukuro ya mara
0: yo yo are ya duk kuma am Qur'an da guro yaro ita bonye martana ma awo ade wajiya tada shi tada duye mayaye wande shiro sarta mana da kulturo ma sarayi biya ayuwa jin yayi shafuro sad shafuro sad shiro home shiro kalan zango zaya insha Allah kun bari a wadi sadin ma wallahi nduya isa a wadi wazu kulje
1: wane mare home la duna kan wata so surya kam la wa shima da anyan zu diyo imbe yayi
0: wazu kulje
1: dole zura wazi
0: amma home ba ma da nduya biya ci je a wurin zai sidin utara garu ya utara ima ya utara bumburun kwaya adu samma so ya andia sumo imba ya tara nduye ya awa adu sidiya biya sha homza kutu amgadia homza ndro ya adu diye maa da insha allahu kurma kutu kurma ye jokshan pandiye na 40% pulutuna da insha allahu ishi 100 di pandiye ndia ya 99 da pandiye insha allahu kumbari
1: ala sidiya gela zoro kama namo ultikia
2: namo
1: kalashi maududo kwenye shenama naraso kalashi futudo ni jemiswe sura kasar da lum shi lamar don jokuno don kam kushana ya mara manata karab kai sadin ma amma har gade san maso sura kasar da sai mara ga nan go ala bara su koro shi lamar shi ma rin gawo na kultuna da kale sura mawduwa lon gayatum nye bayan jiri andro hamin da dajar mu
2: a da ya warewa din mawduwa ga tike da amso da mara kwamison manakin am dero ne am ka hande ya kura kura sana na san maso a wari sai soro amso da wo shi ya samu nura fan zai yayi wanda su ma sala ko satain bal zai a wo shi ma sabbi yayi hafsa ale zo wanda a shirza sai gul zai dalin zai a wo da shi ma zai zattir shi ma wo da isi number da bannagin da sai ro a wo shi ma wa wona tare ro lokta banna baro jama'a sa wo shi ma hafsa wanda kam shi ma da ya kulta kurmu wani ra kan bannagin ya sunna ma wanda na fun sha mai israel kul zina sha wanda na sayan nafta fata fata akai sai ne wannan ma amso rawo shi ma dro kadai dai kurun gawa da amso da fero an za so dro ngala ran galgana za fero za na le yinna ga ina sulin ya nosa kun ga shi dan ga ina mare amma shi fero ta da dum especially kuma fero da ka jirina na zan nan mir na zan armar sai sor na ga ina sulin da ngala rasu za kuru kazmu bati bati kormar shi ya wai munzo fero ci tubuli na rumar ar yawwa fero ci tubuli na rumar runa tinzir kare bati sikiro lona kunga su ya sha lafshin a wajira da suka dai nuna har idiri a wala fa da basu suka ci rugai hade suka jama so dai ma tin ya dinga ya tike amsar mate a war samu gono a wajira wa onar wala tareiro na za na wan dara sun kuma organization so din be in jawa sama na duro sa da dai har kuma wa dai matin do
1: gala zoro ya maryam ya ita dai na musha nye mawdu alan abid karuro kama ka shanar hamin
0: alhamdulillah awugul yin ma be ma yan yana ka mu asoro fero andiro sex education adin gulnyo wande non gunyende dan kirma an da faton non guya ma salu kam wani ma leza sayro sikriya kurmin sayro aw wani ma da sidin amma ni faton ma sayro kun bare gullimin ma ngo kirma kai nayi naro kuduwa kwanga adin mutuncin do tayyo wande ne ya kwanga ma amala guro duwi duwi ne yayi biya aha biya kilando a nono daraja ando a riyo dan shi kamo adu zauro daraja ye kurman awo gana sha banna jin adu nan kaduro daraja ando riyo adin do a riyo wande awo na ya kwanga isu kilza har awala isu lejin noro wande leno na drop factory ayi duwi ne yayi kurman dressing da ya fito ba gari ya gulzina da yayi biya kamin lo dressing tiri wande kare ya ci sitain na a wala bati bati jiri kuma am bati bati sarin di saya kalan za wanda wuzaye ya a wasan dina adin sai sai rogul zina sadu adu seyro patong adi ikrimia soluya wallahi ni bayaye karunza alagayin karunza ro alagayin gaya kurman awud bari zaya yayi a awad haramse da yishi tize amma aw adi patong seyro gullum no zaima leza kam gare seyro guljin kurman kawo shirai guljin da ba lamar riban na tana da isim da rajia cha nunguna rogamin yo awadi diodro biya an da dinan mi wanda nan gusor mana nan guye ba katen ya ta dore mai dore mi sai masawa mu
1: masawa maro shi
0: fiyaro adu nan kar yan da kamwa boyin martana ma nan yo an da dore ndiya masalan zafani wanda sai an da cintin yende sai ya cin dero faktiyo kudiyo cin dero an da sai ya sai diyan ma alin zaya ya sai an dero gulzen amma sai ya shitin ya ashin za an dero gulzen ba lewa kan gode dero gulzen kuma a wani ma da isu kwani min insha Allah da ayawa hari kakau kama ndia buwein martana ma yoro andero tinzaro girza wendesa ya kwalza kwanga abati batia maamala sari sawaye wendesa wa abati batia maamala sari la yadu nunu mama da insha Allah wadu isi garanga loro waljin
1: gila zoro modu alhaji gade nyoro askanyana suro kasadimen
2: mula insha Allah
1: suro paras kamadien ismu ruptum andero ala paras kuro klandira papatena ekuru awado ni fala india nunye ndiso ya suro paras kamshimaden andia karantu asamma so nonyana lajukuru ya maryam yayi nyiro askanyana suro kasadimen isum suro poras kamaden tana so poras kamdoni kasar kishana ya alam kishanaro ala baras kuro bayana kunjoro lajukuru lokto atkalin nandia sawan chidai fatima gramo da kalgiya poras kamaga de gabsana mada gom koturo kawdo sha klewan karuno
3: ngila masha Allah ushe kasadu alhaji gajimedu tumangana awado ne zanden wayland futwa sutinin suro kininga kishana so ilan ngila karuntu da jinaptunda ya sayo kaudo sawayin chida ilardu Cameroon na kur adima Nigeria duro kwenye ndo lenye fleido ne Sudan ne mudasari ada karunye ishen

0: ya ya sara ma ya sara nyu raula chadin ba ade lan kwa wi hakura ngi na muke bi aka ka ko sai ni ya kan yi aw ni la gana gana ya gun ya talla ngi jiri bi sar karabu ara so ande ya kiska ka yo war dor ke ku kai yero wuro jar ke gina ngi acho sai sara shawari do ni kin be ya kawai yalla jar chissa dina kuma ya ar kwar gare dugun mi ya ade hidima kawai nduri do insana na ade tamar ala nyu ro bana na wala yal fero do sami dina saus kwa Allah ndo tara tukuri ar kurungawo ji samma fero ar kenan namu bi Allah no fero chapkun masai lar sa ya gotu kama de ala sai na shira sa ya chuko ne nyi ka an ber nyi sim nya kam ba yemmo nguri kam uso yembo kam shima isu bar waji jama kwa ye nya wanja na wali jama nam duna bar walya kawai nyi makala nguri ni mencinum dani me
1: ngila masha Allah har mi kruntu de tumangana tamtam done bayanna ci kallu Muhammadu Ada gonwaro tanas maro sawan ciyai Muhammadu Haruna lardone Nigerian andro ita gasuna ilan ngila har mi kruntu de kuma anda karanta bade mo wallono ma first come done kasad kushana foru ci sadi karnuina karau qur'ani ma tanaso suradlan kala maudu done gonyi ishana ilan sawan de ciyai lardone Nigeria chatta kimaruna qur'ani ma tanaso lardone Nigeria ada kuntan nonan dro tamtam markudina ita gatkuyen kruntun deso gawo da ne sawayin cida Muhammadu Haruna lardone kemarune andro bayinza ita ga sunailan sawayin cida ruka ya jugudum she chipta wata nafsina na shanzilan andro hawar ragozu isna futune she zandia ita ga sunailan asta horea bladone mora lardone kemarune lan she asta hore adito naso kushana done allamaswa ita ga sine na shadone awadunin jatkunoswa lesnailan zandia itaga sana sawancidai rukaya jugudumma rukaya jugudum ay hawarro
2: Avant, comment le VPJ hante la victime d'entrepreneuriat féminin? Nous avons
3: plusieurs aspects. Jizu na gariro lejin baro walcha boti den ka suida te da zina da jan da zamjini yo kurade ma ande kala da ji kama so tune na za ci da ilan na sero bice zan so yo kurade ma sero rutu so kana ta so da ja de sai kolzu kalkallo shi da da na ji klaram sai da ngilaro sajin ba yuta nasa kalafirin da na sha kandaran mai da ji jesko ne a wuzina da te da zai kama su a banajin na yau bude she kalafirin da sumayya kunda da jesko ne sha samzina da wallo ne ma ga da da yi she kalafirin da sumayya da ji rasu klan manaji yau kalafirin da shi mata nasa na sha da da ji konga klan zai da man da ji tijirro wallo ne ma te da zai da ji kandaran mai da ji jesko ne kama su da samzina masu du'a fulujinna yau kudin kalafurun meladana kandaram da inda shi mata nasa shari'a ya wuzuna da dace kana tana rawallo no ma shi kamu kalaze da ya dace a wurin sha wuzuna masu da sijin rawallo no ma te da su shefujin uye gala yiki na nashari da ji kama kisha na sai da dana okudin da ji sai kandare da jin gasko ne siya zamjiya kulle soyayye futu da kazi da siya zamzina ma ada da dinsu samandiya do da ji okudin da ji kama sai sai maza sanya sajin do da ji kanala kinda da na jin gasko ne siya zamzina na wallo ma udin waye shi sai ro gala ro yikin ma da kulle sai kandaram kuturen siya zamzina ma da dalinsu samandu aushi ma ma da baro sajiya ga adelan kulle kaza da ladon shi mata nasa kula a wadon da ji kutte kame sha zamjiya sai ya ci za kam dro gala sai ma da da ji kama da kam da kulle sai ya barajiya nallan galaso sumayya Allah da ji karab kare kama kisha na sai kula da ji sanya lan da sana madunna kam ne ne sai ya barajiya nallan sun zuroja dai futu ne sai sanya so dai ta ga sin ma sai she kalkallo asuja dai she ka kam zugayin le an yi su arus manja dai wanda ka sitin shi ka su du ka zero waljin ba ka su tara surai mai surin aje su sai gana nan bin lamar duro chottoro bayin a da ji kula shi mata na futin ben na kula ne da ji jisko ne dai sai ya doin da ji kamwaye naptu clan sai ya da samjo
2: La question de savoir comment le VPG entre la victime, l'entrepreneuriat féminin.
1: Ngila masha Allah harami kurentu ndetu mangana nandiyo tamtamdwane bayanzi adi ya ugonuwa ruku adi mafutu wa suti ninsuru kinanga kishana aso ilan. Ngila harami kurentu ndetu dazi nga wadone sawa nchidai ruka ya jugudum lardone kemerunen andiro bayanzi hazina ilan. Da jilin yi kila mawudun da shi ma'adilan lardone Nigeria rawalte na sha done jamin dai andro bayan na ita gasa na kila futuwar sande choro na sha awadun da tukuno so wuzuna madu kishana so dulun manatudu bana lasidin no a choro kila din andro bayan za hazana karanto klewan anda karansado
4: din lu manane ma kam do audi da su dinar rawaltu ga da minna su din kima o kalkan ni jiri ga duno duno kamuro yi kroso haki kamuro ga oso firana bana kizo jiri ata wende fero die daraja ni kam die wende mana za dina fanda en toro anguro lam tulu ko dim nappen mare kima o da zuzu ge gade walta sadin ko mai ya shiro ga naga no lo no ma bari su jin bana kam ta fira ka sa fidewa kero ana sa tulu ga so sami wa so su kuruna da inungu har inungu ar wallo no ma bari gade ireina gullu shiro
5: Guntirma ta da maslaha sojin nan. Kuto kuma doktor Lenin Kazim gullimi don ya kwanyar kurumci, manani mi da ayan kurum da fandimin, amma manani ma maslaha ta da fandimin. Awu manani ne biya awu manani bayan da, amma manatu maslaha ma awutin ma ta da zuma ta kuma Kazim da Murad ma san maso galti.
1: Ngila masha Allah harami kirentu ndiye tumangana na ndiye tamtam doni. Bayi nadwane jamin di lardu Nigeria andro sadna Allah tamtam za gonwaru. Kirentu daji kila bayanza adilan. Dara ramdo faraskram kasa dikisha anafuru chisa di dro keshe. Tumangana tamtam doni maudu ndiye kuya ada gonwaru. Lu manatidu nasha awadu na jachkuno swa lezna ilan. Bana sidinnen nasha ayo maswada fulutu ilan. Karanto buru hawallin sawan cidai Safiya Muhammad Abanai surofras kamshima adela andiro hawarra krazina tanasu kilakisha anasu ilan kuro adi masurodlan lardu dina njere allan sawan cidai zandia itaga suna kusoton zumurtawa kila kila maudunde tanasi gwenye ishenai allan kuro adi ma surodlan fule yande tamtama nindro itaga kuyena tumangana nindi tamtamza konwaro Kuruntu susu sawayan chida ilardi Nigeria chata kemaruna kura adi mata nasu andiduni ilardi Nigeria daena alan tamtamdone fraskram kasa dikisha anafuru chisadi ada konwaru. Kuruntu nashandoso lan aiso diwina karau. Kanangadone kisha anaso ida furo gono mgena telan. Kanangadone kisha anaso ida furo gono mgena telan. Kuruntu umafati magrema modu. Nandia fajaranzakin seliktunde fuya. Maasalamu.

0: ngila zoro rami krentuso mita fiskun uskun nudda uwa krenu ya karaw praskram bare kningaw soro praskram aden putuburon gullena ide modudo gonyena da api magai kla njiba doi kulon neswa lezna ye klan malum doi nashal mara adigal chai donye isna tanasmaro shi blama kongulong andiro bayenna sedin soro praskram aden kuru ade ma diol telefon ni furumyen bare onde so raksa kor sadin raksa haldo kulon zaso dana e klan raksa sande shawari so mazen daji alanguro shi kuma badoi nji ningri de kumunde ada so ndana kuru bare bare awado in bare nyen so da awozana ade shinji ba zam kumunde ade ayo ayisuku akairuwa wono
1: laputamaro kumaro asuran kare jire isna ya ibia ndara so adrizi nalan pija nalan pichi mo
0: tra
1: ira man ngoro lain be ngoro lain ngoro lamba
0: ade
1: so ada dalil de ay magi awla shiro climate change
0: nyen
1: be zaman do faltira
0: yo
1: so zaman de faltide aw ngusha sudin so dai pernodin dai climate din manaya kuro dalil doni sha sudin de sama so kala manaya
0: yawa
1: dai kawu climate waljin awla shiro weda gullen nan be
0: to
1: weda je shima misallo kuma zafiya kuma na murta tushya hamdana waktu tintina da amala awaja awaja ko ja waktu ganalan zaf awa
0: popantin
1: arma shiro weda gullen dai waktu grono ma misallo ningri misallo be misallo kuru binum ade girzu misallo sa fakkero leja awa mate ningli mbe sa awa san bero gayen ningli ro gayen kuru binum mbe
0: ya kusa sa isha
1: sa dole sa isha
0: ade
1: so shiri awa da weira da ba wakti girzu na narin
0: shiri
1: da climate dugulen
0: yo wa
1: da awa jindi kuma climate change shi manji bara su du shi climate change climate da faltir masuke shi faltir wakti girzina da surodin wakti girzina wakti safiya ke misallo wakti girzin non yana da suro awla isa lamduro gayin awla isa lamduro gaya ba da awa buron no wata ba
0: faltina
1: da awa ngu wajin
0: ade
1: da Allah ji ba so ishin
0: hangal ganati ya asar su awla so
1: so awa jin da misallo shi climate change a wadoni sha su wujin so da misallo kuma kuloro lumi a karar lumi ganya ndama klirumba ganya so da samma amso sai
0: sai harata
1: samma har ganya so da ganya la wala kiskala samma ba amso sai da kiska ko nero sha sadina yo sha dalil kura
0: yo
1: shi climate change
0: yana da faljin
1: yana da faljin
0: yo
1: dai kuru misallo suro bula engine ne nguzuna moto nguzuna moto so kangestuline aw engine aw generator lasen aw company dan awla kangestuline lasen yo kangetulu warishe kange da awa sama so samijin sami kange shi ja sami role jin rumin amana leji mano numba ade dai awla metan gaso me green gas emissions mo kange to metan gaso aga sama so samida sama so so dia sama samidan samida le da sky din da samida distorting sadin distorting da zafi cijin zafi cija da yanayi da faltin njiye waktu tumanuwa lan fanduwa au waktu tumanuwa lan isha ya nguro ishin waktu tumanuwa ko zana misallo sa 2026 adian misallo miyoro nji tumanu yoyema au soro kawo miyoro pijin na rasanya kawo njilan pijin pijin da jin shi climate change ya suke
0: yo
1: soro waktu ganayelan nguzo njiri awo jin au waktu tumanu alan njiri ishin ba harzina ngayido da waktu awondo lezina lano jiri awo nuban natin alan da njiri ishin da awondo kulo yede da ngala jimba jiliman goye dero wal jimba
0: ngala jimba
1: so adu so awa jin so de shi climate change dai dole ande dai leila a kimala awa shiturma aw ala sudin waktu lan kuru shiturma awur faltimba dai dole shi kimala ngamin
0: yo alanguro shi advantage zumbe ya
1: shi
0: climate change ate
1: advantage misallo kuma dole kuma ganya so awla so awu min sasalliya misallo sallimiya baban nadima amma ayo kullimiya awo shi maru faida
0: shi herra ade
1: awo shi yo misalo dili economic tree so yayi misalo ganya kuma dili ganya dili kiskaiso ka karamgal awla saltin yayi waka ma misalo mangulo la awla gobala awla samaso koktiya a wasa yar samaso kuma faida ai
0: no
1: faida kuru cidi yana ide ya kurbana zina
0: tawodo
1: so awa ade ade ade kala
0: so role ten ade manani kulo ne so
1: kulo wadi misalo kuma injiri kedo wara kedo kamgono so broman awl namit be namit prediction awasa sadin so
0: awsuru
1: chisai so broman awar madu kuntau ku kuntau dewe sunna namit kuma dry spell kuma shiro awar dry spell bulen kuma juri garo kuma iskana da so shiri madu chama prediction sana tumazana ishinno chama kawuriye aw kawurin samin so ade itumazana aw shiri madu kuma chama anda grego so kurushi mangalau
0: ade
1: kuma yiri misalo kuma dare dawu ningrielan awri lezina do kamjinda kuma kamzu resistance de ngala da derenji sha san ngalo misalo kuma anjiri kamgono ma aw kuma anjiri be yinga ade wurazana klaro lezina kamgono ma ai aw shi maro faida jimba so the rice spell shi kuma wajin da mangalo dan kuma waktu habestin waktu sallero lezu do aw shi maro
0: sidi sidi ndo yo
1: ade
0: jire
1: ade
0: jire yo kuma kuma futu do haldoyen kulwa ne soru da sana e kladen kulo ne fallande ay awdo bayen zana sombeji kurungo haldo da enao ngo awdo katapo goyena so e kladen bayen fallande asana daji bayen zar krinya da e klado awla yiramin beima da ya awnyin da ngo awdo krentu so shi bare wondo bare wonde do imbula ide fallande ya gul zana haldo kulon zar so da anada da krinya
2: mutu ne wata dai ubare ma sun yi gona laji adam arin moro na tigina gauri re gina kulji bare gina san ma sun ji ba su kumbo su har zana la ya kidiro ta san men din yana tigo ta san men na tigina re kulji are ausul na be ta san dai uwa ko zan su san ma sun loro wa nan ji baro awa buru na to bure ya dare ya jiro ya koko bure mari saluna dare mari ji ba na karo kala ka tiya san ma su har awa yake bare nan ji ba din timanye kajin zuye shawore ziltina yake bare hada yo bare zana wa cikin gamdiri bare nimya lara ro kutu suwar kulongun biyen wasu sara kulongun bare wollono yo kuma bare nimya kajin nu yan jifi zan wotin bare nimba ana karuye so asar zoro biye yo kuma son gona masare kon yana biye masar man na tiyen ji bana karro masar na timiya samman ji baro nin am yakidiyor sana tinan biye kuma skin yan biye ya kidiyor sana tinan amma wurin jiro tinan tiko ari ya tika yakro
3: ayya maro bare ningiriya kuma da yare taida zan ji bare andiya wa taida zan kuma aron ko aram ga wuri shinkafa wallahi kwalji taida zai ya zara kubarin kawuri suron da kana kuma rabare na da taida zin gure wa amduna kuma la na sunna faramida na larin nuna har kuma ron jilan yattiyan kurma kandaure taida zuba amdela harkin jala kandau bare su ku wallahi amlar kwalza kin jala duna zai teri kwalza kuma ro la faramiza nuna na la jilan

0: nanza ningli na piado da ina Allah na kuma misal kuma MMC so jere so awla so da sai ba ma so a ru waktu falin ande ningli ne nafcin ande dai kuru ga yara roko ne miya kuma gumerin sita gubiyo kuma har maborole ne sai ande sai Allah din difference misal ka uri imbe a de haka zalika ningli da turo mu isha abaramin ningli da zo and ningli da zo kuru har bor central location sai da jaro dai dai area kuma biyu kuma shani so yaro din so kuma shani dai misal narin misal borno central ningli kin taw dewe fandiya sai kin ta uwe so at least
1: yo
0: so da ngayro ko ni mi ande sai misal ka fiya ke mbe abaram so kuma da masu kusoro le ni mi sai ka mu yan fin fandiya sai ka filara ko
1: zamba jire
0: so ade ya ode ade
1: yo kuma nje kamtir sai Allah zuna sai turu
0: sai Allah zuna
1: yo
0: aduma issue climate change sai affecting sidina na andiya sai sama sokori sai affecting sidina buru dai sai sidina sai flutuna amma sai andiya ko zana
1: yo
0: andai misal lo kuma amyala ya koyan andai dawo yede so awara ade yele no
1: yo awo airo andiya ko ada
0: sai da kuma ro lenimia nan da critter dai kuma da niya kira kawai la aula so mai sama so kadbudula kanyala ala sama so na da jilina da harata sallata gi kuma da niya nan da critter dai so dole ningli ningli na ka handi akojin
1: yo
0: futu buroi gulguna dai na ma misal lo kuma karande kuma dili buroi dai rolin ma kuma wu misal lo gongolo ni karako kuma ci bulanin ci miya gongolo ngole ni min ma lamdin ganya la mai ganya la sa ganya zurb waktu shirma ni tiro ma ga magamba lamdon biya mita yakin bi ma soron kamrumba kuro gongolo ngin lumiya nyin duman suroi roi rumba amma ku lumiya gongolo ngin dani miya suro mai duri ngue bartal rumin
1: dam so kuska so ru baro wallo no
0: kuska so amso ibasal dana
1: yo ade kramen de banajin
0: dole kramen da banajin chama sai awo shi sai kuska so carbon ka oxygen so tolin kuro carbon dioxide awo then yo kuska so me ma misal kuma green gas so ngana ade kuma misal methane gas so ngana ade sai shi awo shi ma da clearance din da shikenan awo doni kuma sami zin le kuma kasam awla za distorting kuma atmosphere da distorting zin so sama hulu zana dole in ji da ishin so misal lo kuma awo jiri arin guzuna da yesu ku misal lo sami zan le za da arma su ku da waktu tumanu yilanji ishin
1: yo wa
0: waktu tumanu yilanji ishin
1: aw waktu kamte
0: waktu kamte tumanu yilan kamtin aw badijiya nguro sama sero kaw gana yilan nguro misal lo munde nja sungi ma kaw miyo ginya mentilo grade fidranji da
1: jere
0: injido ni kuma misal lo so kun taw yakken tuma yana sama sabta so kun taw fa lenan kero dai dole ba faram isna
1: ba
0: dai awo da kawo awo ba kariya kulo yede kawo ba fin non jiri kuma gon jiri sai asidi sama so dai from aro isa wallahi
1: jere
0: so sama so canji kuma zaman ne faltu awo shiro climate change na da sama so shi ma dalilo
1: yo kasarata kata pala kata piso gana la sha sashin so
0: yo misal lo kuma armaro kuma climate change na da walta climate smart agriculture so awo shiro faltin ba dai suke da sha hikiman gamin awo zaman dai zaman duro lemin dai number 1 putu gungana idea dai kusin malamin ma kusin don ba fin awo ne kuru kulomde sayusoro awa buro kuma misal awa kulo su awa nya kangaleso awa samso kangaleso kare kajin so budula so da re samaso sami fatoro kudin kangale kulomede kulo ne sha kolle kuro ne sha warnimi
1: yo
0: wanda sha warnimi kolle
1: faidajin kulo
0: sha bare ne
1: yo
0: sha bare mi oktula dai surorin dai wa ningli walti isha dai na duwan harjin ba gana mu surojin waljin dai kuru misal kuma compost ne aw bundur bundur kulo mo yektere sai so kuru shi kuma bundur kuma zaman ne shi fulu ne wanda shiran fa latimi awa shi ya ci da zurin da yake ci da kun balin guro fa latimi ma ci da isa duno ba rolji kuru awa kulom du sa si da traktor bare ne min ma imlan kulle wanda traktor la sha bare ne min kulle ko sa person ji su lamduro yake awa guro bare ne ma sama sa kisa rolji
1: ci
0: da shirma da kuru mi sallo kamun da narin arumci na tuma bari minna wanda arum na tini awla arum ma aw masar yayi na tina da awla awla sha samu zuna awla family gadiya ana ta shafa falle kurukulo mun daga na farak ma misal lo kamun da narin ci da ni miya kulle na da sandiro huta gebe hollo kone narin ci da ne da na da kawro duno so wanda so area kulo mun da duno or walja waktu isin na timiya njidi na daga na la namu surojin na walje kurun njidi njidi misal lo waktu

0: nada duno ma auna tuma ma dai duwan eso bafin haka zalika kuru a jili misalo nam la frima dai dumba gone dumba gomiya dai a ishiya da inji rojin da inji da kumzina dai nada namu suwa rojin har san ma so laido ni shi kuma misalo kuma shi climate change da ganala ngai tuye
1: ngai te
0: a dole shi awa shi ba a zaman ne mare dole shi rolle yemin awa shahar da yiro banaza kulum da sadin
1: har shi ma climate
0: smart agriculture
1: yowa jire chare mana da interview do yin shi kuma bare wonde ro diana din shi kampal de musamman ma sai doi bare frame sadin do kulon zare nji baye suka njilan satyan na wallo no ata nji shi ma da amla da yotto do sai ro kaziyar walzu kulor makon lada wano yo ayo katab kuma sami soro dawarta ne a wa'adin nan kar wanda giri masha Allah kuma kalamin cancha ai suga kulo ma banna zero katab gono gulluma da kuma shi ni sami soro bare mashan kawairo wallo no ma ta yi shan kawade giri ro katab atar shiro gomi
0: shi chairman aw shi misalo kuma jili laido ni kuma shi climate smart agriculture kulkuna dai dai kuma le to mana irrigation ne sun be amso da chairman wanda san maso bare ningiri ro san maso duno sadi bare awa ningiri shi injiri mu komen gin kara amma shi irrigation bare be da waktura amalan shi mu komen shi ma shi timin shi laifal
1: ade
0: so shi misalo futu kuma shi kam de gulzuna de futu ku ruga gulzuna de sai prediction zero sa asida namet ningli kawo kin tawo de gapsa aw shirma da sotolin wogulin ni miya remin misalo ande kuma extension agency tira extension din group de group ne me buroma group de design sai soro bien so aw shirma ro chisa hangal gana da aw shirma ro chisu chishi ma dai wahala shirma ro gamba misalo kuma shinkafa shi kin tawo de wasa din kunta shinkafa da digol be shi digol kun tawo diolan bafin au shinkafa faro 44 be faro 44 kun tawo diolan diolan bafin so shinkafa jamila sun be jamila kun tawo ya kasu dia bafin kuma dili jilani sun be shi kun tawo ya kasu dia bafin shi shi faro 56 so kuma jamila kuna sama so kun tawo ya kai shi faro 44 shi ma kun tawo dio yo kokolinum shi misallo shi kuma don bafin ma kokolizu mazu kokolizu mazu shi lan faida tu au nan zirkuru a inji kin tawo ya kai inji ningirin zar ma kin tawo ya sirin ma wato misal oblan rice ma dia au shi inji semelan sirin yo dai lane mun dole sai inji rol dia kuma irrigation da kulo dumbo hol mbe au nan inji da inji da gutumin ma kuru gi ma dai Allah don inji shi ma awani min dai ningiri duka uzubcin no da kokolinum shi kokolinum shi ma shinkafa shi ma natin natin ya da inji yuko badin min dai rije misalo kawuri au kan tawfal ningirin misalo kan tawya kuma dai kan tawfal lo shagutimin dai buron source of water is most important injiri dole injiba mun jimba na din jimbe ima dai awan ji semege dai badi nimya dai kan tawfal lo injiri kimya dai baduno so dana dai ningiri is kultiya dai injiri ngiri dai shasrafin
1: ade ar bohol ma kapo bian wal namnum
0: chairman bohol de chama irrigation ma bohol de injiri shimano ma kulo rufan dimya number 1 ji na din jiba ma na din ji injiri mbe injiri sha sirin ba ma lelan da nemi Allah sai dia
1: jire
0: tawat ku nemi sallo injinin da kun taw ya kun taw da yoron ya sadin no kuma ro shiran lambuye na lan sirin ma misallo kuma december lan lenin bohol zamiya misallo december january february march ar waktu da zafiya da water level da zicin aquifer injiri zicin yo nan barum doni lan ma madin na din ji ba ma waktu shi ma inji kamjin inji kamja kurun na gade korin misalan inji kurimin bama da cinan ba asar walduna
1: jire
0: tawt kine inji shi mar beru waldu kurin inji shi mar cream da sustenance din waldu kabari ni menno
1: ngala ade ngala zoro alanguro daji kirintu so a paraskram bare kin ga wannan diro ishin na kara butu buron manangana ade lokta ad kalkalin nan diro diwal telefone da furmien daji rannu nan de korondo bejima dui tennis maro club modudo mananyen ne kladen shido inji bado en kolondia soa so ndana de klan daji krento so diol ndie telefone ni dishuma 0 usku fal diolar fal usku fal diol arak 0 awbi 0 lar 0 fal u diol indi 0 lar arak diyo. Ngala toro daji krintu soro no andia bonus ro faraskram adin andiro korondo mbejima andiro diwi inshallah. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Da wa tiklewa.
2: Fazi da wanda wa tiklewa
1: sai. Yasli alhamdulillah ndo amana yin.
2: Ngala Umar Habib ngoro gambare a wajin karafa da karatu ya.
1: Ngala Umar Habib nya Valentin.
2: Ngala alhamdulillah a kusantar usha kan da gona futu kada sai da sha kada sai kan laksi.
1: Amin.
2: A balbal done a bare.
1: Ade.
2: A corona sha fare done inji done kutu to ndi ya kaman da ila.
1: Ade.
2: Yo ba kawle har biskanto ma tare la ba nyin nan me ga Najeriya da Euro bayan sirna da ko biya ma wa ko zai yona shi sa sai done sa zaman zan bare sa din done a sa done sa dufallin yar larin fitul arakinin sa din a kin taura ne kama tare kama kam korwa me shi Julailan a ningiri ka ande din napcin suna da shi sa rogul zana din mas din a arum da duno makar guna won
1: match dem
2: da match din sadin kan ta kun ya kume din arum da gangaren makam duk ko duno makar guna sadin no yo ku rumiya ko safi u kula ide ayo awa kure na
1: da safi ko san fafaltin no
2: yo wane yo arma biskanto arma man mana da tije biya kula nji bai din mana inda dai sadin ngosa dofallin yar larin fitul arakan sadin matchin ningiri da ma ba nafsu a ramso sanatuna da ma har gangarin ma kamzo ko da duno ya mara ya sana sadin nono
1: jire
2: yanda awa kanan ga koy bojin wajin na sun awo ayyo so chaman isu a fulutin a yo kurman awa dirnim killan da yarwa kurer ma awo indi ma baretin arma ngalo karim sanata da renga duran ga ngalo tarzen amma da ku da isu shinkafa so da baretin na wallono
1: ade
2: dai a samma ade ko ningiri dai dai kuma July ade har buru na wallo na ma kama August are kama ba sai kan za a yi so tomo da na shi August yi shi anji kala kala ne suwa no ma kulo da marasa la anji da yi su aziyajin na waljin da su ke da adi a amma son a dijin babiya an da dirnin kullu yarwa buru man da ala ngorlan note kama ta ma kawun gawai ko zuna da ma fato baran zelan a moda anji ta da sada ya tudina kur kama ro su ronguro sai tudin da ala bara su insha Allah alai hamarja a injiye kala lafiya bandin qur'ala bane a amde bare wadanne kuma a karai ala bare za kala wasalen tide nyaman za to wando qur'an kuma rasar na mari ala sayaro a nyama da kala kambaya ngala kala wasalen cino
1: ngala wuce wuce kasaduro Umar Habib kawli me kusota de fanduna
0: arma climate change do ta musaya fa pakin kala saminna a woshir mar aburun no wa da isu faltin arma climate default asma kasma climate change
1: are are futu kuma shi ya gulduna da sa fiyaka ni ma ka da zana su sa da gulduna da ade assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam do amana ne
3: bana ma sa shi are kin min dimin bana
1: ndala bana ma sa nya fantin
3: malum kusi lama elande ya ept
0: Fanuwa
3: ma kuma masar ya san dai gulma dai lama in to din na Richard Sadden
0: lenimi shi lama da shi ai shi irrigation din Sadden ji a katara
1: bare
0: be la Sadden so shi bare be da shi control don kuma je mu ko min kara so kuru shi lama da jingu masara an yayi shi guto mendi na kujin bashi bafin
1: yo
0: shi lama da awdimin nan beya biya sha kokori ne ningiri suluya sha dai November lan awa ningiri kuma October lan da jingulle October second week of October predicting to dana
1: dajin
0: so da yin November lan kokori ne sha fi ne sha nate
1: yo
0: so sha cina tuma kai larra ku zanar shirin jeyin ba
1: jire
0: awa shi binum ginyanga ro
1: ginajimba
0: zafi shi a waje da shi promolegin shi dai kurukun tawaya kusa kun tawaya ka kwajin ba so November sai November December January February ba habe sai dinma na mungula ma February din kuru nozo awaya shinkafa yayi
1: ikimin
0: shinkafa kuru shi awabe zafiya gunya she ganajin banga binum cinuma binum binum cin atuma aw binum irrigation dia ngulje aw bed so ashi binum awoma da kai shi biya urajin niro ganajin ba ku time mai sa wajin kamla kam bebe dija kam yikunta udi miya shi kunta yak bari dina bebe dija kam yikunta udi miya shi kunta yak bari dina bebe dina je aw habesin isu kallodi shi shi shin kaba da aw so shi kuma lama foto gulluma dai kawai shi le ne miyan yiro hybrid me kuru a lama ngai mexican so variety da kala kala so samo so shi eli variety so wala so shi muradazi so shi lecture research bula rin kashara kuma misal longo a niger chat cameroon area rin ka nan de lotoro atmosphere environment de lotoro our research do kusin shi ruma da a waza chotolo an dai bus nan kam area a dire lecture research na good la area ba ba a wani jarra an dai nan karo kusin shi ruma da a wala so a dai
1: utu kuma radio war korkori do kokta
0: na dai
1: she bare udoro
0: bare udoro
1: a dai sai la kakal a dai assalamu alaikum
4: wa alaikum salam suleiman dawatu
1: kaliya sulei
4: alhamdulillah uso chiro kusanta mira wo she kushi gulma
1: ngala zoro ya fantuna
4: uma uma sun yi umar alhaji umar mane
1: ngala umar nya fanyin
4: a ka unga wai junnin a wurin kuntau junnin da wai din shinkafa kuma jamila gulzain mane shinkafa jamila da sina tukwa ga wai inji kam zudi wallahi inji kuma har ba isu na shinkafa da kuwa da tuma na hawarci na gulmin dan jidwa bare kero
1: yo ni yatim ya am gare yatim ya ni
4: a nai dia kai ni nai din ji korin ba ngai biya tawan kulu
0: Waltinenate lejin Waltinenate
4: yo kuma lejin na tarafu na
0: lejin
4: Jamila no la sala lagari wanti
0: mai Jamila renate kuntawo yakin ba fin lejin ko ai ningiri kuntawo yakin ba yai
4: Waltinen masar ayi de ko sino masar de sai lejin na la masar de sai kala lande
0: masar kala jili na tun
4: abi au masar ngai kasuni yake jan tu
0: har gareni har ku singi lenna le chari sa ku ne ku singi rongla ma
1: kasula gulluma din rasu ben siri
0: ba au dila dila register dila company register be so sai nan nan fadi me dai au shin mara amma amso du amma sai hybrid be hybrid shin be shi hybrid du wanda hybrid du ma zan so hybrid du gana waktu gojin da su shi amma kura kura ro gojin kuru amma shi gana la waktu gojin shi
4: ni ko masar la fal kamla imla ku to la fal gulduna masar la yittin tirin kada gojin gulduna
0: boye
4: kusan kada
0: tirin shimo hybrid
4: yittin tirin kada gojin gulduna boye kusan kada tirin
0: shimo hybrid shimo hybrid
4: okay
0: hybrid
4: ba zai hybrid sai bari oro bunai sai zo maru faida fanguna da buran sun zuwa wallahi mun yi su
0: hybrid mi sun yi
4: oro sai
1: hybrid dumane dai
4: ka fara jamila da mamaye la kala da mamaye
0: jamila da yayi mane au jilani jilani be jamila be jilani be
4: okay
1: ngala ngala doro dai kuma futu a gulluma shi kamme kasuran gozu sadu sur kokcha shilan faidatiya shi du
0: au zina har buri ibn hore mo demi ai kusin ai marno ni mi ai
1: ai marno ni
0: yo amma misallo sosin kayuma goro manyo awangai tangarata kayuma ai shawunun ba amma sanya kalamar lejin lejin kusila taraba ila au nasarawa ila lejin kusin shirma lejin rocholo ma ni su ufana
1: jiri ya bro assalamu alaikum wa alaikum salam
4: dawo kun ba
0: Yasle.
4: Baraka.
1: Mana nya fantin? Nya fantin dusum. Ndu.
4: Mantuja woro do nan tijera.
1: Mantuja yo ay bayno ay gulimi. Hello? Kusi aye?
4: Lohare.
1: Losar lothan inji bay ba na zana she.
4: Ha ban ban.
1: Hmm? Ai wa zo shiro
4: kuri da biya garin zin awon
1: kuri gaula nji bai suku la question rai gun yin ai wa zo kulolo
0: au ku kula waktu gonyen be kula kulien manayen aku da mu aku kulanji bai manayen waktu kuliye me kula kuli zallan manayen nan be Allah ya siriya
1: aha da njiba cha njiba gawo shaba nano ma dai shinga man shi lo sarin jingu ma wazana
0: shi shi kuru ngu soro shi lo sar a

0: at least water sourcing. Now water source lancha sadin. Ah. Nemu kuma karabi anan jiba lancha wonum bai.
1: Ah.
0: Shin ji majin ji waktu waktu lancha ron ji min. Amma kullum jiri suron bojumbaro. Misal su jiri bi jiri gaya. Awan di awya ka bojumba. Dai direne su
1: direne
0: su bodajin. Shirma misal wala do jiri bozo har dubto jin walja fata jin.
1: Ngala ngala zoro karantu so.
0: Kusin ni bini min ma kusin losare ma nan jiba lancha bini bai.
1: Yo ngala karantu so faraskan bare kin ngaw nan diro ishin daji nan diro fulai kiya da ngaw fulai den ndub ke konyen ka ro fulai ya de kirno

0: Angela Zoro Krentuso Paraskram Bare Kenanga on Andro Ishina Kara Mita Piskun Utkun Radio Ndara Sonla Shikuma Alaguro Chare Mana Nyendie Kam Like La Awen Soruna Shi Kulonzu Masare Na La Retaso Sonuna Ono Retaso Sonuna Ati Jijiliro Kami Gozu Kwaji
1: Ma, putu good idea. Ah. Masar time ye.
0: Ah.
1: Masar shana timin kuru lejin.
0: Ah, yo so yeah. Sonuna reflection na dinga da kun kun
1: ya.
0: Da na
1: shi nuna mu tira cijimbai. Awo nuna mu abana. Gare reflection dai.
0: Ah.
1: Gare reflection su dai la shi kenan. Cijin masar early variety son dia ka office kwada. Ningiri duka ya ka office kun be.
0: Ah.
1: So nan da duna ma lejin.
0: Yo awo asun yara kana da misalin gona ra falindi. Ruwa da yak diyo we na be
1: na empty din be yi rukul
0: yo
1: be da habestin da gare gare rukul
0: ah
1: shar ba fin shar da rele jin shar da wun ngire lan ba fin
0: ah
1: shar mar dai wani da turum ngire lan
0: dai ba fin
1: ah she le jin
0: ai wasu din ba dai dai
1: ai wasu din ba right dai habestin no walja
0: da
1: gare gare rukul jin shar mar dai wani variety da gare rukul jin dai shar da runduro a wani runduro habestin din me akure shar dai
0: Go come last, Olimbe. Salam alaikum.
2: Alaikum salam. Clear TV na.
0: Da, it's clear.
2: Diwa tu ni.
0: Alhamdulillah, ndu mana yin.
2: Alaikum salam alaikum.
0: Ngala alaikum salam, nyafa nyen.
2: Kamu kumai, sangka, jemira, uzun, jemira, gizu, ude, jira, nerfizi.
0: Naam, jemila, ayo, sangka, jemila.
2: Kamu la, kuma, kinakua, watu, banatuna, uzun, ambe, ya.
0: Ambe.
2: So fanjin wolo no ma jemila hisu wure jila ne fizu yi
0: wajina
1: ayiran karo
2: awo nduko awo ide su ti jemila su ti
1: mana yuko yegi kuma mana yen mana letiye she lezin gulle ah gala fantina ye jorim go maron gala
2: amma lezin no yana ro amma zukorin jemila sha ko zuna
1: ah ade
2: ah ar maro wolo
0: gala ngala dai
1: so jirani dai dai take me ma take fi me shire lafi ba gana jin
0: ah yiruma jamila jilaniya
1: jilaniya
0: da su ai suka ya gulu
1: shi shawari ci
0: ah
1: nan zarin wani dai
0: jilani dai
1: jilani jamila ma gana jin no so shi awodi ai ah definitely futu gulna dai shi jilani da sai kuma faro 44 so shi kuma shi jamila da 56 sai so sai ya sidi yieldin sai ya sidi amma kuru sai buru no ba
0: Okay. Salam alaikum. Salam alaikum. Hello?
3: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Ando asulo.
0: Kile asule.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ndu mana jin.
3: Ah, ala ala ngari bulo ma jin, bulo ma to ko la ten.
0: Ah.
3: Ko ngi jawan san ka huri na tiado, ngu so che na ngu le che na le so ti na tiado le bin bo an ma ko re tan.
1: Ah, Derezin.
3: Kafuri ya kala kori kono.
1: Derezin, you will to know not to.
3: Derezin.
1: Ah, Derezin.
0: Ngala. Salam alaikum.
3: Alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Da, tu kalia. Kalia sile.
3: Alhamdulillah, mashallah. Shetima abram wa lajim manajim.
0: Ngala, shetima wa nyafanyin.
3: Mashallah sai kusata roje ki jira guna
0: ngala doro
3: kaman go kun ji arin beto duna do ji da kamze gana na la gana harono amma na ruwa da bare tu fulutu ai mo ji na transplant no na fulu mar wasu bot na nuna nan gam ko ngum ya arin atar mo ji na
1: mo ji
3: yo jira jira
1: aro
3: kore
1: kala da kamo mi a transplant din de
0: ngala doro assalamu alaikum
4: wa alaikum salam kulon da kulon
0: da tukle ya
4: alhamdulillah ma sha Allah
0: alhamdulillah
4: awni kusota da ore ko korona mai
0: ya banji
4: kuma o in ka fara ngau na tum irin ne ran
0: ah
4: kurun da ambe juwa ye shi slicing sa sun slicing sa kurun shi hayo ba shin ka fara silan tum nim kurun sun kajim kajim da ambe o da ngai bi a ne na banan dir mashi mangalaw ndirin da so rin da ndirin da so sai da wen da mad
1: in yilon karnon bon bano mdi yuko de bano de bano de mozu bano de mozu bano de ikimin ma bano de isha kodna
4: yo
1: bano de chira awa chira mungu ma da ishin ma rohila tinin futu gulena futu chare futu futu awo futu gulena de monjin nolo no ma taki taki zaman ne da ma bundur yaro gulena na ayun zuwa nan karo waktu daro ja kurun da yashe akai sai ayun zumbe so bano mun dunun ma bano min bare ne bano da yashe din
4: mura
0: ngala zoro dai karintu so dai botu na lan daji loktun da ba le zina da yasu ko alanguro daji ngo haldoi kla kolonie so njiba so ngana so eklan daji bayan alabara sekretarina koroy alabara sekretari zaw ya so ndana daji awla shawari rombe yayi ramin ma
1: futu gulela ide kuma shi shi climate change ba isu dinasa maso astanaro isu walzina
0: ade
1: kuru futu de shabi a waktu pal waktu fallan shada sha baro ide na ba so dai amso ko koliza biya karan da samu so kulo molle dimia ganya biya ganya mami lawani dia ganya biya samma sana tu ndara so biya kri truto amso do sana tu so kuma program la tu magana biya cer gamani sidin great green wall tu magana ganya nozeri la kuma ganya karare din sannan bi so amso ro amso ro sotolin community ro so sotolin amso ko koli za samo kuru ganya shin ma ndara son sana tu karan da samma so kri truto bundir da ko koli za kulan da ro satir sare dai shi misalo shi
0: bundir alama yeso ayeso
1: local lo biya bundir je jili biya ta ba yeso
0: gularo yeso ke yeso
1: samma so
0: kan yeso samma
1: ngabdolay me gonum kuloro yari miya
0: leda
1: so la so leda so samma tule leda so tule miya dai robala awla miya samma so tule samma kuloro yari so furi nan do kuma kam la furi mana dana yo furi ma dumba gono ngalaro dumba gono
0: yo ngala
1: so kuru nadu awona tuide samisoro awori fabalti kumunde misal awarna timya ngawo sandiya kena awoshima do falle awoshima do falle dai kun balin dai ala isdiya dai awoshima do isu kanada dai oba komindian kanada dai kazi shinwa do kanada isu da flutin
0: gila zoro adu blaba garba gongulong karantu so nandiro bayena asiru tanasmaro suru paraskram di barik nengao kuyedin taji zo marashiro askarandia bayena alanguro loktu gade fandimia kala wala agade nyandonya tumandimbe isu mandiro bayena dimi taji karantu so nalan paraskram da kasarnyen alaye andia rupsea daya kurusei loktu huyen andia fanuya assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.

0: karin shi ma aure nonumadin tun buro ma aure nyiro kaskede yo kuma tun kuma yi aula jide lama business in nyiro kaske yayi yo mu ci jariya yawa kasu nyiro kaske yayi yo mu ci jariya yawa kasu yo shembewu jami yawa kasu yo shembewu jami'a da aula jide lama ndile fa lama she saman be kuma kurtukurte guzana attitude to guzana sama son bi aure nyiro kaske re lenum do kra do gon men ya basar jimbau amla be kurma do aure ilmu zabatun broman yo ci zale za goza jami'a ga saru min sai repeat da sero sana da sayara duzana la rumin kujikra da ma fanza tara da shirin ga isra isu kran ma wazu kuljin shi you are desk tumburo ma ande maklandro ne me nazaru finyeyi ande shauri ande kuraye manyeyi shauri ande kuraye ande nazaru ne me finye nan me zandenye awore kakallo ande sulin ne me dia ne ni mashi ma kujikra mir ma fan ni kurma am kurare kujin zafan zan ya moda yan bana zan you are awore lenum da dum da karnum do sai mai no zai lasu amla le za karzin amza kurama no zai do sai isa yaro ar karngana sai amda kuraye kujin zufan zamba yo are da su kana zofi ne a wurin da ya anda basar jimba ma a wurin anda ngawo da kalacci ma shi ma kare
1: so da Fatima futu gulma ide kuru rumin salan kamla da shi awo shi ma da naran zundun zai ba ilmun zai ba biya an me karzana suriya wani surna da ko le udike su le zu suriya da raja shiro le zu banatin
0: ngu surna cha ande fero ya kuma rumi ande fero kullum gucin ya awo helsolenye yo kuma sawan da
1: shi
0: yo ne lafa yo she ilmu zikra nan ba yo shari ma le zikra zan na uyen len shi da ilmu le ja shiro repeat da surna rubin la shiro will dro da surna rubin go le zu kuna zai ba sur zu de sun le zu na arde su ko ndi awo kama de surna dole sai dia go le da kirin de ma faldi arde su kun du sa awo shiro kaske go jin dia awo re share kra zan lalle u europeera jindi arde su ka ande su ma so biya gonya ma awo anda stulin na anda basar jin ba gonya
1: gala Fatima Muhammad Balama ni ayaye roach room and this is bring me so e karu ne audon e walle yara yana bin kinan ganni fuye so har karne no ai so dani wuni angala rosande
2: audi danya ruya angala rosande na shima tun ande kwa mun jiri to manya luya no nam ya nazaro te danya diyan kirmaro ande durich bring me de nazaro sadiya mbabiya awode anda jiri shimmin kurno zana da shima na da karo da raga yin awode anda ilimin da ga kurno jin shimmin anda kurno jin kurma rume kamla na shala jiri na gade lan ta ida za ilimin zimbe ma amma shi na gade shima awo shim zai
1: shakuno zana wani futu sande ka zumun zala sakin so
2: yawa ku awala
1: futu awala sadin so
2: le zan suriya shi biya shima shakurno jin shina sha ilimin zai shakurno jin ba da rumi amma jiri ishe patola so gulle mane awa amde kurar kuwa bariya da lenya ishe ne no zana awode kala da
1: na da
2: te da ne shi mane yana da da rumi amde kurai andir ko shawar sare ko kuma a ana da ranan karanin ba na da karane sai
1: tawada
3: tawadu futu ngo sawande ben sanade ande awade na me nazari die kaw awa kare ar karanya sandu tudu karanya sanduro non yen ne gulzana ire te da zuwa kurno zana kuma anidoro ci professor nonye dia shi awodo karma karanimin na ma'ar rannimin no walzo onde la kala wuji au kama mesedina au kama musawanum sona do lezen nan karole nimin no gullimi din awo are rasukinin ga kama mafaljin yo zauro da namum nazari dimin awo lenum gamiya luktun zu dajin kawkuru kuna kada biya biya nan luktum kada narin banna nimin de suku yo kawai biya sawam lawo kamla sidin nan karole nim dimin nimya deren zai su wahala yam au futu so ande gapsuna ide nyala ya duza au nyo repeat to yasa de karshen zu monti dama yasa baro waljin yu hade suke da nan me nazari de ngo futu didiyan so sam magul zana awala ande te da zakaladin ilmun dia au awala dia ma ande ro kiske jumma da lenye shir karriyan amma awala kawai biya sawam sidin au sawando nye u arakai sai ndiya kanalu leden sai nye sai gamle ni minni ma yo kazi din nan me nazari dia tai da zanyiro fayrajin kuma wari sha jirero tamiya amga da maro isu fayrajin yadu kallimiya
2: so da kirmaro jiri kamla ya isu shawaran na amsu kurai majin maro ne tara lambe shi mabuna monti to mazana da shinga yana shi monti fu ya raga yin ba wona amsu kurai kra za ya sarana ai suka monti fu ya din ba suna dai sero nafsu awo sukuna da sero gulzu shi kaso masara sero biya ta ida zu gulzu na karma munti dole ta bari jawo no awo la so da masana man shiro futu majin do sadin ba wani shi le zu kaso zu sudu wani kaso da mukalan sai Allah ne kara bari jin sa kuma isu tlemin am zu kura so ne sero kurman ku jangla ya cin na sero sero bayan galangala sun na desk da kasasana rumiya da le zu kaso zu gana kiji zu ya wani isu munti gozu ku jin wani
1: yoruma sha

0: Kila harami kuntu sote mangana tamtam fili adi ya gona wara furas kram dundan re indara sunni kunu yi furas kram dundan re adi yi furas kram dundan andi tibirin mi basi. Maududu ne mao kwe kaladan zanine ndi shuma kila futu doi andi tibirin mi suwe kirandi nga watamonina adi ndi ya ni futu na miyamde kuraro brizu manada waro. Awadu ni wale ya rayena sa obi nkiraro ni fula nkirani ya rayena so ada karni ya na miyandia sendia shawarte ya kaladan zanine. Randune ya andi abonu anoro shawarindo au kawarindo mejima hawa idi waladu ni andi ya fandu idi ya shuma kuri us kufal dia ular fal usku fal dia araku kuri aubi
1: kuri lar kuri fal audio indi kuri lar araku dio
0: zawal de kaza harnu ande abonu wi andru shawarin do so hawi gala amat skaudo ne bot fandeno nye shawari la ande atibrin mi amandia soro hamia raman beya ga bot brasalake ba fandena
1: Salam alaikum. Wa alaikum salam du mana jin dan nan da boni min.
2: Nan sun da filewa ya ga nan guru musare mana jin.
1: Gala maudu ne ma kwai do ayi ramin.
2: Ah maudu da sama sun yin da kilo ga kana sai da kuma kuro sai da kun ta. Kana kuma ran da ci tubiri mi ada hangal da ci di ne kan kura ya ni tara na ya rage da.
1: Tawai da.
2: Kuruman ta na sam da kurasar ai da dia na walja mama au lai dikya am da kurasar ne na walja au da sai yin gai duk wani da muzana mara kuma an dira kai da
1: tawa da
2: ngela zo da kiwan ce sai jira kallam
0: ngela tira ne nyiro askrena and ya bonum and ya shawari mai
3: ah manan zire jire ne and am da kurare au ai waje au re and ya ai maro collection bar sarayan ba
1: tawa da Gobo tege da fandina.
0: Assalamu alaikum.
1: Ba zawal da kamzuna.
0: Raksu walta she an da jarrabcin boto.
1: To da futu shana da bulzina da idea ne an kuran da shawar ta da sandina. To da gobo tege da gana.
0: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Duma na jin da an da boni min.
4: Ngala Umar Habib kura jambore wa kura kura da kura.
0: Ngala ushe kin sharafa raskram din din rir Umar Habib.
4: Kura kura din din din ya nyat da tsara da yana ma wa son. Ta ne injin ne kuma tsara ma lo kudi na fara. Awa da kudi no faida faida ka tam na na kun na muwa bayan din.
0: Ne shawari na hamin nan biya.
4: Ah shawari don ha kin dai. Ya ne cikin dukkan da kuke yiro waje ya wado ne a kamfani na fata kurin da tsara ga nada ta mai kurin ba kan notu ma kan riyu sai kullum bai na rubar kurjire are da ma ya wala biye na wala na ma salan a kamkura ne ne shor dir kira zo faida ko kuma har ne rogo luki na da ma wa kam ne kura kallan ne na ko a wala faida kurye ko ya faida ji a wurin kure fallikin nan ngana kuma ya da maro kama dole kala kama lingiri suwe duwanna fidiman siya wuro bayan sanzan su din da fanga dai lingiri da na su hatta a aram da kan magrajin abere wuro bayan su din da jawo kace zafa yin rawa da kan furarin nan mun ne a wasare ka dafan din a wa dole faida a warin kai din man kai ro su din kai din man kai din gala zero ya amma durin da kuma ya da sai san ma su hangal zawa furar da na kan furar ma ne safa ce ba a wala faida turwa da ne kai sorry awalad ajaba awalad dina gade awular da dalila idan mun jin wala na ma am da fara fati ya kai da sirya gonyan kutun ya bayan jiwa dai kurala am da kurala ne ba ma ga wurzu dai ma kurala sanya su an dai kala dai ala kan ga yau ma da sanya su
1: amin
4: yara kana ka yau filin su no
0: gala Umar Habib ngoro gambori an dai tida ne yiro askrena futun ye an dai abono shawari kanam ha ma da to da futu gulzina dai manan zaiwa kurnan zana and it to bring me kuma ya soro lene nan mai amde kura zande ne aubi nan zalle ne shawari mata soro amla dinin bladi ya wede roma sorin wai a shi zaman zukure na udu kuma zaman ya gade na a zaman gina hangal le manan asadin gala go botu gade fande na
1: assalamu alaikum ndo mana jin dana ndia bo ne
2: wa alaikum salam dar don lokaliwa
1: kula asle
2: marka da jama sama ko idan gari
1: ngila maudu ne ma kwai ruwa yiramin
2: amma su ci lati da rofa ngana
1: ta
2: nure gulduna a kan kuran na fata ya shirin da tsara gana da ta mai shirin ba gulduna indi kuma ya riga ta tip kutuma zai inda ma kamun kura a wuri guja wanda ya kamun kura da furni ta kallo ga kamun kura da gama ro wanda ma ainin suka kallo leji do durin da kuma ya riga waya da shi ma a wanzau nasiyan da sai rishima sai nasiyar milo kamun furai da kusa yoro enkel sala enkel milo kamun furai gudin da shi mangala amma ku waya da rishima sai yoro ai so gulde da ala sai shi mazo
0: amin
2: ala da ifan tura maro sai asu da manan ge so fanda gode no waldu
0: amin
2: ngala kalewan tino
3: ala kurujira da dun da diste mai kirmai awala mura diza awala chori ma zan ma rumin wawalan
0: dan
3: zaman ne zaman kamla doye shi aw mana du mana jin kaw matina karo mana jin no gaya biyanye shawari nyopa atina karo gi mana jin rumin du titi rumin kirmare
0: gala go bo tu gade gana assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
0: du mana jin dan da bo rumin
5: ona kala mata ngora kale rumin
0: dan kliya assalamu alhamdulillah fil mata dan yi kliwa
5: lewa
0: play uto sidar ngla ushe la leushe ai guli min kalama dun ne ma ko en
5: kuma re boko kala yana zandeno
0: ayya
5: kuma ni a fongo
0: kila futu and it to bring me so ile ne amde qur'ana e audu ne fulan walle yara yana so abin krado in karne yara yana so adu kala ande ushe wuri so asadu da dan zandene wani awlan ye guli min kala din bema
5: ngla dai ala ande su mo
0: amin gala fil matanyiro askrina she so ndu bro salakin kirnzi andi amma adani she bozu andiro she askranza hazana ngala harami kirntu so kawdo ne botun do so agoye kone no leni ngo flendi ada akranyo

0: gala harami kun tusut mangana tamtam fale adiya gon waro first cram din ta dure inda rason ne kirno yi first cram din dan dure zon de kataran no and ya bonu ne ya shawarin da abin kawarin da hawi kaw don ne daran first cram din rotro ishe zanen dro madudu ne ma akwai kaladan zande ne dai kala afiye man gin futu and it to bring me so you look to ne ngo kama kra so to moni na kan bon de so ar kra fu yir ka ko ne no audun walle yara yana abi audun kra ne yara yana da ne kartu so ar futu ro kar ne san du kurman du so ne ne na yi shorin zamani ya san du kurman ai so na am de cry land kaudun san dro mana yi no burzum mana da wai na lam futu sai ro mana yi na duk kaladan zande today nu ne ya bono andar shorin do aukarin do hawin gobo to fandena assalamu alaikum
1: Salam.
0: Wa alaikum salam da manajin.
1: Umar ya falmata Musa gwanje line thank you.
0: Ushe kin shiru ya falmata first cram dan dan rero.
1: Alhamdulillah ko da lamba da mail da kuri to ko.
0: Ayya, alku taira zakarun da kije ande panduman da bon maro.
1: Wallahi taira lo maku karo ni kije taira zuma.
0: Ngala ai gul min kalama odun ne ma ko yin.
1: Ya wani audi nan kawo ka fura ya guza ka fura na kata suri ne tara na da ta suri ba sana and yan fura de nan ne ya andiro a watar tip da audi nan wajin na a wara sai ya soruna ka kan da sai duk to an ne nan ne da ro andiro tarki da sai a wangaidin gairo ti ga jeje adero andiro kom zaido alhamdulillah samma ne ro guza na yi ande am andero turda yana ande bulu yana ko tunguru ande alan kituna ai sana ar tada sarsar roko lume ta da kindi gonge tada uma fry mu kon yin tada fry tada don kraza isa ya wondo je namu aro le yo tira ne ngunu ye je ya turo din kra ande kra no yi na ba tero le no wa ya inga nan zai kama kon ga wallahi kam ta kai ya kai kira tare da ku cikin gozana
0: alhamdulillah
1: ko ta da secondary kira zai ya za ramat kira zana mambi ko ta da ya ke ko ito ke kira ya zu har kota da zana mambi ko ta da ya zu security ro ga nan mambi yo wande akai di dio na wallo na ta da burza ya za kam dvd sai ya gozo kan zura sai aka lafi ba
0: gala
1: yo anna ka do wuya kai din duya yake da tarayda da tada samyan duya so duya so tada fero ai hallamiyan tada ai hallamiyan a area yin wuzuna duwa ko hallam tilan karafo
0: gala
1: ko hallam tin kuma
0: gala kasare ngolok to duba and yo borace zuna
1: da ala ni abarka zu ala radio dara sonna ko zu ala alhamdulillah kun ya kon duk na da
0: gala ni no tsaira ne an dai askrena gala harami kun to so Allah dan rambo ti ya first cream ya san maroke she su faton dara sonna ya cira faton dara sonna ya so wande ma akwai isa an dai san dai rako zan dai na sandima
2: usi fatima tijani
3: sun ahmad ali musin
4: usi fatima muhammad bilama
0: an dai first cream ala ita gatke na sun falma tali goni sawan cidaye
5: abdullahi laminu abdullahi
0: an dai nan dai fajar rawo

0: Anam bana anam.
1: Hadi sama bir kez daha mukarredin.
0: Samma soshilan.
1: Şilan çoro.
0: Şilan çoro.
1: Naam.
0: Aa. Hatta kam piyoro la so au kam ma o tada la so da wazin ala misallo. Bila ala malam kara. Wazin ala barat atiye ya robbi ya shishi masara anam.
1: Naam.
0: Yo shima di terbiya zau roba na jin.
1: Naam.
0: Tada ye. Piyoro tada mabali zi kam jiso ya kuso sara anam so. Karangin ya ala fulana hatta. Tada shi ma rufe roda sarana da gozi na garin fi roda girazina kan zama wayar mazaci wanda yo fi roda da zindan nukin mace wanda wala gunya sam maso pim sorman
1: nam
0: pim hausa ne
1: nam
0: a wubati zaurorinta amina ne sai nan jiriyan kan cizana cikin gudun cizana ma
1: nam
0: mudu a safin rukun jayen zai nozi ba zai nozi
1: nam
0: adiyin cizana so shi ne lamar gonin yayi a wajen shi da wajen kalafurin mutu na kalafurin ne kalafurin ma da a ala ya guzana ga newe guza ga shi ma kalafurin da
1: nam
0: a
1: lashira da
0: su ne adi amin ya rabbi alamin amin ya rabbi
1: kirintuso lamba da ne shi ma sufur usku fal diyau lahar fal usku fal diyau arak sufur nam ko kamla gana assalamu alaikum
2: assalamu
1: alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah da dubdo
1: kliwa nam da ba suleiman
2: kliwa sulei angala umar habib ngoro gambore manager
1: angala umar habib ya fantin
2: angala alhamdulillah sai nar ala ajir zakamin lajin
1: amin ya
0: amin ya rabbal alamin ya kibuta ja
1: amin amin
2: waya nan da samma sa kamil la kidik ti taras de kiran yana
1: gila zauro
0: ala da samma ci da jomar shi lansu de
2: alhamdulillah ala anda gonan fara ta mara su de
0: amin ya rabbal alamin
2: sai nan suro wazi milan a wado ne a tai da zu ande hangar gana tur mara da nan ande ma ci tubul mi kuma ya ma nan mun am da kurakure rumiya
0: Nam.
2: Nyan zai kadina tamtama kurkin da kijilan kashara.
0: Nam.
2: Awado ne nyan za banajin na tarbiyan za banajin ma da ba makamar hutu guluma da fim ma da a tarbiyan nyadi da banajin kinin gan da ya san ma so ma shi ma banazu.
0: Zawara ne nam.
2: Ko tada ci tukulmi fandimin au fero ci tukulmi fandimin.
0: Nam.
2: Au fim kuluna so san ma zo zo sai san ma sai zin da suriya.
0: Ade.
2: Na so ma kuljin ba.
0: Ade.
2: Kan tawman wazi ya karara sana sakarin zain ba
0: ade ade ade
2: yi film da mashi masu wadin wazi bai yasa
0: subhanallahi la hawla wala quwwata illa billah
2: wazi ba da babu
0: dan wazi ade ade
2: alhamdulillah ala wado ne kin yi gonum gulluma da fa tuma da su dai
0: amin ya
2: na shadu ne kuma yau sai na kwa koyin latima shi amma bai kuma ro kamunya sambin ba da ma ande ma shi mara ya sanya zain ma ayye sambin ba din anya sadia ayo mbela ba dan awa ku kamboza kamla funzun duri mao miyo funchin yao kamo sambim ba nyanyin si ayo kamo sambim ba nyanyaja ayo mbela ba kulari maka udumaro kurum sasasa do kamo udumaro ngeyo mbo bai awgoza da isa napsin maharisa ya ayo mbela ba
0: kirmamana yana hadis kira yana ya alayhi salatu wa salame sawari isi shaf soru kamo nyajin kamo di zoro karuzo kina hagari kari ya kuro kyodo wanda nya ni mi kamun nya ni min ma sambin masorun nya wannan goyon wai lera waja umma ngue ta korkin sana da alai salatu kam da wanda tarwajin na kalan zu tarwazu da inabtin
2: nam
0: awa san maso an bai di tanan karona kai di yo ala ni ni amma ni min ala ambajin
1: are
0: kaman dai di ka wannan ndo so dinaro ishin hadis be sura 40 hadis sai rumiyan be ndu kullu maulin yuladu ala alfitra a kullu ma ndo so biya kaman dai kin mun za kin dan za samma inna arakun yujma khalqu fi batni ummi 40 yawm nutfan gai maya hatta dari'a wadin ay guzu rufiyatil aklam wajibat awa dai wadi kaman dai ndu soro kuruzuna aw razu zantina
1: نعم
0: بكتي رزقي هو اجلي هو عمل سعيد او شعيد حروفيات الاقلام وجفات الصفوف غينو اجل زدانا
1: نعم
0: اوندو كوندو جننا رزو دا زنما كونما اواديور عليه الصلاه باك روزنا يا دي بارولز با دي بارولز سوره دبا يمكن من دي كاشنغو يا كامل سورو yar ruwa rasha kwari shagird bulal rubja insan jifi ji kalla solin dusa ambajin
1: na'am
0: ala da sa ambajin
1: ade
0: wanda andere a dabba sai mahangal tayo wanda yawa
1: na'am
0: wanda rinye inde ala shi Muhammad
3: ma'am
1: na'am wa alaikum salam dugawo
3: haba umangura zanare inda rubdon
1: kiyasale
3: har kama sai na liwangana
0: wai mo kana alan ya bararo su de
3: amin
0: masha Allah
1: Absat Colombia. Hello? Jo, she say na lewa zana su leno.
0: Ngala baraka Allah wai mulewa za mu kuna ala su bara sai dole za san maka duwa ala bara dipsu.
1: Na'am, amin ya rabbi. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Narzo kliya. Kliya sai ndu gawo. Na'am, nya fantin Bangalore habne ndu ya gana.
3: Hanan ba ya na manajin.
1: Nya fantin kwa.
0: Fantin na.
3: Malama ushe ku jira gona ala ce mu kwazo.
0: Amin Allah da san ma zanna sabsu kaman da na tu jira fande rasu dai.
1: Amin.
3: Malam kore inda fa min na.
0: Fain nam.
3: Kore inda kame mana katu ye mana ngiya luran zindo kam do. Mana katu ye luran bunin ma dera waja nya la ga urtin baya. Gairinye usi malama yasani mido
0: manani miapa. Ni hayo duma. Lorama baya katuru kami na alayi salatu ya kamu kono rosa hati no. Wande luranzo. Kashiso wande bumi bia katuru leyo konyoro kamu sa hati.
1: Koro mkila nyaye mba.
3: Mwada mangana na mi malama.
0: Adangala ala sama zaps insha Allah. Baraka
1: Allah. Koron zikla lura ne ci do
0: ande
1: modu ne da kula nyaye ne ade
0: har ba jode
1: assalamu alaikum
3: kula ki fa da nan mu
1: assalamu alaikum hello assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma naji
0: barakallahu fi
3: barote manaji sai na ala ya kaliya mata da kallon
1: duda mbaratin aisha
3: Zainab ngoro dambuarote.
1: Ngala
0: Zainab. Ala kamande murade moso ala galza.
3: Amin ya.
0: Ala karuna mab ala karuna bara dipsu kamande ala duri ashi moso.
3: Amin ya.
0: Masha Allah. Naam.
3: Awo jiri kimango kanne dauke gende lando sai kala karad kala kala sanjima kanne kuma la zira kurulla awo na ta biya ka tiro sa India sai fike.
0: Yo shi yamboru kila kalan sambin
1: bale zina
0: yo
1: yamboru au gana katero kasami koro
0: dai
1: kurunin sortin
0: shi yamboru kasami koro ne lewala mataro la ngai yamboru nguja amba yitina karo foto mala mala e kuma guzana da nabiya a wadu kan mun sambi soro nabiya donji donji sambi ranga ni shaz cin jiya ta la babu durura sana wadu dan amma biya kamuri yambungu finimiya a yambuda ayin sin ni shila kuma mana ina na
1: are
0: kamai barar ma sambin sambin da shi ma bara ga ku a wakan zambi da su tin nan baya
1: na'am
0: a biya ni lewa ma kan zambi na kame gozo
1: na'am assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: Na'am Umar Abiba
2: an gara da Umar Abiba ma sai na wacce ke isko na sha sai na sha kambanya ten bayan dima
0: na'am
2: sa kure charin da lambe bayo ramsa a shiya kamo kambanya animiya
0: na'am
2: da tsura sa animin a samiyo ausa o hulutin suna da ro bayan sadin sadin
0: na'am
2: fa banzo soro sheme soro soron zuka da gullume a soron sheme man wannan ce kuma ana kula da kuma baba suna
0: na'am
2: yo sai na kama kama kamba aye kama shi gunya awo kala gonmiya a sanin pulutin ne din
0: na'am
2: shi kama are din ka gonmiya aye nya zaila zayin ba
0: ai gonmiya
2: sai gonmiya na sharin shar anya gonje wale sanin pulutin mama shawunin mara gonmiya aye
0: awo azna dai
1: share wannan
0: share kira yana wa anki wal ayami minkum duk man dai an dai amurjo dai nya nya no fil amrin chudo dai kaman dai awu gudanar da kam da wani a shauci kowa da ibatin ya annan ka zuro
1: sanamti
0: aha burman mana yana wa anki wal amimin kuma sali yana min ibadi kuma imaye kuma cirin za mu san ma kamu ada ni kamu ada cerah sama semua yo alaihissa. Kemana gulzu?
1: Nam.
0: Anak kau doro. One day kami ada champion lah yang gulzu kemana sampai. Sanam tu difai dah zuba.
1: Nam.
0: Kamu nak kemana? Kamu nak kau orang mian mumi ni kuru kemana ni? Barazin ni ni ando tu.
1: Ade.
0: Kamu ada mana?
1: Ade.
0: Aha. Siapa serag?
1: Kau ngah mana? Kamu zuba tu siapa kaljunya?
0: Ya, ya.
1: Kami jangan ya jumba.
0: Aha.
1: Nam.
0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
0: salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Assalamu
1: alaikum. Kliya salaide.
3: Barka.
1: Barka duwa mananyin.
3: Sai na ala ramanguna.
0: Ande samaru ala raman zaci.
1: Amin.
0: Doro akam guwe ri sami
3: mane.
0: Nam.
1: Zara o.
3: Damar kuma ta da ay droje.
1: Na.
3: Tarar kure na woro na ga. Yora kana gudaya. Iza biara kami nuzai rolo na ya nji maya tiza bi astoria tera kana ada sai isa bi su ku ku abia ni asari ni ya gari ro hero ado fa mun dai ba
0: nam
3: kudu amma hero ra kana guzai ya bi ta undi a kira na hero ido ikin sai
0: nam
3: kuru izan ya tan kudu ya saki bawo
0: nam
3: ya ta undi a kira ne a a more ne fa hero na wada ko dai ai ya ari kare kaman nan
0: Sama so na gule ni ma sama so film da Hausa so dun so sorry foto guluma ide kamurbiya ala sash mod dai ande klande dai dai katab wayan kladin fero azu awla tara sama katab ala sash mod insha Allah
3: ani rabi
0: awa zuna din naftirin alayhi salatu wassalam yolo fero atada indin nafsa yakan shaitan dai banayshin
1: na'am
0: ana nan ka duro dai kalliyo saya insha Allah
1: ar nafsan nafsir ma tarjibtin
0: nafta biya naftin mu wa fa'in azwa
1: nafta na assalamu alaikum assalamu alaikum kliya srenya ungular fantin ba da hamni ko nun
3: wa kuma zara kuro kuma ai manaki
1: yo ungula ne fantin
0: baraka masha
1: amin
0: amin amin amin ala muradin masogal zakaman ne masha Allah ala shuru kaman ne ala shuru ne lewati ala ne lewanda andi samaru ne lewasra
1: amin
0: masha Allah yongala insha Allah ala shuru ala ne shuru ala shuru ne lewati
1: amin ya rabbi amin kuma burzin shi kawo raki gultuna ya gawon burzin da tema Salam alaikum.
4: Waalaikum salam. Nazo kleo.
1: Kleo salei.
4: Barka ba Usman gari manaji.
1: Ngala ba Usman. Ngala zoro.
4: Wadi ara dai kadu barazu kaman jara wan dina so dai kaman jara kacin sirri zero.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
4: Kira da malam da kaman dai.
0: Amin ala malam zai kira da zaza.
4: Are samma kakkallo gangai war yara kamande de yaru angullaro ara kurew kamande
0: amin amin wal amin arma sho
4: are hudin yayi gultana ne dai kakkallo darti barawa duk kurezo islam era ara era kultura do sonzo
0: kamande yawa
4: sanni sanni
0: nam arma are jire
4: are shirita en olona wa ai son ma baman baya
0: ande dai ko ngare cinye dai danye yalla ande soro wanya inshallah yalla dai da wannan inshallah
4: nam
0: ade ade
4: gullaro dai ai kamna kura me hiya gero ar kam ni su kalun asra da ai so to maza le da na daran toro ya boy bro ango tana ya war tana bana un ya ginya gajiro awala gare bari ga amna ngumri kedo
0: o she sande
4: da tani mira amla zu ami mi ma
0: o de
4: kedero na ro isi
0: ade
4: ro de garage
0: ade de wallahi amma ko san ma wannan da ade isa ade
4: kliki tiri ne kuru aw bara tun ne amma ku ya dirbi ya wala kada wa shekani a zaman bai
0: so ad wushe asunuwa bi arba ala shatana da cinta zai ala da cinta
4: zai amin ya rabbi ala kaman ne sai shi mun da ya ne kula da ganin
0: tiwulo sai jazakallahu khair
1: amin
0: masha Allah
1: ngala zuhuru ba Usman assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wa
0: rahmatullahi
1: ta'ala dum manaji
3: Assalamu alaikum ushatin shawaji yana banyiron dar so gona
0: barakallahu mu yana andi alaka mande amuradu mu so ala ala galzu
3: amin
0: ala da samma and da samman ne ba kuri na'am
3: chaman uya koroyide
1: dum manaji Fatima
3: kuma Fatima ngulo ne ne akwata ce
0: na'am
1: gala Fatima
3: ya oda da kuma rabbi habli ni
5: minna don kara
0: zuriyatan tayyiba
5: kai tayyiba ne innaka anta sami du'a ngai na fande
0: na'am innaka sami du'a na'am
5: yawwa rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata aynin de
0: na'am qurrata
5: shi in jarin da so dike angilaw
0: da so so de kamande da shi rifal amma so anzuri kada kulli rula a'udhu rahman ayyam mataru falaul asmaul husna wa nuswan zil filar lari andeno yana noyen deso imbe da rabbana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban rashi kulli ne
5: yongla rabbana no andeso subrin media zaman am kura kure rocha letter duro fandian ma wanyen di amma lo yo da wuri zaman dukkan letter
0: ayi mabba firma alhamdulillah ya modan so moral min alhamdulillah na gamla kar ku ndawi mar sukra jimba nyin ma mar mu me ala faraz insha Allah
1: amin
0: ngala ma sha Allah
1: amin ngala fatima assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: assalamu rahmatullah
6: Dake yo
1: class la indwa mananyen
6: to ma warga jin guru mai dire ni
1: ngala aborga jin ya fantin
6: moru kra yin go
1: moru da kala nyaen
6: yo kala nyae ha ye de ari le ngala ala irke darbi
0: amin amin ya rabbal alamin
1: ngala zoro ala irke darbi assalamu alaikum Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Duma na jin.
6: Ma Alhaji Sharif Ali Jos.
1: Ngara Alhaji Sharif nya fantin.
6: Mai durila.
1: Ala
6: ala sayna ala gajan zacho.
1: Amin ya rabbi.
0: Sama jajasu.
6: Awo nawal ya ala duko so ku fero done islamiya krazna.
1: Sayin
6: dia ko so ayin ko dunno zana do. Banna fal done kuma na shan ya ila.
0: An
6: ko adu.
0: Na'am.
6: Yan kware batalin yawa din a wani sotu kuna ruin
0: ya
6: ya ro gulin ya ya yi a nor sa sa wanda ya ce ro ro
0: na'am
6: da Allah ka ro da sayna
0: na'am
6: ya so ro gullo
0: na'am
6: a wani malum ke shi malum ku
0: na'am
6: malum ku dawa
0: na'am
6: amma ya so ro sai ma dia kilan zan dia a wani
0: masha Allah kirma da
6: Allah ya shi
0: amin a ngala insha Allah fa ni kirma a wa zan adi an ko zamda a wurin ne jaman kirya eh an da sana nan larda lan dumar yan ba im amdo ne cikin malada sanan za soro le zain masore sai makare jiri tulo sakin sai ma da war ku za soto a wodo ne ada kanure tun maro asalan maro ba sautuna lan isa samma tarbiya da banata da an dai a wadure da kuma yalan sana da jaman nan nan gule ne yar lor sani min ma le ne tada armo ya karni alai sara dunyar guzana mate
1: ade
0: dai kamar gullun wano amzu kurar hafgamin
1: na'am
0: ah wannan me wunye na a an ko a walasu an ko su sai don kirniya ne au kan da sai sai bai
1: ade
0: alai salatu wassalamu ayi son and ya yaksana
1: ade
0: man tashabbabi qamin fa huwa minhum mana
1: na'am
0: kam sai ya ku a wazin gangzanga zai sai a waja shi suron nan no dai a wajiya ta da faida ba hatta ne kun ga arma kale salatu in jitti ko luwa ga zambaki dinga nan ga kallo don kai a wannan wacce ta ta kuma in jitti ta ta kuma ga zamar ko limin nasara are kuma ga men jitti ko jen yahudi
1: yahudi
0: da in jitti ko limin ga zamar dinga nan ga kallimin
1: na
0: are gudu abison kazumun din and samma and ya sara
1: na
0: annan ka doro wanda an ko da kai mawar wanda sari ngala zabati
1: na na assalamu alaikum
6: assalamu alaikum Alaikum salam Abdulrahman
1: Hai Ilyas dai Alhamdulillah
6: Farqal Alhamdulillah kana roko sai gumana
0: Barakallah Masha Allah
6: Ah bai Allah kuliyan isma kuliyan ya kala
1: Amin amin
0: Alam marad
6: na sha amba zan dia ya sama so
0: Amin amin amin
6: kuma mana kuma Umar Alhaji Umar manai
0: Masha
1: Allah Umar baraka
6: dai sai nai kudu boroi sai na ron mun dai dai sai na kullu maulidin yula da alal fitra ce so kulluna aka yi kulluna awo kara san dia buron kam ko sai ma na kan zan ban nakin dinwa yanda to amara to sai ma sai tarbiya ban na zan na ban dinwa
0: na'am na'am
6: to okay ifan tuna
0: na'am
6: aw dai a lura ne sai ne ku an busa kun wali kun
0: na da gulduna haka za nan
6: ai yo a dai kuma dai a kai sa gulduna dai kuma tara so da tambiya
0: na'am
6: ka uro klanisha a wazu kinde
0: a
6: o serbian zo ka klanisha kinde alama sa anda wero la na wala da ro le garo
0: shi klan bi
6: yo mo kom se lan titi
0: a
6: klanin kuma
0: ko har nauran zaro gozo leno so la yanda na laura za yo wannan wala ka wannan zaro lejin duro tarbiya sayro ikrimiya san na wala duro le zana man kwami san biya ka sakaltin be sawadi so saye yenge awwa zana re sawadi na wala san man sawadi sawaji no no ma kwai son awale za gban nasan ade so na me krane ro bol laro le zain Rumi na karma safin di uriya fiaka karanga sama bol laro le zain fatof mu burusa gin sama sai ma na tara am dun sama zoro she shakal tribe
1: na
0: hatta le zin she kam kalan zero ka wasa video tama kam da ka video sire ma kwami sa video sire ma kwami sannum kamil hangal to ne
1: na
0: hatta ne biya masai sa video sire ka man de sero kanan na wiye din
1: na
0: aran ka duro wande awla sana ne kolle de awla sana man cera da dazi
1: na
0: a da yor duyen nduwa fom zain
1: Naam.
0: Ndan to sen akaruno tibe.
1: Naam.
0: Barakallahu fi.
1: Glazoro. Naam. Akrawon kallam. Dai botu sharir botu ronin wani awla zagnimi mambe ma shawari lan. Ta nasmaro club mududo ingonyina.
0: Qultu choro ya rasulullah.
1: Naam.
0: Ya alaikum gam. Ma aw fi haku zawji ahadana kala andedo ne kwaso idin kam wai akin zaw alai kala zan akin zaw choro.
1: Naam.
0: Qala alayhi salatu wassalamu ya toti imuha sai rakan buyo don
1: nam
0: idza akalta ne bumiya sai ya zo wataksuha zaktimiya kazumu kammiya
1: zak
0: ta sai ta sai zaktawon
1: nam
0: dai kamla honni min nan zaka su nan zanyan burin ngalangala zuya ci jafatur masar da lausati
1: nam
0: kalu la fa la ta ba dala ba shi amma na cere ma inda shi awa da sodin da risono la bota wannan biya ci so sodin ai samma sonin mu adar gin kakal gin shi
1: na'am
0: alayhi salatu wa la tadribil waja wa ne bangoyi bangoyi na fuska wa ne bangoyi
1: na'am
0: awa kamur chaman kaman da zuru luran ne musana saka murisa wa jinu fa'izuhunna sanjiru wazin duwin wajuruhunna fil madai nabuna sayro gana hijra duwin
1: na'am
0: dai wadribuhunna saya bangoyi baktire burdi bal amma wani kuru bangai mai na alai salatu wala tadribil wajha wani fuka bangu yono
1: na'am
0: fuka rawa daraja dinta
1: na'am
0: wala tufa bi wani yawo mana kutula sanni na aula shiro gullimi
1: na'am
0: wala tahjur wani shiro ijra illa fil kitab fil bait fatulangiya fatano burum kolum le na'am na gari payin nabta soba sura fatano man bi abuna ramdin gana shiro gana fuska awon mit
1: na'am
0: ade dai ka awodo ne karuwe kaje na fatu da ismi da wannan ausara da madaya wani
1: na'am
0: da insha Allah
1: na'am a glazoro zomaro niro askrin yana daji harami krintuso prescram kawe kwed adma cinzo nalan prescram da kasaryin daji malam doko zufan washma malam goni kyari goni ali sai na zomaro askrin yana lokutun zo ndu andiro tenas maro kla nyaen andiro bena sedena sai na daji moda andiro zan nimiya da sai kur loktufu yin insha Allah
0: لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن
1: امين
0: لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
1: نعم
0: اللهم وش مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين
1: امين
0: اللهم اجثنا اللهم اجثنا اللهم زدنا ايمانا ولا تنقصنا يا رب العالمين
1: امين
0: اللهم يا حي يا قيوم يا صمد يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: امين
0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقه شيء وأنت باطن فليس فوقه شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: ما شاء الله جزاك الله خيرا ما شاء الله

0: biskiya ko tana mare karanto indiso shi na sha doni kala shi biskiya ko tana maden zaujin ne kurwa ta gargama wato ma shi faransa kurwa da ma shi spain ko tana mare sandiyai alamaram gade gade tana mare sandiyai alamaram gade gade soro karanga yala ya ka diyora kaltana hatta na doni ndo so la tanjero kama za soro dekel gutana maden zuna kurwa de machi la Argentina England na rutia na doni shi soro gargame pledana gaska doni shi goram dine alan nangam doni shi final gutana den salan kala kaltana na doni shi la Argentina ade la England ade kalan shi goram do gaska dine ma gutana world cup ya da gozana hatta shi biske emshi ma da yar dun gana ya gozu hatta gozu kwayar kado na doni shi biske gultana malan so so pal doni shi kwa de kelma doni kamaro la Argentina ba zana ma kwa Diego Maradona shi muskulan la do England ya da so so malan zona sun die dun da shi ma da biji da jinda kuma biske ar furta kanalan kalayin kara kurare ma England ya yi wari don gurtuna mara gojina kurare ma yi na sha falden lord spain ya lord don france ya mara sendia sai indizo sendi suro gaska gorum dina gurtuna malan dunon za glenda apiso sadin kuro apiso nan di kurunto ye boyendo kala shi biskaron furo ta kana malan da andi abonima kala di warwa mana doni super uskopal diawlar fal usku fal diaw araska super abin super la super fal u dio indi super la araska dio 081 49 18 14 60 alanda andero bayan mahaturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: hade inda kliya
1: ya kure ga gani
0: na alhamdulillah ndo fande ndo manadin
1: gara wa hade dora gambare ta
0: kare Gila dor Umar Habib. Tu mangana anda kami no solo first come aden.
1: Ade da sana.
0: Naam.
1: Ah, kya bakna sama bay nama.
0: Mhm.
1: Ah, yo kuma dikire ne kuma yin juma. Ah, shi kuma na sado ne. Ah, awa. Ah, dikire ne dan jama awa bakana are.
0: Mhm.
1: Awana a Morocco awa bakana mare.
0: France.
1: France. yawa ne dauka mare a saman buruman da yanda yana shi kuma ta Afrika da shi Morocco kan dama da su da kuma ta fara da ta kanjin da kuma zai ne wanda na ma fara da ga nan zai sa uwe mara zai da gola ya ga nan banke nan ta yarduna gola ya sa gola a fara yarduna hali amma da inji ai ma ba shi da saman arman nan gam zau saman sai Afrika da a yau ko bi sai da ne kuma shi a lanin sa bakina da ne kuma shi na sa
0: kuma mana arman nan gam da gulma ma da ngai nan go shi furlar da faransa ya ra shi gaska gutun na malan shi ma abullo ya gutun na sharar dunoi din kuromin cha misallo mana ta mokin kuma misallo cha shi Morocco da tim goni klakal da ma alama faransa ya ngiro da amma lalar da lagar da wallan ma klan da fadejin barawo ne misal lo kuma sha France da digin cha sha lar da la gare ga sunan ba da dama clan of legend barar mi
1: a clan of legend so da dalar da la gare da wannan ma clan of legend amma a wurin kuma shi France kuma am son ne kuma no su mai son da ne kuma kin sani yo Allah don ga wannan Argentina da in ga wannan Spain Allah don ga wannan England yayin da kin da kuma buru talaka son da na dole da kin fura ka kula da dai kin tarfi clan of legend na Allah
0: gala
1: wala na rasulun yambo ya kuma adai ne kuma gobbi dangam dare sanace kuma am kuntana bayan jima kuma shi England Argentina are shi tare da England dai Argentina da kada England ne karantar su dina ya dai na Allah na wa shi dai kuma shi Argentina da shi kuma kobbe ne kuma ba an gawo ko na studio gobuna dai amma wai rikin ma kwa England da kwa shi zai sai an gina sikko kada Argentina ya lansu na farko wanda na turuko ya kuro na tare ne kuma cikin na shi faransa aliya shi ya ji sai ka tun ganin dai kuro man faya shi faransa tare klasiko ne kana farko wanda na turuko sai ne dia sai an ga kan zaulan ju ko kodin ji an ji zaul

0: biya pala na zine parents de gana ne ta ko jimba ro tro ko sey
1: gela
0: are ma ko wi do na dina gela
1: gela nyaras ka nyana lokto ma gono forest kam da botro Umar Habib to ngana be na manya e kr nyana gokur kam la e gede
2: wala alaikum
1: wa alaikum salam
2: wala da dago
1: ndaro kleare
2: ya
1: zulay alhamdulillah ndu fande ndu mara din
2: to wonde mo mo fri
1: naam ndugulum
2: mamadu
1: gala radio bato numero gala fulute fulune ala nyaka lo fantin gala ngoro
2: gala ba
1: ah ndana ndabo
2: jakaran gidiyan
1: gala jakana wangidiyan
2: ah sinya ma ya bana
1: gala yo ngo pres kam de kele bon matanda a yi gulimin
2: tar bala da di kran do wonde fi ya kirni no ya
1: haja ba da abin da wakalan da fande mi gela atiye niras kinyana lokto ma gonum faras kam da botro krentu faras kam doni dekel shi fatun da rasone da kirnyana kara
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: bala ga jume jinda
1: dar do kilewa de
3: yes tere kra da tar abor ko gro usma te hukuma na kon da mana
1: bi gela doro abor ko tuje kan shero bulbul adro
3: aje isu pindero kara kan dekel aje isu kuma awdo sani final isu wadana
1: gay
3: tarka dia ugarsana sten na fransa england na argentina aje
1: gay
3: tene morocco use zero kasamba sadna ama au kokoliza sadna namga los ja fransa dunon zar khuduna rawlo no ya chan na lager ya wolon ma shidi ay tuma sana sani final draw ishin tamanden de doro kokolinza sunna nalo shina de zo africa na karo karun de peji
1: ngai
3: na wolti na sha england na argentina wumia bikenza sai bali ko jakena darafa
1: ade
3: mata insha england na kanasara tumayana dan aware kasar england sudin awara sudin so taranza de shiro gana tumali yana argentina biya kawo go de wato sunna zo ku dar isi na karon ga dugule
1: yo zakata na le
3: na ga ya wani legan kullum ya biya jin dar ma kuma bi su ku morocco wai su france yo bala isa na mar chafu argentina wallo ma kwai kuren wantana ni ki ba so awla so don ya akai so yi don so don ga yaro da tana da tangal tangal na wai gana na sha france spain ne sai mai kana sa na sha france ro yana dan tana france spain so ro gana so luta da wani ci kana sa na ala kop da gozan ne ro mana yo kada angla awa bangur ne ku france na shi espina ba anan karo da france ko na sa ya final day kuma england na france da boxa ne da gana alama ya sai zina
1: sai no ga
3: domin ne da ade zai je ne da am ka suna da ta gabara ci zai fa'a da sana ko yanga ai
1: gala ni ras kan yana ta lokto magono france kam da botro abor coach gala zoro harami kun tuso go kam la fal da tugunya assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndaro kleo ndaro kleo selai
4: ni ma ta mai nan guraren polo polo waye inde kiya ganyen jimba
1: kela do mara ma sa mena horas kam de kela ofe kan shero
4: ah horas kam de kela bongo wudiya kuruso mara kin ni ma an indial kai ma final boxe
1: yawa ndo
4: argentina france sa yar sai ma final boxe sai indial na cup du gobe
1: kada ne sai intemu
4: awe futu sai gondaro rukunan da sai india re kuro sai india ne kamza fol gol go
1: kuro sai india ma final lo le zan gulum
4: sai india sai india ma final lo le zan gulum sai india re man kamanza fol
1: gela gela masamana
4: kuro ka kin da am ga kuna ba ta won kin za ka ne
1: jere gela ni ras kin na ta lokto ma gonum faris kam da botro masa mai na doni ankoro adam koloi fero a indie da jikaranto kawdoni faris kam da goye kunyandro da fale ada karinyero

0: ba zan tana son ya shi gaskaro ne Premier Alan ba zipsina ya
1: Assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: Ilyas Alai
0: alhamdulillah
1: ni zan
0: masha Allah dufan dai
1: ba na wanda makarami
0: gala ba na wanda wa shekin sharafa kam duro
1: Ilyas Alai dina
0: na'am aliku limin
1: ango ane dina wa da kira mai dina wa da kira mai
0: Spain ba su France ai
1: Ah, sai ya tira mai.
0: Kuromin Spain ne sai ya kwaljin na?
1: Ah, kwaljin ba. Allah din murzu ben ne nai.
0: Yo kwaljin ba ni man dawo.
1: Kwaljin ba, kwaljin ba ni man.
0: Gela dai.
1: Ingila za ne tina har sai tira mai. Yo hauji za kure da mai nono mai.
0: Yawa dunza.
1: Ah, har dole da mai na je kuma mu gon zura din.
0: Har ma sai yo au sai har tana ido.
1: Are yo auja da makurer man be yayin je saina
0: kun goshi ma din be
1: yawa an ma yayin dur ba sunan ai majun ya ka zon
0: a kama hawarin dai burin tada fol be a won a dotumani kala gana zana be a tada ro dotumani karim adide yemi shi ba sunan ai kala gana zana kama ro shi
1: gala yawa
0: andia botro daji karantu fudubran agulena de shi karabka doni elkan yoro se shi fatemar shi kana taraso ndu gorom doni shi gultina ma federation ko gultimar ata nangam doni kindio mero ba gozu suro gaskanduru ne biketana ma ne bala doni shi asaba alan so ndu gozuna assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam duddo kelewa
0: kelewa salai
2: yo gele ai zu ai kom ko yan de biya Nigerian Premier League dubo zaman a chotto ngai ma
0: ah ndo so na sha do ni shiro lamar kaske zina ina
2: ah samma san ni ai biya san da de kuma so na kom da bodu awro so yin do ya zan yo lo ma lo dia so na na
0: yo kuma tin maka da alwan dia lan wada som ni man shi palmaru gwa zan sama bajin ba yo shi adiya na sha shi malan kasarin zuro zakkana man tadi gi mare
2: Ah na shi maran shi dike rawalgiya ya biya mu injirma na Nigerian Professional League biya mu injirma gozu da falle yaro an dafan da wannan.
0: Kuru shi gorum shi ma da shiro ticket doni biskeroni cape bakaima Champion League Africa bakaima shiro cina. Yo atiya ya wa fute irin tadiya.
2: Adin ne wanyan ba kan asar da masan masa biya ya. Kuma shi na sha yim lore ma ci da wa lokula an ko ci so tarare na she shiro fayajin masu ruci no gaya kuma na sanan da ma ta lamar ajafa ya zabi alamson ni biya ko ci dai na a wada tagara wato ma wazo shi kuri suna tagara su ga rafa tana ruya kuma
0: shi induwa
2: tara Brazil ne istawa da putu fatuna kullu tren so sai na shi ko cingaba yayin tagara wato mawazana amma kuma zabi alansu da ba training bai zan har eske lokulan nafsara su fallan da zan dan shiro kula da kelce ma marazin biya na mun wumi a lamaran taga da awala ya ilalia ga ala su yin nan biro fayen foto sha fatuna sha tiro fatuna amma dan awa ko shi lokulan da fallan da ya fatke min wallo no ma a wara amara jiro sarin ko cha lai da gi sai adun katarin sakin
0: ladur ma don mai mare ndo so ko cho so jiri philosophy ndiya kamla waja kurundun suro system doni biskeda biskejin wani arin clans confidence ba yan bi wani national wani so wani so fatan gayan gayan lafa da ke masu yan bi yo dai fatan zo doni shi sinan da gozi sinadan churo ya suro letter din wani ala wuro contribution cin baya sun bi a wasan ma suro system din kara
2: are
0: dai wani mare ayin so fala inda ya bajin bawo
2: are da ma ala bi ada wala ya ala sa champion league sai
0: gala dai ruktuno
2: welcome dey ala amad ja biya ndusa ka zu fange na biya ndi anga france en karai dai kuru dike da gidajen me dai uwa kuru ka kenin ka ce france england and dike shi ma da sai an giya dan ce na yi
0: yo sai india sai final level dai no
2: ah gima tumangi argentina england ara collection da ala ga uwa kuru ka kenin
0: gala dai ala sidia kuma bari ma da bike na britain dike da france spain na
2: ade
0: gala da yara ka wadda zuwe gala aliu garba lokto magon farskam da botro kratu farskam alan diwol wa mana da furmyana ma bonuya da woni mare nan diesro awadoni shi na dikel awi hawara gultana mala oni awa

0: ingila doro karanta ada play doni kayaw doni aw play doni dekel she doni shi ladaron africa baktana ma do yeto tamangna fule ade kana ron dia kurno zanaro karanta farkam do dekel fatan dara tane da krenyana kara na doni sana do dayana ma sana ala joro wa mana da afrum nyana ma nande bonuya da kala shi lamar dogul tana ma dekel doni furo tana ma tanaso shi nankam doni sami fala gutana ma da nye kurumin biske yiso alamaram kana sare akura de ma shi biske kultana ma alan ndaso biske doni zawjinno kura de ma nye tamamin nda ndar kana sarra cham tanaso biske doni shi bari pakti alamasa osquen ndikate doni shi lord parancia kura de ma lord doni shi sibena pakti bari imtalao alamasa osku bunere lan da jukuru kwa isro biskia baktini beji wazu im larapa ndikata doni shi lardo kultina ma lardo doni shi Argentina kurade ma lardo doni England ya sandi biskia kultina ma ade shi alamana kara sa usku do bune ala shi ya baktin na doni shi biskia shi ma ade gaina shi soro gargame faledana bike England na dikata England da kura da dikata doni shi Argentina ko tana mar sa doni du falin yar lanin fiskun da kwara kan nangam doni dare da mi masho nangam doni final ko tema den kala kalza ta shi lardo ni shi Argentina ma de falla pulma baro shi lardo England na da kedo na doni shi biske shi malan gaina shi muskulan susu shila au kalalan tuindo muskolan biske shima da ingalana zo shi goram shima da gwada hata shi gargam shima da gana yaro duna ndikate doni shi lardo france kultina ma da lardo ingalan kultina da lardo ni shi argentina kultina ma da fokono da jukuru kama ya yaro utia shi lambar doni ji dekel doni bike bikete ma sa doni du inni pindu ko arakane ma kama ar bakte mar gana yaro amso de shi karab kadoni shi pipa da zurtana na sha doni shi lada Argentina aro ganan kadine awala bana bana tin sa sendi zurzana tanoso biskaroni ngawe so babak na so da kurade ma foto doni tartib doni shi biske shimaran amda kub kub project da aden gele nye kurumen biske ago do furo takana mar nduso nduso yero kana taracham wa kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: bala ga jin dablo
0: daro ke lewa de
1: bala se ba ngoro ko more wana jin
0: ngela ba uche kin shoro for ka madro
1: bala lewa sha bala ari bala ga jin
0: na
1: are ba beske ba nangam dareya dare ro yesna
0: dare karangai sai banale
1: are ya do dare karanga sai banale imagine france ipsena england argentina
0: ngai
1: are kura kura aro isu dare da jira mo da zona biskia dai kunshe England ne saru mar mancha kero dai kunshe France se dunon za ngundun da lan kero kiten klan dai se dunon ngundu an dai Argentina klan din mana kadda terna shi ai tim kura na pe klan dai World Cup du zon zon to Selena amma ai dai klan din mana kadda sunna kuma zortu da FIFA sunna da ingawlan sabbala ka somar sunna shi klan dai cira da kol to soro mai tamma una zu kam soro gojo awla so aw kada mana sunna da dinga hunya dekel baktu ko gina yi ai so ko mda ternai dai su ku ba mana ngawe da banuna dai amma bisken da are suron dan am diyo ko dana arundu so nakke klange kam gaygojin so do mana tumaro ko ayir mo jamba
0: da prediction be hata mana kam do so nangam dunon za fa wan zaire tu bike alam bakta ndu so turna you had you gan la wala fal india awa biske doni shi dekel che rumar so kulan wala zane de yayi gulimin zan gin yayi gulimin awa biske shi nan kado shi entertainment nan kado
1: are dai are ro lo ma di kate france spain na are kam za fal ko ja sai ro tumata dalin dir sai di duno do england na argentina da ko zai France ken nare kudro sai de timmalan sai yayi da ba sai makala da wai bold jikla jiren da inbox no
0: gai
1: dai kurunga oro gana lawal tikya kama Ederson doy away kolzina ma Manchester United to kolzina are shi alaman zirgana la injury a shazutini wada fo farzana are
0: ah medical issues ana dai awala isa fo zana ba jin bawo imma de ke don world cup do de na do a kaudo do maro e
1: ade kamelo aya tinna ro fo haji ada igana alaman zira wala surna mare
0: ngai
1: ah ngala dai el kerem memorial suro dai douro taro ke jindia fle en chama sima dun robot ida ma professional lo pande lu yende amma lez kuma ware kasa dare siri kana sarro lo andia gana ga Nigerian champion abana African champion league lo ngar douro ke jindia fayana kada dalalan hatta sha sorta le da senato dawia dawia commissionan kuntenno wata leza le mardo duno zaka
0: sai
1: saman arma wa sai a wa sai roma yana el kemi do gwamnati duno sikinno wallo ma na arin dajin ba so korta sar bla do ma samanno barand a wa le lezina ka ka shau le lezina barand kadri le lezina commissiona sai na buban kuntenno wata le ada ya bo to ya duno ndirma arma duno robo ko world cup diaro amma to uro ke yuna na le tin dare dai ala ku a tora diaro kana fara to to la wala gaje ke lewan cina
0: ngela ni ras kan yana ba lokto ma gona paris kam da bo to kro are ma kawri ma diro gam turo ngo kam la e fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam
2: ah gaje ma don wara yin goro gam bare na walce so
0: ngela goro wara yin ya kirnya
2: Gajimai da hukumar hutu asu tuka kirin shi Argentina yare rukin na awa shi kamundi yare shi na shafi fifa sai da marar siyasa ga hana yare Argentina a yi sadin da ya fi manganan duk sa yadda shi cai da marar kofar haza sadin da
0: ga yaro angalijin
2: a da yaro wuda walta ke a wuro kanala ita asu ju shi tayar wa fifa ma sha sadin kamaro tun kalado ne egypte man gana zoro saka saka lokuru fifa da mai mana da subsidy rono ya da rukin argentina da kwaya walta da yi tare da galaxy no churuko
0: gala da wani maranye kurumin jama'a kai rochurum kurudai ba waya kan da bayanzana da jikranto gada ta magana kan da bajin ba
2: gala
0: gala ati an ras kin yana tayar dai waltun paris kam do rupturo umar habib kasa da mu gala zauro ngo kamla falar gunya assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da kalewa
3: kalewa salai
0: du fande du manajin
3: umar sanda bypass nan
0: gala zauro umar sanda ushe kan shora fast kam de kelaro
3: na ne ushe na mai du
0: zanne yara ga min wata magana
3: a ga taita ga kin ali amsa du
0: na
3: a amsa mai dai
0: gai
3: a ga jinta kan ari ari ari ari da bolli no zai tun kawo gurka bishi masu sai sai ma team number 1 nan man dos fin kan kin dimi
0: Ah rangna
3: ya yeah, rangnge
0: ah rangu seginya bro ras ah sema bro
3: sema bro ay si bol daruna bol dan nos kapatinu ay fasinu ay rumba shot rumba kim daru muta mo jimba bol layno za
0: si Argentina da
3: ah ade bol no za ay
0: ah ngairin kurumin odoni shingawe sendia zorde madiri also say ay jipato repri api ma repritori api ma rong sadinya
3: ah wa na de bol loson tal tali falan yar wa jin mari kan bo bolli wasan
0: wala tal tal dege na sha do ni shi a washi madin incident shi madin indin samun wazu do kan de char lim rubin di mara adele ne rubin de sana dikin ba sana a wala alama direga na rumia
3: Samaso sa din samaso ga la furia libia arma libia furimia la liga do suna funan dia tasa din yai
0: yo broma ada ta tasa
3: din na sa din nai ya da ya yo de bolli no dana fisa billahiro yo kurman kirmaro am kirkirngana am sun guso kirmaro am sun di bar into two ai foto njiro ya kata ai analysis za kirman duka bojin la kima de war foto kulan tindo gushi ba je wo samaso
0: dizo kam kalanze
3: ndusa kam kulanze nduma shahar kama zuin sar bulfa kulum kulum bawo ya dai da na goma beje kirmar analyze dime amso bono remia kams na sharil madrid tie fransa inglaro tin gusoro kam na shahar basa bo gen gusoro argentina
0: spain na tin gay
3: so jim dinga ngere kata kamar hangla no ma
0: gay
3: e wa bi ati ma di war fi sar ya nda sama gutiba
0: ndusa kam kulanze
3: duk kam kulanze
0: kala dai wone mare bike de ya suro ka windi ar manturin insha Allah rabbi
3: ah dun da biya sa tan dan dun zaka boya tan dan wura kurka kidan
0: kala nira sku nyana ate lokto magon first kam da boto kasado makro kala da jaharam kun to so bo talan darem doni first kam do dekele ko do kashe tuma ngana first kam ade kana yoro kurro da ko tanaro tanaso awaruni suron bayan nyana bada kurade manan die andi ababonu surudun zande nyana mar gana yoro surudun kurno ago tanaro daje kan to Allah kan kasar faris kam da kutiya nan dai faris kam don ni da rason ne gade gafsna wada current mar wallo

0: kwanare ne shirin mu kuma bero lo na ma kamtun wani rasar sai amma waya la kamne tinna fata re waya li adama kina ko to gani na kuma kamtun kuma sun ne ki wono ide re sawadi a ya amma ku ya palma sai girgina yo shi nan da sura kala tirin ga wannan muya na da na ci yangai a ya ci yangai ba da zuna kirin mun kuma fa ni rokira da gulbi na har ban a wajin ba urukin yin dinne na ta kumbu yaro le zuna da shi kumbu wa da kamarin da kumbu ne mana ka to kamzan da kuma sa da ne ramati na am da wanke le za zo inde na am kamarin tintin sangai dirin ga biscuit a mineral sai ba so san da yana har ma ka to inde amma kam ta to le da wanke ne da din da shi ta kalam da da inde ta ce ka to bar sun ma mu wanje mana da kuma ne kula da koro ne da gara kana to ta ga hawa da
1: ka tu jiwala jiwi ah andi di bia koro do ma bia chinto so magi andi di ndi ah andi di ndi kai amma koro fani mia a wanzu gulzina da ruido awo kirma misallo na shada wanke gulzina da dan wanke mali gidik nyiro kandan kullar da fiza ga na labiya gullun fallaye ya ji mfan zubu mia zubu dub don min jiya min
2: okay
1: asun mana club motor team gila di bari ya assalamu alaikum assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam ya ummi baba tare alanguro
1: alaka unjo nduma na jin kurun dana da boni min
3: nguro dai kuma zanna gubiyo kan famari ba ya fa amin
1: zanna gubiyo ushe kin shiru
3: ah ade chaman monti de chaman da so sembe every advantage is have disadvantage ya da na kare da na sha da ya kare yenye da most of the selecting ya igna sha cried man science and day science complex and day da at the end day
1: mu
3: toro da akiri na sha science ro wanja da kuma shi capacity din so accessibility so awla so shi riga na kulutin
1: kuma
3: na kare gulin na kuma giri MBBS da dimin ma injiran la dimin marol ma chemistry yan na wannan bangin min ba da mu wangin ba anatomy la yan na wannan bangin da ya fu ndu da ya kafiya amma na la ga na fric da ke biyan ma da ya ga na ngalo ma tsaro da men calculus ka da dimin da capacity din ran mu wangin ba amma na la ga na
1: ma
3: marol da ya fa dimin indin zai kurman salan kurman kuma jiri capacity ya jiri kuma misalan waya sai ma dio san diana ya kazu mun gila da na la ron ya sadi amma wajen nan da ke ta gwani kurman shi CMA continue assistant da shi ma CEO da dai attendant na dai shi kana tesa sama din assignment sama din da chief pandemia da ya kwa exam din gana pandemia da ya gantin ma sai are sai lenin kurman su wala tutula kilomi da ni karon fiji da alan sama da bana zai kin din din kuma mana away din mana kuma kasa da kira da shi ma da kallo mana da dai shi nan nan ya ala ina gana zai ne ni ga ita kira no ita ka ala dai sun dai ran duniya amma sai su waje amma da sai putin kun da shi mangalawo na daga na huru hafin ma kuma ala ina bana kin yim la fal class la agent for my difference ya kam la euro gudun da sai da sai Allah ne din amma shi ilmin zuren gala da isu rawa ango wani har kin gala sun zuzara sun zo kuya da sai amma street hot su kire fa Allah shi ka da na are ma horo shiro dan da fali kin ko sai a dan da fali kin sama ina ro mahaji ko san dai ya
1: barakallah barakallah askirgina loksunum gonum andia botro wonde ne shirya zara taida zuka sada wono sanda yak so ndono a adi taida zungla biasa ara kido kace do gana so do gi ma chawu ya sanda faldo watike gana ke uro waljin barakallah ushe ala kasada mu kasada sira ya zara ala kurma juran da kasada ro kasadin zira ya kamande da ji kur lok twalan botu krintu da gunye kunyen assalamu alaikum
4: alaikum zala umi fatima bagari da lok lewa
1: da lok lewa ndu manajin kurun da nan da abonement
4: manajin gura da gidi
1: ngala zora ba usman ya krinyen ai da mai maudun da kwedo
4: ngala ga kasada je ngala ro goza num ngala de wanda kullai dai maluma da ngala ro sai zo ngala annum ngala no ngala makara ngala ro karuwai ko da wannan ngai tsara wala so kudu tsoro da yake ya na ka kara mai to ngala dai tsoro ngala dai kara no dai ro shi ngala ro ta kala
1: Glazer Roche Basman askarin yana loktunum gwanin andia botro climate office kono kono da uwa radio da ne jami for risadi assalamu alaikum assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam uwa fata baba ka gidi doki lewa
1: Glazer rundu manajin kundana da abonement
5: Aliu Garban Goro Gambore wakil karakara da kurtuye
1: gila aika remote la modu ne koi adero
5: a are modu da sun gura wallahi ma kala fode na samu wanti jami'a idimi ne haka yana nan wumiya lokula an ci fode da kiji amma da kuttu kuro kake na lokula fode idimi bu kullamma ala ya zota rasul fanni min sakramir a wata ne gulgara ko university so ramar so lokto pri endi ro ga amarin ni rima tultum kasaltima glass na ma da ga min do sala zu lokto nya wam wam sa ji wan la tuda so ga na mi a sagiya kasala da mai biya dim do lumin awa ismin bu gullama lokula wani lokto ya bana ni wallo tesla yayi awala ya tingila biya ko wace nin biya karem kultumi ya ismin ya danan biya jiri bo ile capacity ma gonon ba yana dimi mugulan malakulan ala ya rawata rusa fallan dia fallimin amma yin yayi biya da awa fallan dia kasar garin gocin mashi ma zo maran galaw
1: gila so ro wushi ale garba askin yana loktunun gonam andia botro kilometer office kono skono ta uwa radio dini ce mai farisadi har mai karantu to su loktunun ne lenyen to shin ba isha first kam da gonye kwanya kawdo ngusha da krinyo

0: Ngila zoro harmi kwenchu, ndarisam kinuwe ni kila mitafis kono skono ta uwa, reiti yote niche mifori sadi. Botu kwenchu india ya kagwe njena, apana shani membari njena. Kauri nza sumwe na aida minkla kauri kwenchu yudu, tana smaro kau faraskram da wenye kwenye ndo.
1: Awo kila kauri kwenchu yuwake ndo, ndusoi boja, sabta de awangila ma, anda kuruman awodu, karadi na shakara mia wendi lezi. Toru sabta ate da zufaida awo doido jamia e andia fanzema sabta de awangila ma kuruman karanza de dalil do inya montiro sa namare awo mani min do fandi mima sabta mdo faida zubaw
0: ngila soro ya falama tana shani mo isha ayira min tanis marukla kauri kurntu ya adero
2: awo iraki nambe ya kila kauri kurntu ya nduso num glade faida hanzu manajin daji shi num glade kundo timma krade takto kuru lenum nya wa nya zuzuna dimido aw gade dimya dereja kuru da so so fan dimido kutu shi num glade ngla amma certificate nze ba afin zuma ba amma lenum kram du chondo ma aw glade fan dimya kuru nye karo num kujeje
0: ngla zoro da chukuru lokto allan botu kurntu yida kunye kunye kilamita fiskunos kunota uwari jirini jami farisadi lambadu ni andia fandu indi sema sapar usku fal tiyo lar fal usku fal tiyo araka sapar au sapar la sapar fal u tiyo indi sapar lar araka tiyo lambadi sema fut sapar usku fal tiyo lar fal usku fal tiyo araka sapar au sapar la sapar fal u tiyo indi sapar lar araka tiyo hami kantu andia bono ino wolo na maa kore duyo indi soda yezuya andia bono fandi nandia kajuro fanyi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baza wala kamtina. Da wata ne handi abuni. Lambada sai ma super usku faltiyo lar fal usku faltiyo araka super. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam du manajin kun dan handi abuni men. Baza wala kamtina da wata no handi abuno. Lokto ado lokto do ne karantu yo boza andi rokawin za so hati da jihar me karantu. Bono andi rukawri ndo sohano kila mita fiskono skono ta uwa ilan. Asalamu alaikum.
3: Alaikum. Salamu alaikum ndo kiliwa.
0: Ndari buto kiliwa andu manajun kurunda nandi abone min.
3: Ndu la anbori.
0: Ndu la anbori lan.
3: Falmata, falmata.
0: Ngala zoro nyakri nyen ayira mi maudunde kwe dom.
3: Maudunde kiri. Uwa wakurla yuna wala zoro ase una hala darajan wakama.
0: Ngala zoro askari nyena loktunum gwenum andia buchuro. Kila mita fiskunu skunu da uwa. Radio reni jemi farisadi. Ya falmata nasha namo wulti ishen. Daji suro jamia roga ama kuro jiri jamia di nonuma jiri roka nengaten suro jiri nonuma. Shawori jiri minta nesmaro shawori fal muhim jiri ime majuraro. Kala shi kananga suru jamia ya adi makuru na mkatu kala ruganati de charusu na shakra ya sudi neden.
2: Awo ilakina mbea awo nyi jamia ragama ya rakatu kanu mge awo suku akayogun ngrade oku jamia rajiri ino mgunza man awa achuntu hawkawuga minwa monti rukurade amguri arisal mpalandi adikame panjen jiri num kuran zuma jiri num gun zuma ni majir dole sai malum mai nya no zaya hawo suka akai gun garare wai majirun gure suka wai as ko kam lai gozan yuro yoso ba awom dimar shi ma fandimin awotu mami wane awa am gure suka ayi awra kra di kya da isa andiro makla samzen su aduba biya awodo ilenum jami'a allan dimar ganum da shi ma lonu mu awol yanum dimare shi ma kakari min gonum lumin lenum krani mi wala katula bari num kakari gonum lor ma fandin ba wani ya duza ma solli
0: kalam fandin
2: ari da ya sai roterin ba jiri wai ni ma ni admission fandin isma so bi ya lenum ya nya kra me salu num glade ngla tultum kasaltum da nimi ne amma kuru kradin ya sare cha krar ba man dal lenum num glade fulemi amma kradin ya sare da skin da kram du muko indinum romia kwa shima yuro niskiaro au kininga suru montere maishi
0: kila zoro aba shawari jire muhim fal majraro min kla futudo ni shi katu klaro ganati da karada da sama so a sari ne lokto falingo za leze ai kuru kran zairo ci sai
1: shawari doi majraro montel ikinde di kam sha university in remia secondary school sunna secondary school din lokto secondary school primary school secondary school le min da uniform ikamin so lokto ni tara gana wonde le numna a tara kama min lan woni mi gumaje la tara kama min sha sukna le num tashan kali din min an ka ar maro hikima doi uniform ye sama gumaje kala fali ko yi so kuma jami'a le numa da ba stage doi hangal num ba kamil lo dunai so kala hangal fanduma da lenimia awde ina kama meri woni min nyira ai kandanu mo so yene kanda mel kariyam kanga timma insha Allah problem pandum ba ko man shi sai gumaje ra kadagi tuma ngana bagin kam karama dole gumaje yanzu yak di yombe so kullum tulluma gumaje am kadawo ba ikmin ya shi yayi capacity ba wani ma sai wai lallegi awlana kam lan bidu
0: aw trending su din last one
1: wai dole sai yana min be gulim so awajir ya gifin gananum hangalimi faidatun ma imlan am capacity fi zain da min ai mason da reason glassoli so ni loktudun capacity so awni mi kanuma dai fulan
0: da dai simlenum
1: hangal ganam ka tan yo so yin
0: glassor har mi karantu biske kijiji gangai subti original antaram done first kam de ko do kashe kilometer face kunus kunu da uwa radio din ne jami for sadi wait my land first kam ada nan dia kunus na kunan de so din ilmu gonwa aje sai barka fo ali and arab sai wat din do first kam da burin sarro gari da wurin nan jiro ita gadkayen su zuci da wanda rason ne ade ma kuru su ku sa to ne martawarin ta done don yin jim da hauraru ku isana dai sai ma
1: baba usma
0: mhm
2: ya fulmasa buka
0: hu ummi fatima baba kyari doni lokto Allah nan jofar ska mada da wurin hu ummi fatima baba kyari doni lokto Allah nan jofar ska mada da wurin ita gadkakna din nan da fujiran zakin and ya ne ya selection da fuyen ka do elephant sun yo darason kilometer fiskunus kunu da uwa sambisor kantman der wallo ma assalam

0: gila zauro harami kirin tindeso wande nende akan yeste gozi naraason kirinu ingla mita piskus kunu da uwa fel lanzu fme paras karam de tamtama paras karam do taman kara kasuye na jitima idina nende play indi tamtama alan sumundo so agambaro na nandiyo luwaya mana idina nende rapurumia nende taman kara kasuye nasha kando iso andero urbao diyo luwaya mana idu andia pandu indi shimakuri uskupal diyo ular pal uskupal diyo arakukuri Aubi kurilar kuripal udio indi kurilar arak dio kumaro dio wa mana de furum gata da jandia boni ma kasarnum andero bayenum da dima jami gadi gapsuna iso nda suro paras karam dero rupta andero bayen da sadin no tuma de so beji assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da kliwa
1: kliwa sile to kare kasuye
0: taman kare kasuye nduma najin
1: ya garanguro sare fara hizikara yukna adu omo kura kan du falle yer usune ye bika du yer lare ne kay gongro de mo sare
0: are nera myan zras ga
1: a pan pan se bro du falle myan ola na kamar do zon
0: shi nda so mare
1: shi namba turu
0: namba turu nda so mare shi suza so meya
1: a wa so shi so ano ko ya u pan pan se la wa tu ne le wa
0: yo yo shi ne kaso dai gare yu
1: Wajib siak tak ada boleh yukin aisy. Nira dua kali yer engine dua buruk kuri dua kali yer yakin allon.
0: Dua kali yer yakar allon.
1: Kendau duri mar ya dua kali yer on. Kita gana mar.
0: Kendau dah so?
1: Kendau duri mar. Kira guru gua
0: sahing kan orang. Si daun mar?
1: Dua kali yer on. Gana mar.
0: Gana mar yo yo dua kali yer uwa.
1: Aha, kurar duya apa?
0: Kurar duya.
1: Ada ozika.
0: Biskaro yumar badiyol wa mana me kamduna mat mailina adu aw biskaro chuna de shima bayanzu dare dajira mero daji tayda nyuro askinena loktum bunum andia loktu allam bayen kendoro assalamu alaikum da kliwa badiyol wa mana me kamduna daji waltum andia bosa minotu ma deso ambeji daji na sharo zuwa mundu arin nai masha Allah baji mbaro waje assalamu alaikum adi badiyol wa mana dire kamduna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du mana je
2: azan da tikira azule
0: muhammad
2: angala umar hadu ngoro gambore wajir kala sala da tarasu
0: ngira masha Allah taman kaya kasuwe
2: taman kaya ta sala ande wa tisu
0: amin ya rabbal alamin
2: na sha setere dere mara tera setere ne setere na amada iran na america na re kirin da rabbi ara wata wa andero sarai
0: amin
2: kirin bala garen tudin amma setere da ci zuna tin yo bisara kamara setere re shi hutu bayan jima dai na sha don fa ta kanda na tikala da yan tsiya da shi ta kuwa tsene ga filin kwaya ne tore diskane ra dukkan yar indi mera uwa lan kayo ko amma yo ko kamara sawa bana ran na ra kwaya dukkan yar ya tin tore mara saladin
0: amma ko sai NNPC ne maro
2: a NNPC ga are biya ta ran kan ga ina sha ta fa su are ya
0: are sai ga yar ya ka kula maro lar saladin ya
2: Allah bunda ade aya amma ko kamara ci kwanta na fara kamar shi shiro black matches sai mare a tala an fata tunda in sandi ne ma nan zan yi min ma faya litar do kali yar wanda mara ne rasala din sai ayo da ko ka so inde a gambore ya shi kamara fulawa har ko ai bun zan era do fiu gam a shi shura re shi boye mare ne era do fira ka kuluri amma dango sai mare do fira kan luko un a tatin zan ne era tindi awa shi buwa yare shi kulu dongo te daga na ndaji yo ko shi krimiya ne shi gana la shi ce na funa a burana du tulurin yaro sun kuma da naira du sun yaro krimi de amma har ya krimi don ne kuma shi a tak a awen foreign mare fondo ay foreign mare da zan gana da su ce shi na da man in ro kala har yan sadin ma burana ra du tulurin yaro amma kuma du tulurin yaro sun ma yaro amma motar gana am kurmin ma motar sallo ne ra kala yaro sai go do su din to ga la yaro sai kan da din kirimi da amma shi kuma ka su da gambar ran yaro sai na yaro amma gozo shi ba garo la ngai jiri a kaso litrin yaro wala ran yaro sai ma kala tu fallin yaro sai kirimi da amma yan yaro chaudara wallan ma au na tulla du tulrin yaro sun yi ma da na lo kirimi anya na ra du kun yar ko kun ya su tin au yar arakin ne na sai ya shi ma da garan zai duniya yar huwa au duniyan tulin na rasa 30 shikirin shi ma da yo kuma kamar ngalon da yari ngalon bulla da ci sakare ndir du fallin yar indin ngalon ki ne yari shi buran du fal yar ya kado kamar du fal yar da war wallo no sai kuma garin da shur kin yani na da shi buran yar u do sakare da kamar ci sakare da naira yar arasro wallo no ngaji lausha kulwa kamar shi fasir za sa saka da lasu kina mare shi shagulan ma yar tulure fiun amma na kamo angai dana har zai kire zuna mare yar arakan tiyo na 30
0: ngala taman kariya ka sala andara ku kariya sai cin gila min da rabi rabi da yura skrena lok tunum gonum andia lok tu allah botro to bai dinna taman kariya ka suye da andira alabara suku awado taman do jami so ita da muradin za su hadu kruntu man da zambia so marhabibi andira bayan so da sunna da jinye da wartum do tumai dinna kasuro gamino kuma da tumai so la mbeji
3: darasan
0: assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: da kulewa
4: kudiyasu da bazan kan dawate
0: mi alhamdulillah duma najin
4: ma ababula jakana manajin
0: ababula jakana taman kare kasu abizo wa kazu
4: taman kare kasu uku wa sama awol client yare na de
0: dazo
4: har gare awol client awore awol client client yare na male na sharo ni brodi ar zo fa ni
0: ai wa zo jido
4: brodi ar gwa ya ni tala ni gariwa ni mayya duk burodi a shima turin
0: kamun dwezo
4: aha yo Allah da kwa zan go fulafa din ga wotina kwa zan burodi na chai kure lotu burodi a fulawa ne ra dufitu loko ne kwa zan ta mun chai da sallan ai wazin
0: yo burodi ade ne ma saladin kare ne suke zondina ye ade ne ma kwa mi zo
4: aha yo lotu burodi lotu ne fulafa ne ra dufitu ran burodi na chai da sallan kuma baba da ne ra dufiro wadina kwa zan burodi na chai ma sallan nera nera nera nera nera jiri burne da hulu zana da ma ande bura da ida zo ma zo rufa ne burne zo rufa
0: to pa ne buru na luma re
4: aha kwa au bika au kuma so arin mare bunzu bunzu kurare nera du fiya ki dire so fiya ko risa sarara bu kura ma
0: bu kurare
4: ah bu kura bi andu ya sire adu buru no zana ma ba buru ma bu kala kala
0: ade
4: yo kuma da kwa shi ngalo borno jure shi shi ade kuma da buwarin gila ma nira dufis kuma sun na shi dufis kuro kuma kama bula bula ngai jiri la ulan bi na dufitul lukon sa ka zaba da cire da bula ka akira wara kuma da bikara yi kuna magi sai miya dufal yarwan kai go
0: magi sai miya dufal yarwa
4: ah magi sai miya dinya dunya kuma su bai tai mai kaba jakana nira ya turo shi sai dai
0: yo ma yi sai mi a dubal yar war buron na dawo yumi do
4: buron yar diyon fiuna de
0: buron yar diyon fiuna nera fiunyo
4: a yar di a nera fiunyo
0: dugule fallo so nera me lugo un
4: a ai zur bunya gira gira da tiya
0: gira da yi ro as gira da lok tu goru ba da lok tu ala bodro harami kritu de so na ji wanda san dure da so kallo na tudo zaya sai yo play ne biji tamtaba ga wo play da kringe shi ne nan di robot tudo so da gonye konyen klewan and da kran sano.

0: glazoro harami krintu ndeso wandene jakan yaze gozi ndarason krinu iklami tafis gus kunu da u apel lanzu fm paraskram de tamtam paraskram do taman kare akasu ye dajina lana ndiro paraskram da gonya ko yentuma idinna play in the india ne bulbula cinta ya gulen tuang rasu mo ndo so gambaro daji kamaro diol waya mana de prumata nya ndia bonum daji botum kararo holona ja kasarnam bayinda dima loktindi gana landa ji botu ko lainde de gonya loktindi ne ba bora chezna yi assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ba san da atikilewa
0: da fato kilewa
1: kilewa kile fatuma go shauri ta ce mana ji
0: gila wushe kin sharo taman kare kasu abiso andero kudum
1: a wuru kudi bi a jara popa a wuru kudi bi a jara popa ka ya ka wani kauni ka abun ya da in bar kirma bi abota fannin kare
0: ya gara yole kudu afi ma yumi akusuwaro
1: a ku ari ai mayu kai bi kan to gura san kawai da mayu ko gura san gawai
0: yole down kai yum shiri yayi
1: gura san ibul bul dai ne ne ra yari yasin kullon da fal da kai yuko
0: yo yo shirin ka tana ga da yuma be jiwa
1: bi kare ya yuko na
0: ce down kai yum
1: bi kura ma da ne ra nyan chun da na ma da ne ra nya zauro ga na ma da ne ra chun tiket toro sai kinde
0: yo zauro ga na ma
1: Adamau
0: yukina angula kilewanchi ngila tayda yura askrina loktu ngorba dia loktu allan umbotoro tajiti maidenna ganan kajin nai taman kariya kasuye au taman kariya kasuye ro nye fandum rutkum bayan la andero dimaro rami krete deso ngobote gadi gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam dumana jin
2: ngala umar azim gora gambore na walti so
0: ngala masha allah lokti diga na gapsu abi kasar na minandero
2: ngala kasar nya da kama

0: bodi de no yayi kwami son ande kanu yare suru sumana ne suru kinda ne kun balinnin suru lamar ne nyari so titin suru kude yiken dalin kudin yiki ma ala masu manam le jimba biya sa gullima kam no zuna ma biya tawda declaration amma dai duli zamane so an zaga de halle gade allamti ne gade dai awudu talan awu zaga de sai din duru gunduma masalan duwan kala annan nafcin ba duwan gozan ba dalin ri saye le turum da gadera wallo na zaman isa sayafal
1: kuma nye bayan gama kala sura samanan a finlandia kame gulcin nama ayru rumi sura le fulan to dinna
0: da futu kuma zaman delan titimi so nyari so duno a shima biya to sun diyo we sai so le na shilan le cheyi radio sa wala so ba ri ne du ri fa da tamba da gade fa da tan wallo na isa kaskejin amma kur ranye sin yariya titimi hari bringe ya kuma wanda da fara scrum dandan ningi ya san social media san ai so dai so don a wurin zaman gaye AI lesson zama so shi ba sai na kashuru da shi duro le ne yake ya da yi taleye da ya afi mafi sai maka kallo futu bai am gade sa dana dai amma kolle ya da yi su duri ne rai kire ne sai ya wanda zaman da ya goza li hada
1: trolle tela din ai ranum tannin min na sha in yari da yankal titimi da yankal mananan giso yimbe yino ngana trolle tela
0: hal adam mana da wanga ga tarot din misalo nyari do kuma arba ya kurawo su su kamala shi naru na zona su numa direct sun ya jin ba su ade ma kwa ba garado kare la ya hawar zu fanzu kare le zu furso sarzu le zu kamar ciro na kai share kwa yan yaula su sha su sau aula su sha soto zu kuma ya da kamar walti kare ya kamu
1: le shi kamu dun nim glanzu la ra nim lmanzu la ra ifallo
0: bai amsa di shiro shakata da kam dole yanzu buroman zawan gusar zo ne furro zuwa zawa da suriya gojin ba gade kwacin da kam da faiz eh kamur lezu da yi mi ga bala malensu ya krizi gozi lezu fatar madu na jonya kara kawo
1: ne zero ashir gozi lezu
0: zero gozi lezu fan surin sai anya tanya da lenya biya jole nan kare har kawo ne yin kam da ya ciro kam da karu zaro kam da kuma shanya jinsu lezu sha faiz na dai da kamar grazi bi an yari 19 ta bade ono da firan ya kija na dai rufal firan ya kija shi tiyar rufal tin da kamar sha yarin tarazi le ono yo ayi kai so rodin da ida kamar dai ga nan zanan nan ne lalin zinda din nan mun mi da yi futun gulan jaraptimin adi adi yari fal
1: shi kwadi liman nasa sha cira la ra'ayi
0: a a shurufu le zino ni kuma are ro kalam gon mari dan timandu kamar kata ga yanya yaji man nan mari kwallele nge wo nya fanya haka mawar be yam na da firar ga yalle za zuru motela ka jizan kelkel sedin le zan fanyila abu jansan ai so zaman kure en be kudi en be
2: ngila masha Allah har me kuntu de to bangana nan de tamtam doni fraskam yar yati me ada gonwaro kuntuma karma andiya kunta ba de mawallo no ma ta naso kudro darasun ne toktokuro a show ilmu ye muktar kana abba na sha sanga ya done ilmu tilambe sha language and linguistic note na ma dalzu suru jami'a yar wayland zandia ita gasna kuro adema alabara skur and rubain kada sidna suru lan yarin zu done kla of shi faida done nya alai na done na nya alai gnaz nailan kamme naptade tay da zu faida gana yin gajin sidin and rubain na sidin na kara rami krantunde and ya tlotoro gayo lenye flende hajagumsi ada krenye isha fraskam shimada sana kan indimiro goye kwenyen.

0: Masha Allah, Remikron 20, Tumangana nindi tamtamdune fle ya gana yara umai ada gonwaru. Kuru adima, alabara skuru awakada, andro taksuna suru awaduni kanyara min. Remikron 20, daji kalkalokto alan, nandiro diwal mana waya da katia, nandi lartandu, andro bayina itagatu, gatkuwin awaduni drasuru gonwai. Suru fraskamdune, nyari ya timiai. Kuruntu diwal do bonu indishima kuri usku fal diwal lar fal usku fal diw arask kuri awbin kuri lar kuri fal u diw indi kuri lar arask diwlan andia fanduin. Kuruntu fraskam doni nyari atima itagatina kara daraswan mita fiskusku nota uwalan. Aslamu alaikum.
1: Aslamu alaikum.
0: Marhaban duma na jin. Barani min duma na jin.
1: Oh, wa shaibu mamuri.
0: Ngila shaibu mamuri awam.
1: Ah,
0: ngila fraskam yari atimi ai.
1: Ah, kringana. Ngila ya, na na je na zuran na tsari shima ngila. Kuwa ero awullu yar masadi tara sarwan.
0: Ngila.
1: Ah, ngila war yari aw ilmu tera ilmu gwayana.
0: Masha Allah, ngila askrin yana nyuro fandum rubto mailan. Ngila zoro krantu mandi sai sai
1: we ku soto uche tsogulana
0: ngila susun zoro lale ushe marhaban gulungina
1: ah
0: masha Allah ngila zoro askringina yuro luktuma gonum andia bonu mailan ngila harami krantu de diwaldo andia bonu indishima kurilar kuri fal audio indi kurilar araska diwlan andia fanduin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: marhaban duma najin
2: Kalau
0: dendak lewa. Kliwas lede, lale lale nduma najin.
2: Mama mansa Aisha zanarilan.
0: Ngila. Aisha zanarilan address ogonum surofras kam don yare timi Allah tauna songo ala baras crochet imin andro bayna sidna. Kla tajirwa don e kla wujilan.
2: Ngila ngila.
0: Address ogonum. Aya diwallum de kam gatu. Ya sha wultini anda jarabne lokti hanza sirira wallano ma karantu di waldo bonu inda shima kuri usku fal di wallar fal usku fal di arask kuri lan anda fanduin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da
0: bakliya kliya waslede marhaban duma najin
2: kuma fatima mustafa bukar roka da ni
0: ne ngila ya fatima fraskam yare atimi anda tulsu gama
2: a sai da kuma gode sam sam sam ma
0: ngila zoro ngodi a unde kan yaran me
2: Ade, kutu sabar malam demay bana fasal na.
0: Ngila.
2: Na ya kana na nem yowo no. Sa na mana zuri ade da makuru.
0: Ngila.
2: Ah, din dun da makuru ka kun da ada kaman da kuma karu ya kun yana da wai.
0: Amin, amin. Ngila so. Amin, ngila askrin yana yiro lokto magonum faskam shimadla andiro bayna kanjoro. Kan tu faskam don yare atima kan wina karaw da rason mita fasku nota walan. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nduma najin. Kliya asli alhamdulillah. Nduma najin.
3: Alhamdulillah. Mustafa manajin kalilan.
0: Ngila Mustafa kalilan. Address rogonum surofas kamjon yare timi Allah.
3: Ah address ngila har goyana surola din. Cheman au duno ma ko zina din gulina duron kallima yo tere.
0: Yo.
3: Hari hari.
0: Gile futuero andire ah futuero andire futuero andire tlamde kan yara me da hakku yan nasha kuma fraskam don yare asmi Allah
3: yari tlam kan ri ya
0: ah
3: hello
0: ya kringen ayya dolum de kam gat waltina da jaram ne goju lagain assalamu alaikum
4: alaikum assalam wa rahmatullah
0: ngila nduma najin ko ngana hamne
4: ngila zoro anti fatima chuna am fatima ngroni na kotase
0: ngila zoro marhaban chuna kake address ogon
4: address ogon na sai dange awodo asunna de si aslamaro ni awoduno mana zuni dimin gullume sai yayi daraja am dikiki
0: yo
4: amma na ala yanya gina suna da nan mummi na wallo na kuma yin yoro daraja da surai
0: ngila gle suro haldo ne tibil miswe la mbejwa sande na shakla uje la din kusku kuma
4: awo shirongu wa yambia kukamru min anjetala toro salai nduma gari uba amale numa suro mota ila kutide kuma alanguro degul zuna ide gonuma awo la jima ku mota ila nnamu mpoto la gonuma nye shiro nduye magi wala utara nduye magi nmchala nmda frankly o pleni nmba mpleni wande katuka mumi kumande nano nimironya sadi amma sa ka su da tamgan mu wallo ma da isa a wuri ban nake
0: ngila masha Allah amin amin ngila zoro amin ngila askir yana yin rakantu mande sai soyi ya Fatima ngila harame karantu ndi fraskam don ni yari atime karnu na around rason meter fiskus ko nota uwalan ko boto dar da jirmi assalamu alaikum
5: wa alaikum salam dar ko priyo
0: ngila wa silai marhaban duma na jin Gila babla murgana first kam yari ati mai
5: kringena are ala baras brolo ter dia kringena ai goena ai
0: gila futuro andro futu asutin surok nanga ndelan
5: awro futu asudin nala gana la dura kam de legu ko dunan be kra u tam so la ai bazaya lenum awla ka su sondo yum gon musima re
0: ah
5: gana zuga su akozi su ardo ala zuga dimia ai kama kita ya je sai ba kapo to ci jabri je na so yir maro usin to war ma biya kuma kuke da sama son te jan ganga ita kana zubi a so a ko ni tudi ai ade yi ma gwi ko na so ne sai dai tudi ya wata yi
0: nya su ti
5: ade
0: nya su ti jiro bai na jimin
5: yo azuri ya oko
0: ah
5: iri kutila wa jai lerum aw tatu gam borlo su tezon aw la gon musu ingu zuna ya
0: jiri kala uji na sha nye yiro kutuwa zuna kuru nye aw na sha amsur aw la din kunjoilan lenum arit din nin kala din kala uji jili atai din bayan na cido
5: yawa kwa jiri shi ma haro ko ngai jiri ta ta sai rodi mi ai ka muso jiri lerte lerte zo sai yaki da buri ma da za goda sai are bana kama da sorotin
0: ngala she bayan nasu dina na sha done a karma bladia so din awa dilia ta fallandia da tidin kuro birni din yayi fallandia da tidin ngala ala andia kundo marasu da
5: gon bare bro maro waje wuro gon ba
0: ngala zoro askaniya yuro fandam rapto mailan so rofas kam don yari ati mailan ngala harami krantu ndi da jibotu done krantu mande bulama mustafa ganai allan dararam done fella botedro keshe tumangana nende tamtamza gonwaro kuntu lenye flende doni mami sharipada kanye shafas kamshimada sanyen